0: Are yung Almero Katerin nga ra? Imo man nga account da? O iba matang Almero Katerin da? Good morning, gid. Imaw gid da, sigurado gid. Oh, good morning, gid. Madam Katerin Ismail Almero. O nasa naman siya. Kay JB Maturi, good morning, gid. Kay Athena Elise, Gia Isabel, ag kay Grainer Gray, God bless you always man kinyo. Mabuhay man kamo. Kay Kagawad Tubi, Dundundok, Cipriano, una sa Pangpang Village, Mabino Kalibo. Kay Kagawad Tubi Manda, Oscar Judasio Tambak, ha, sa New Washington. Kay Bungson nyo sa Marikina City. Crisos Makabinta, good morning, gid. Happy viewing. Paring Lionel, Lionel Barincia Vlogs, nasa istansya. Bujong Inday sa DYJJ, Bujong Panay. Kay Jojo Hopanda, na ipatring ng Nancy Igos, aga kay ng Josephine de la Cruz, kay Ibaan silang Lilian Sablaon sa Tinigaw, kay Jake ag Lucas Krail Ropa. Oh, good morning man. Kay Ma'am Merly Latorre na Elgas, Engineer Bernardo Biray Moises, TGIF, Engineer Bernard, kay Tinigaw Punong Barangay Lourdes Nini Pirotso Reyes, ag kay dating Kapitan Toto Lando, oh, sa mag-asawang Reyes sa Tinigaw, Sir Ed Sabal, happy viewing sa California, kay Chairman Toto EJ Villanueva Hawod, Itlaging Banuwawes naman siya, SB Lilin Hawod, kay Chip Noel, oh, God bless ag more power man, kay Arlon Francisco, halin sa Lagatik, Parula, o nasa New Washington, Sayod Cabos, makarang tiyemporong hostisya, medyo negosyo gata, siguro. Hamaan, haikon magreklamo ka, kasuhan ka't cyber libel. Tanawa naga kinatabo sa Senado, ginainusoy na narong testigo, pero kung may magtestigo, kasuhan dahil na isin ng hostisya. Kay dating SB Longlong Diases, una sa Hibo Nabas. Good morning, gid. Happy viewing. Ma'am Salome Solina, Sorilia Villanueva, halin sa Rome, Italy. Masandya kung tarong college building makaron tiyempo kunuwa intrahe hayat katuslian ngat politiko ugamon ka na term ni Judel okay ah isa ka sa nagpasadya hayrong fountain sa new public market na manami dahil nga first time niya sa Western Visayas nga may public market nga may fountain kalibo lang ang sakalam igbata ni Dorigues. Good morning, Gid. TGIF Ban, Madam Chile Timporasa sa Thailand. Kay Marita Silvestre Almero. Good morning, Gid. Mabuksan. Ay, iliyahan taron ko aton nga mga opisyalis. Kundi man na municipal, aton nga mga provincial official, iliyahan yan. May nakaschedule nga legislative inquiry, aton nga sanggol yung panaluwigan. Matawag kita yung kaklaruhan karon. Nini Ibel, Claribel Sausa, una sa Pasig, o may naman niya pagpamati. Now, balik kita't libakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Good morning, anay, sa pamilya Ray. Ita, puro 4 badyo naman siya. Una kay Lionel Ray, good morning, Ed. Gabilog, pamilya Ray. Kay Madam Winjoy Prince. Matsa ibahan niya ta sa Dani Kwanda eh Kongted eh. Going back sa Libakaw ni Dingdong. Kahapon na binagpost sa FB dayang naghingagan kay Vincent Navarosa. Ang dayang si Vincent Navarosa ay sa inyo kung sino imaw. Dating SB Vice Mayor, Mayor it Banwang Libakaw nga gin-dismiss Banwa itong ombudsman ag perpetually disqualified ang mag-sugod sa gobyerno. Magkandidato hindi na pwede, mag-empleyo hindi man pwede bangod ko kaso nga may kinabtanan sa korupsyon malang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Ay, doon natabo nga ra. Nga, hindi manami, Banwa. Dahil natabo nga hindi manami. Sorry, hindi ko anay masabata, on board ako. Dahil natabo nga hindi manami. Sugubo. Kapingit sabta ka ni Nedong Kasi sino gaya tinawag na dong? Agmakasuhubo banwa sa part it mga ginikanan aga isudyante it liba kao College of Science and Technology hay nagumpisara sa panahon it mga nabarosa ay kato wa man it problema rong liba kao College of Science and Technology 23 anyos ang nagligad daw nangin okay man dong dagagan iti eskwelahan.
1: Walang inaatrasan sang...
0: But ang bagon nga kuunang termino ni Mayor Charit Anay, ha? Okay man dong nangin dagagan iti eskwelahan. Kulihingara nagka-problema na. Agdo ginaturo nga may kasaypanan long previous administration. Tapingid, ha? Ni former Mayor Vincent Navarroza. Agararoan na nga official statement. To our dear students and parents, it is with troubled heart that I write to you. Grabe ha? Nasubuan ginimaw. Ha? Sa natabo. Our LCST or Libakaw College of Science and Technology is not gone. Wa pala duga dong LCST. The program and courses was the only thing that was not accredited. So, programa ang marag mga kurso rong suluhanong bagay nga wa gang ma-accredit itched. Dayang tatlong ka mga kurso nga wa matawit permiso kita Commission on Higher Education bago wa makakomply sa minimum requirements nga gina-required akong department o kung Commission on Higher Education. Dong LCST kuno padayon nga magatindog. Aga, umaan nga magapadayon sa nang operation sa maabot nga mga inadlaw. Pag imaw ko no mayor, 12 anyos ang nagtaliwan. Hay nagpangatubang man, arong Libakaw, sanda sa Libakaw, it kapareho man nga problema. Buta ba, kung hindi gali first time da. Ha? Kundi, natabong gali na. 12 anyos ko no nagtaliwan, according man sa kay dati Mayor Vince Navarroza. O galing ko no, hay nalampasan. Nalampasan anda. 11 ka batches. Dong madinagag-on ko nung nakagraduate. Kagabanan kanda makaroon professional gun. Iba, board, certified teacher na. Nagpag-asar gun. Nga mga maestra. Pagkatapos, kuhana ko nung tatlong dag-on. Dong LCST was already been being benchmark. Buta bagong ginagtunan nyo ta itiba nga mga local colleges nga gina-manage, gina-padagagan, gina-padagiyahan it mga local government unit. O, like Batan College, Abi, Altabas College, Malay College. Pero may mga kolehiyo nga mga banway nga rotag-ana local government unit. Pangaywa ko no bilang vice mayor, it pa sobra siya mga nag-on. Dong sanggo ng bayan, gin, sakaan parong budget ko no, at Libakaw College of Science and Technology. Almost every other year, in between 5 million to 9 million. Ay ka, kabaho gali, doon yung ginalukar, tapos job order empleyado. Oh, come on, Rui Limyaba. O galing, kuno, hambay ni Vince Navarroza, as I am not accustomed to interfering, why mo na ilang mag-interbiner with the able leadership at the time kuno, ita, anda nga mga school officials, why mo na ilang kuno mag-intra? Ang gali. I was not privy. Why mo tiniya ko mga problema kuno, it Libakaw College of Science and Technology. 12 years gali, pero hamat wa na naka-comply. O may nag-react kagi, ha?

0: wa ta pagbakara it current administration ti Alinda Mayor Tim Brian Chodosio.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: This 2025 efforts PTLG officials was acknowledged by then former regional director, so an evaluation was scheduled. O galing ko no, sa waman gihapon, masayuran nga rason ni dating Mayor Vince, for unknown reason to me, a new regional director was appointed. Ag nag-issue order ko Pebrero 2026 kay Tim Brian Chodosio para sa closure kung tanan nga programs. So it is not true. Baman ni Mayor Benz, ha? Buko man at matuod that Mayor Charito and Mayor Vincent did not do everything in their power and resources. Buko man at matuod niya, wa, it inubrahan. Agwat ginubra si Mayor Charito at Mayor Vincent. Ha? Sa nagkinatabo sa eskwelahan. Public and personal funds to support the problem of LCST. Ah, grabe. So, bukod niya man at kwarta at munisipyo rong ginamit, pati personal nga kwarta, mag-amang Navarosa, para kung masuportahan niyang nung problema at LCST, ginastos, ginamit yun nga ni. So, it is not true, kuno. Hindi man matuod nga nagpabaya kami sa amon nga responsibilidad. Haman! Why will I neglect something? Haman akong pabayaan dong sang kabagay nga si Mayor Charito Navarosa rong nag-umpisa. As of today, bilang sang kapribado ko ng individual, imaway padayon nga nag-advise sa anang school head ag staff kung mga bagay-bagay nga dapat unahon. Even ko no, Tim Brian Chodosio, this is the only thing nga anang maibulig ba karun. Advice lang gid. Advice lang. Daya man na nagkikinatabo ra since December 2025. O galing, ruana ko ng mga advices. Are just suggestion. It is up to them to do what to do and not to do. Ate, Mayor Tim Brian, ana man ang mga advice ba lang ag suggestion. Hey, ikaw ta bahala ko ting konoron. Ikaw ta nagapungkong mayor eh. Sa bagay may punto man si Mayor Vince Navarosa, hindi kon kadagagan kara Mayor Tim Chodosio. Ay ikaw ta biro mayor eh. Hindi ka man pwedeng maghipos kara. Dapat ginasabat mo ra. Kon ano dapat robrahon? Ano dapat atong brahon kara? Ini nga magpinaukoy kagat imo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hay, mayad pangani. Mayad pangani si Mayor Vince Navarosa, Mayor Tim Chodosio. Nagbuhi pa yung statement ho. Ikaw wa pang ikamit habatian ng statement halinki mo na ikaw tangan nilong mayor makaroon man. Dapat magpanindugan ka man. Ano yung plano ko na ikaw taro mayor eh? Ikaw taro mayor, di ta na tumabalibaran, ikaw taro mayor. Gali, may number kita ka na eh. Di ba, may aton nga mobile number ni Mayor Tim Brian. Hindi mo mabalibaran da. Dapat atubangon mo ng problema nga ra. Ikaw taro alkalde. Ikaw ta, rong amat banwa makaroon. Ngayon, dapat mabatian manamon doon mo nga limog. Di, may ba ka na eh, si Vince Navarosa o? Nagtaupat official na nga statement sa nagkinatabo ng sa eskwelahan. Kimo, huwag kami tabatian.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ikaw hon ko no, rong bahala karon. Agsahid mo kung ano rong dapat ubrahon. Hambay pa ni dating Mayor Vince Kimo ho. I am not in the position or hold any representation to act on your behalf. Hindi ta man ang pwedeng ako rin magtindog in behalf Kimo. Tama man si Vince Navarosa. So I also join you in your plea

0: Let's call on Rapitulpo. Grabe ha. Sila Dorimaw eh. And the whole of the Tulpo brothers. Our dear Chid, Secretary and PBBM. Ngabuligan dong LCST. The last hope for our poor students. Nga hindi maka-afford yung bagagto sa mga eskwelahan ko sa Kalibo. Predominantly belonging to the Akranon Bukidnon tribe. Also, I am coordinating. Pero may anaman nga ginaubagyan mo. Tikang ay nag-coordinate ko rin mo sa local colleges in Balete. Through Vice Mayor Dexter Galiso. Will also like to ask the help of Mayor Dinery Paul. Di ba, Altabas College, mat sa nakabatonit award ko nagtaliwan ng adlaw. Yeah. Ah, gali. Okay. Saan ang mobile? In behalf of the local College of Altabas, ag-issue through Dr. Jeffrey Arsenal Clarin. As of present day, Team Brian Chudusio Kono is making moves with the CHED RO6 to help our displaced students from second year to fourth year. Agpaday nga nag-apila ko sa mga schools. O galing, it is his story to tell. We might find news soon. May paikog pa si Kwan. Please ko no ha, dahan ka mo sa mga information nga nagagapta sa social media about LCST. Ay kagabanan ko no kara, ignorante. Ag nagataot, misleading ang mga information. Nga ginapadagagan or ginabakapan profiled it mga politiko. Kita nyo, pati politika at dagahig pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ginatry ta si Mayor Tim Brian Chudusio kung maabot naton. Aghugato naton dong resulta it inquiry itsang guni ang panlalawigan. I said ko imbitado man kara si ex-mayor Vince kung ma-attend di mao. Si Mayor Tim Brian kung ma-attend manda. Aghupuli mag-agatinder ka mo. Pati erong taga Commission on Higher Education. Aguraton nga pinaka-purpose lang makaron. Paano ma-resolbar na yung problema nga ra. Doon nag-asaper doon mga estudyante ag mga ginikanan nagilinastos kawot imo. Tapos maagto ka sa uwa. Ay, uwa kita na ilang maagturong tanan sa wat kapuslanan. Alas 8:30, hatod kinyot bimig premium kitang kita. Ang galing!
1: Todo komentaryo! Todo komentaryo!
2: Mala!

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako

0: maraming mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at maraming binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butik. Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa aton mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Semingati on.
8: Okay, pag-isulihan naton liwat ining colorectal colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
5: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Bicol Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Bicol and Alilin Tatunan Bicol.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: DGX 500. Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radical na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift!
3: OT!
2: Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384 Series of 2026.
5: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makapakaitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Todo inakomentaryo sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
10: Balik sa aton nga pagpangalagad oras sa Pilipinas, alas 8:46 na. Hawanan tani mensahe. Good morning, Jet. Sa panahon abi makaron ay masagot gid hambay ko aton nga mga hangkilan nga mga lideres it nasyon. Hay ligtas kuno sa Pilipinas. Hay base aton nga mga minor de edad ayron killer gon. Sinyon atong otoridad o hostisya.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
10: Hangkilan nga mga manakaw. Good morning sa Pilipinas. Good PM kay dating SK President Ijo Binje Aranas. Aga sa binuga pamilya na sa Ontario, sa Toronto, Canada. Happy monitoring gid na kay YouTube. Kay Toto Joseph Tolentino. Good morning gid Toto Joseph. Blessed Friday. Aga kay bayaw ng Arman Yevan, una sa istansya. Ag sa pamilya Yevan, nga nagapamati makaroon. Ag pamilya Tolentino sa Taihawan sa Leso. Kay nang Dora una. Good morning gid nang Dora Tolentino sa Taihawan Leso. Kay nung Liland Navarro Laurente, good morning gid sa mga tagalawaan, standby ka mo ha, mga tagalawaan. Kay Toto Joy ni Maglunso, Kapitan Ogit Wilson ha, una sa Asia Pacific Medical Center. Po pamati ang una.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Ay, abo kitang isoryahan pagagawa mo. Ha? Abo kitang topic, ha? Pagawa mo. Ngani, dasiga, ha? Dasiga ita pamayad. Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Good morning, kid. Oh, good morning man kay Mr. Victor de la Tonga. Una sa laging banwa, sa banwa tuman siya. Nga nakatabid man katon makaron. Aba, una nagali si... Okay, sige, sige, sige. Karon lang galing. Karon lang. Dali lang kita. Ano man nga nagaliksi-liksi. Oh, ayos ah. Kay Kennedy de la Cruz Ablaon, good morning. Oh, manog kagawad ko not kwanda, istansya man. Good morning, katunod jet. To be fair man sa atong upbet. Upbet. May gintalakay ba sa upbet? Akain na siguro ba siguro may gintalakay sa upbet? Ginaobra man ang darwandang best. Nga mapunggan dong pagsugodit ASF Yasaklan. Uwa pa man nakasugod sa kapis, may una na. O galing bilang backyard hog racer, kunta. Mangin vigilant magita through biosecurity. Kung sa mga kantaro na makagwapo, ginaobra matanan na ron ang best. O galing, ron ang best is not good enough. Nawa pa mat nakasugod. May nakasugod bang ASF sa kwan? Wa pa, di ba? Sa Aklan? Sa Kapis, meron na. Sa Aklan, wala pa. Hopefully, wa it makasugod. Ay gasapi roman doon nga mga pumuguyo gid aron. Bukod niya mga hog racer, siyempre pag didali kita isip at ropresyo man it baboy, hey, yumapaw man. So kita nga mga nagabakit baboy nagakonsumo, kita man gihapon do apektado. Op, hindi yan. Ito.
9: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
10: Kung may kaso ron sanda, dapat nakulong man una man lang. May justisya gid abi. Actually, Ruilim Yabe hindi danyo sa administratibo po yata ron. Wapatatyabo tong kriminal. Administrative, dismissal aga perpetual disqualification. Pero sa kriminal, may separate aron nga case. May separadong kaso matang kriminal. So sa kriminal, wapa. Just stating the fact, katulong jet, hindi na tong sige basuhon ng gobyerno. Haring kay makagwapo. Good morning, paki-shoutout sa Katmon Altabas. Kabay nga madakpan nung buaya. Maisot pero mabaskog sumiba. Kabay nga magabaan man. Sino ba rin buaya? Maisot pero grabe kong sumiba ay. God knows nga kita nga ra. Gasakripisyo para may makaon tatlong beses yang sa sang-adlaw. Sino rin nga masiba nga buayang maisot pero masiba sa Katmon Altabas? Madam Ninya Bilarmino. Ha? Sino rin? Ang kabay ba ito, badakpan nyo, no? Masiba ang rong buhaya. Happy weekend, everyone. Every day is a press gift from God. Take a deep breath, smile with hope, and start again. God woke you up today for a purpose that trust in His perfect plan, rest in His perfect timing, no matter what you're facing. God will make a way. Correct, God. Amen for that. Have a blessed and lovely day, jet and more power. God bless you and your family. Likewise, nang Rolin Goyo Tabor, kay Nung Noel. Kay John Wayne Iscaluna, thank you, kid. Blessed morning, man. John Wayne Iscaluna. Good morning, pa-shoutout sa pamilya ko sa sementeryo. Sementeryo site, Poblasyon Libakaw, from Lampotong, Kulasi Antique. Aling kay Madam Emily Nakasabog Magsipok sa Lampotong, Kulasi Antique. Tari mo, pero anong pamilya, una di karon magapit sa may public cemetery at Libakaw. Good morning ko no sa pamilya Nakasabog. Magsipok. Kay paring Abilito, Abel Prado de la Cruz. Good morning, paring Abel. Nasa Porokdo sa Silazar na. Pangutan ako karon. May mapati pa baga sa college nga ron kung makaroon nga perwisyo managali pagabot sa oras. Oh, come on. Ay, may una gila taron. Basta ibutang sa eksakto, maayos dong tanan nga ra, matawaan ita permiso guman, dayang mga kurso nga ra, pati rong eskwilahan, ita ched, okay yan. Ag hopefully, kung makabalik kon, masustain yun it local government unit ag kong school management. Kapa UPMU, Tim de la Sena, dating kapitan Poblasyon Makato, good morning, nasa Makato, ag kay SB Nene Nerly, Fermalino de la Sena, good morning man. Happy viewing una sa Katipunan, Binaliw Point, Borwanga. Una kay Konsehal Robert Luis Kahilig, ag sa Kahilig Compound, Kahilig Brothers. May una nga nagapatutuo sa college. Abo sanda tag anak ko college. Bye. Kapin pa kon eleksyon, andaron tanan. Ginagawan ay una ro atong botante. Di baga mahambag man sa bilog kandidato anang ayuso na harun. Ayos perwisyo. O, ginamit para pag-eleksyon. Diskwilahan nga ra, o mga estudyante nga ra, ginamit para. It mga politiko na sa Libakaw. Kay Oliver Oliveros, good morning, Gid. Kay Mr. Manuel Nimes, happy viewing sa Pinoy Libakaw. Agpa-shoutout ko, no? Sa mga taga-Pinoy. Mayad nga gahon nga adlaw gid nga nakatutok sa imong thank you gid sa mga taga Pinoy kay Manuel Nimes sir kay Johnny De La Cruz good morning na sa Libakaw Public Market it means may pumaldo man kay 11 million nga ra nga mahambay ni Vince Navarosa wa man imong ginahambay nga may pumaldo basta anang hambay kay taota kay team Navarosa kay team Brian Chudusio imaw lang man na pangutan anyo kung si nag-aktor ng 11 million. Ani dapat, nga sumabat ka na kara, Mayor Tim Brian Chudusio, sin ko nung nag-aktor ng 11 million nga pundo, it Libakaw College of Science and Technology.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
10: Good morning kay Madam Rosie Isog sa Andagaw City. Dapat sa DA tanan nga hag-racers, mapa-small backyard or mabahaw nga backyard, iparehistro ng daro mga baboy. Para madali mamonitor og matauan ni matayuda ro mga racers. Tama. Dapat ipa-rehistro gid para pag may maura nga mga problema, hay matauan may kamot ayuda. Ag mahuyap, da? Tanan, ha? Rong mga baboy. Dapat matod na ka-rehistro gid man. Sa barangay dapat maglibot man kamo sa kabaranggayan. Ha? Aga ipa-rehistro ninyo rin yung mga dagang baboy para may record matodong barangay man.
9: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
10: Hamay ni makagwapo, Maura. With your respect kay Mayor Chudusio, bilang alkalde o ama it Banwang Libakaw, ana kuntang usuyat solusyon na tama kagid. Dunay ang butang nga magpaguway mo statement kung naruroan ang pamantawan kara. Bakod kaguway rong puturo itatong mga inunga nga ra. Tama kakaroon. Makagwapo. Nagalibot man ng barangay eleksyon yun, abe. Nagalibot ng Irisanda, hay may barangay eleksyon yun. Tama. Bobot, kay Berte, good morning to the Bobot, to na sa Mabilo. Ati Dailin Ong de Filipe, good morning, Gid. God bless you more man, to na sa Istansya. Ano ra? Sa, ano ra? May same... Pakipindot it may abi Sir Victor kasi hindi ko magets imong akoan imong mensahe Sir Victor Dela Tongga pagreet ako it happy birthday kay Sir Architect Japit Madula Rival a birthday gali makot unga ni kwan dating mayor aga SB member makaron Rima Ribaldo ruan ang architect nga si Architect Japit Madula Ribaldo naga birthday today happy birthday gid Architect Japit Ribaldo kay dating kagawa dita New Buswang Mila Inocencio Taiko nga nakatabid man katon good morning gid kay Mr. Mario Toria, sir, sa San Francisco sa California. Good morning. Ah, okay. Kata na bidong kung may available nga more power kita dong. Mga 10 boxes. I-check ko na Sir Edgar, ha. Good morning kid kay Sir Edgar Aranas. Ang pamilya Aranas. Una sa Old Buswang. Kay Kagawad Josel Arboleda Quadernal, Konsyal. Happy morning man. Kagawad ita Sigkairang Mahugod. Ag sa mga taga Kaliso, pamilya Arboleda ag Quadernal. Natulpo pangani ito, wagid na resolba. Nakaglik silang school. Di ko git sir, mag-git sir, mong butang bagong Sir Victor.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Madam Rosvilla Salim Sabaliero, good morning gid ma'am. Sa mga nag-ahente, ag negosyante, kung nagabakay kamot baboy ng buhi, ayaw man. Hindi ka magtawag sir, hindi ko man masabat, hindi magtawag. Kung nagabakay kamot baboy ng buhi, ayaw man ninyo pagbarata. Masyado rong presyo dahil sa ruwan ng karne karon. Hay mahay man gihapon makara. Hay makauoy man dumang hag racers kapin pa backyard man lang andang pag-alaga. Nangawat ako sa kanibo ka mahay baboy. Igto sa mga nagyan ko kahapon. Rokilot baboy. Una sa Kilidit National Highway 230. Haman iyata sa tindahan naton. Sobra-sobra man okay. Nagabayad kamo tiyatok, gabayad kamo ita stalls o kung ano pang binagayaran sa tindahan. Pero sobra 300, di ba? Dong, dubaboy ya makaron? 270? 300? Rung unod? Ay, ito ho, sa may banga, naagyan namon kahapon, 230, unod? Doi ba na yun man andang ginabaligya ito? Ah, okay. Naagyan ko kahapon eh, pero waan akong pagpunduhi. Yung nakibot ako, 230 lang, may 240. Oh, may 250. Wa takot nakita to nga more than 250 kahapon sa banga. Puro na yun siguro.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Oh, good morning kid kay Bagsik de Juana. Good morning Nini Landa, Sir Bato, Sir Lacros, sila sa Barangay New Buswang sa Matanga Compound. Jet Pagret, happy birthday kay Guwapang Christina Tintin, Rob Nation, Articulate Sumbager Group. Ah, okay. Happy birthday kid, Guwaps Christina Tintin, Rob Nation / Articulate Sumba Group. Good morning kay former SB at former SP member Lilian Kimpotirol. Good morning Jets, sa panahon ara. Alams na, like father, like son, or birds with the same feather flocks together. Good morning lang sa mga libakaw nun. Kung ano daw ang puno, siya din ang bunga. May nakita ko nga post about karon sa 230 baboy, pero pag kilo, nag-260, ah? Ay, hindi, pwede kung ako gabakay 230, tapos soktan mo 260, ah, tinunto, taimo ron. Ano ka, budol-budol ka? Nga, butangan mo ita, 110 grapes. Gali, 1/4 sa tagaliro, 110. Iba yun ang kamaligyan, di ba? Tagaliro yung sa Orozco. Anang nakabutang sa anang karatulay, pilagatatig, 80. Dumumay, eh, babaka ka, eh, barato. Gali, 1/4. Nakniting paklong ta mga budol-budol nga ra. Good morning kay Cloyd Beltran, kaya Engineer Cesar Tayco, God bless man. Una sa New Buswang. Kumusta kaya yung Kalibo International Airport? Yung construction terminal building. Ano kaya status? Raw status? Di, wa paghihapon. Ay, sige paro kwan eh. Ginaayos paro nga problema sa gugta. Pero kung may chimpo, ikutana tagaling sa kwan. Sa taga DOTR, Mr. Randy Samson Sarabia. Ikutana talang taga DOTR. Advance ko na para bati si Luglog. Saan ba birthday ni Luglog? Hinaga. Wow. Clarence Sausa. Toto Luglog, happy birthday kita, Hinaga. Advance happy birthday. Haling kay manang mong evil sausa. Aghalin man ka ko. Naghalin sa pamilya niyon. Aga sausa. Oh, happy birthday para hinagaw na sa kawayan ni Washington.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Pangutan na sa inyong Baguio, sa LGU Kalibokon, San Onanda Buondong Basura sa Capitol Subdivision, sa may baby's breath daw. Sobrang 10 days, aga ginakinalat yung tayo ayam. Capitol Subdivision, may garbage truck man doon kwan eh. May garbage truck man doon istansya kapitan Daisy, kagawa dislate, Chef Romel. Iki mo ko lang ipagi abi, Chef Romel dislate, kagawad. Sa may baby's breath ko no, may ninong bagay oh. Rong basura, 10 days na. Huwag ya po ma-pick up. Nasa may baby's breath, paki lang. Ay nagabagaho, huwag ginakinahit it ayam. Rong basura. Paki lang gid ah, sa kolektor na to't istansya. Hindi na kita magsalig sa kolektor ta munisipyo. Ay matsa hindi makasarang ruwaton nga munisipyo. Ay total dong barangay Andagaw may inyo man kamo lang abi kolekta sa may baby's breath 10 days na nga wa makolekta sa makaron nagabagang una ang basura.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: I want tanay rong libakaw. Wato naton sa Lunes. Ay matsa Lunes yata rong inquiry itsanggo ng panalawigan. Ay ito tapamatian ng LGU. Kundi kato magsabat si Mayor Tim Brian Chudusio di sa Lunes ay imbitado mo sa inquiry, ito tapamatian. Magto na kita at New Washington. Kurayang Liga Nasional Circular 2026-01 to. Ngaro subject kara Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress. Dayang circular nga napitsahan June 5, 2026, nagahambag. The Office of the President issue Memorandum Circular 114 directing all government agency instrumentality to strictly adopt energy conservation protocol. Dagarong limitation of official nga mag-travel to activities that are essential and indispensable the promotion of virtual meetings. So kung pwede virtual, virtual na lang. And the rationalization of government activities in support of prudent resource utilization and energy efficiency. Yan ni ko krisis sa gulpo na nagkinatabo. Daliga ng mga barangay sa Pilipinas. Previously issued Liga National Circular 007 or 0021 adopting energy conservation protocol and providing guidelines on the conduct of Liga Congresses, assemblies, official activities consistent with national government policy. For sure one gihapon sa Section 6 at Liga Circular 2026-00713. The conduct of Liga Congress and Assemblies shall be undertaken with due consideration of necessity kung kinahanggan gid, resource efficiency. Hindi kita mag-inastos at kwarta at pumuyo nga kung niligid man importante gid. And compliance with existing government policies and directives. Said man kita nga mga Congress-Congress man ha. Jangkit-jangkit man lang ra. Iba ka ra, pa-picture-picture at pa-post-post man lang sa Facebook. Wa man ngayon nakatutok, wa man nagapamati ra sa mga resource persons, sa mga speakers, sa mga congress nga ra. Wa man sa nang kalikugan, nagapaputi-puti lang ko ng mga kalimutaw man lang. Hindi man talan, pero kagabanan. Gadyang-gadyang man lang ra ng panaw ka ra. Gastos, doong kwarta ni Juan Pasancruz. Kagabanan gid. The National League formally sought guidance and approval from the Office of the President regarding sa pagbaligayin ko nabiling nga cluster of 2026 Liga ng mga Barangay National Congress sa World Trade Center sa Pasay City. In its official correspondence address to National Liga President Maria Katrina Jessica D. Noong opisina at Deputy Executive Secretary for General Administration, Governance Concerned Service Office of the President acknowledged the request and stated that while Section 2D of Memorandum Circular 114 direct all agencies to limit travel to activities that are essential and indispensable, the matter is deferred to the discretion of the leadership itliga ng mga barangay. Provided kuno, garong objective it memorandum circular 114 are upheld subject to existing laws and regulation. Based on the foregoing, the National Liga recognizes the necessity, ba importante gid kuno, nga makompleto ra yang nabilin nga official cluster event it 2026 National Congress nga nag-umpisa patangan ni kubuhan it Marso. Mga kasinwa na, in order to ensure para masigurong organizational continuity, policy coordination, capability building, and uninterrupted discharge of Liga function and responsibility nationwide. Now therefore, premises considered, all concerns are hereby informed and guided as follows. Conduct of remaining cluster event. Dong fourth and fifth cluster event, it 2026 Liga ng mga Barangay National Congress, kay banong aklan ka ra, ha? Shall proceed, so padayon ta padayon, subject to strict observance, it Liga Circular 2026-0071, and all existing government accounting, auditing, budgeting, and administrative rules and regulation. Section 2, nature of participation. Participation in the said cluster event shall be limitado lang sa official delegate, officers, speakers, technical personnel, and other participants whose attendance is deemed necessary kinanganon gid and indispensable hindi pwedeng ipaiway in relation to the official objectives and programmatic requirements of the National Congress. All participating chapter, kaibahan ka mo sa aklan, are strongly encouraged. Hugot gid, nga gina-encourage to exercise prudence and discretion in determining the composition of their respective delegation consistent with the energy conservation and travel rationalization policy of national government. Iya sa kalibo daw poblasyon, wago gita. Aro gapanaw. Nyubuswang daw waguman. Doan dagaw sa daywagang yata gapanaw o tatlo. Hamat tigwagugid. Ag kwarta tanamon dun. Natuntanan. Section 3. Compliance with energy conservation measure. All delegates, officers, organizers, accredited service provider, and participating chapters shall strictly comply with the energy conservation measure prescribed under Liga National Circular 2026-0071, including but not limited to consolidation of official travel and activities where practicable. Maximization of digital and paperless coordination system. Agudir maginasusit kupon, aga printer, ink, efficient utilization of transportation and venue facilities. Reduction, bawasan ko norong unnecessary energy consumption during official activities, and adoption of resource efficient operational arrangement throughout the duration it Congress. Ag pangapat, coordination with concerned authorities, all concerned Liga chapter and participating delegates are advised to coordinate with their respective local government unit and concerned authorities regarding travel authority, administrative requirements, and compliance with applicable local and national issuances. Noting it is circular shall be construed as exempting any participating official or chapter from compliance with existing laws rules, regulation, and auditing requirements. Ag Section 8 or Section 5, organizational continuity of public service. The continuation of the remaining cluster event of the 2026 Liga ng Mga Barangay National Congress is hereby undertaken in recognition of the vital role of barangay in local governance, public service delivery, policy, coordination, and grassroots development. Consistent with the directives of the Office of the President, the National Liga reaffirm its commitment to uphold fiscal prudence, responsible governance, operational efficiency, and uninterrupted public service while ensuring Oligak activities remain aligned, nakalinyada mo sa national government policy and objectives. Pirmado ra ni Honorable Maria Katrina Jessica D. National President. Aga iya nga ni, naka-attach man ni Kara, sa iyong dokumento, kung ano ro, mga highlights baga, Liga National Congress nga may tema Road to Zero Illiteracy, One Barangay at a Time kuno. One Barangay at a Time. Ag ginahambag ni Kara, this event will highlight the following topics: reading the nation, understanding illiteracy, ay mataas itong illiteracy sa Pilipinas, an overview it current state of literacy sa Pilipinas, examining its ano ba rong rason, regional disparities, social and economic impact, para kuno maintindihan gid mga challenges that communities continue to face. Sa milog pa sa topic, governance at the grassroots, dong barangay's roles in building a literate, ay abo nga ni nga mga barangay officials nga illiterate man, a literate community, a discussion that highlights the critical role kunot barangay as first line of governance sa pag-promote literacy through local leadership, community-based initiative, ag partnership with school, civil society, and parents. Lima ra eh. Aga, ano ba sunod? Ay, from policy and practice, government programs tackling illiteracy, turning vision into action, how barangay can drive zero literacy, ba malisod na zero literacy nga, ag role of the polls, barangay ag SK election guidelines ag compliance. Dayrong highlight it Congress, dayong lima. Ibahan gini kararong eleksyon, ha? Nga nakatagana sa November 2025 at 2026 nga.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Agya nakabutang di Kara. In addition, mate mga kapitan ha. In addition thereto, the Liga ng Mga Barangay shall, during the National Congress, confer certificate of meritorious service. Grabe, meritorious service. Upon the punong barangay and kagawad who have completed the third and final term in recognition of their dedicated and faithful service. The Liga shall likewise recognize exemplary barangay that have demonstrated outstanding performance in governance, transparency, accountability, and efficient delivery of basic services. Karon yang, di una ton pagpadayunon pang iba. Ayro aklan kay bahan sa Cluster 5. Liga Congress Cluster 5. Iya, kay bahan tong aklan eh. Sorong 327 barangay o baklan included sa nakaschedule nga rang National Congress sa July 14, 15, 16, tatlong adlaw ra sa World Trade Center, Pasay City. Ay nakabato na bigit at concern nga ra. Halin sa mga last termer nga rang mga kagawad itlawaan ni Washington. Kabay nga nagapamati ka Kapitan Apolinario Remicio. ay ginagastos sa gobyerno ra eh. Aba ko mura na karang registration fee pa lang 21,000. Ha? 21,000 triple sharing ko nora will be collected to defray the cost of accommodation, logistic, meals, charge ang is available funds. Ang additional 5,000 charge should a participant opt to avail of a premium single accommodation. Kung tatlo ka mo sa kakwarto, 21,000. Pero kung ikaw gusto kong magsulo, ay dugang ka 5,000. Note, first register, first pay, first service basis. This is strictly a prepaid event. No walk allotment during this event. All registration must follow the online registration platform per LGU to ensure a smooth, organized, and successful event. Yan nakabutang dong QR codes. Kindly deposit your payment to your respective age nara. LIC, ICC, and provincial chapter. Deadline of confirmation, June 19. So tapos yung gali, nakabukon nga ni ticket do, masatanan nyo house, nakabuko ticket eh. Ang deadline at payment, June 26. Today po, dong deadline at payment, para sa mga nagapartisipar. Tiyarang natabo sa lawaan. Dayang sanay kagawad, Ramon Dadibas, kagawad Ramil Barlan, at kagawad Anthony Andrade, mga Laster Merda, graduating ang mga kagawad da. So, hindi yun sana makapapili sa November tong eleksyon. Mag-graduate yung sanda. Ang ginahambag na birikara sa circular, nga sandara ay pagatawan at pagkilaga. Meritorious award. Tawan sa certificate ra. Once na pagkilaga, pasidungog ko ng tatlong termino nga pagservisyo sa barangay. So, gina-expectar ko tatlong nga included sanda. Included sanda sa yung Cluster 5 ng National Congress, which is Iyarong Aklan sa Cluster 5 nga. Abaw, na yung mga kagawad nga ra, sa may meeting yata ito sa New Washington, Duliga. Aga, ginpupikpik sa baga ni Liga President Alex de la Cruz. So, sa bilog, sa mga kagawad gira. Aga, ginbuslahan doon, nga kapaganaw, galik ka mo sa World Trade Center sa Pasay. Ag magabaton, tagalik ka mo itkuan. Certificate, Nga ni ginag-congratulate sanda. Ginag-congratulate ginsanda. Congratulations gani, magabaton ka mo pagkilaga halin sa liga ng mga barangay sa Pilipinas. Bukod kayo nga nangin papel, nangin contribution sa barangay sa sugod it tatlong termino. Ay nakibot siyempre. Nakibot si kagawad. Ha? Watama na kami ka sayod. Watama na kami kaibahan mana sa Gapanaw, sa Kwan. Sa World Trade Center ay, waman itambay kamon nga, gapanaw kami, waman kami kasayod yan eh, waman kami kakita kung anong mga communication. Ay, nag-usisa, abisanda eh. Agna sa yuran ta sa pag-usisa, kuring mga kagawad niya ra, nga, dong lawaan, may delegado nga ginapadaga, tatlo ro delegado, itlawaan ni Washington. Si Kapitan Apolinario Remicio, imogi doon ang number one. Ruan ang barangay treasurer ag barangay sekretary. Agwa taro tatlong arang kagawad, graduating ang kagawad. Nga sandangan nira, gin-highlight di kara, nga sandara pagatawat, pagpasidungog, pagkilaga. Di pa paano nga, wakating ma-include. Hayawa tangani kami ma-include di kara. Agin buslahan si Kapitan Natural. Amanwata kami ya Kapitan ay. Iya ho, sa rin nga communication ho, Naginatawaan kami, graduating kami ng mga kagawad, ita certificate, ita liga, ginarecognize

0: sa Monday, balikan na to narong DILG. Balikan na ipangutan na tabi sa taga Department of Interior and Local Government. Agon ka pamatis, Kapitan Apolinario Rimicho Cap. Pwede mo ako makontak sa 268-4456 or sa akong yung number. Pero kung na hindi gidman mo ako makontak, ako lang no magpagto na kimo. Pagto na ikaw kung okay na si Dagi. Sa Monday, pagto na kay Dagi si Kapitan Apolinario Rimicho. Hamanwa mo tapag i-inform imong kagawad nga tatlong graduating nga sandangan ni dapat rong priority kara. Ay ginatawan sa that award. Graduating kagawad. Ay tapos yun. Graduate na sanda. After November 2, nga eleksyon, wala na, hindi na sila kagawad. Graduate na. Nga ni ginatawan sa that award dito. Ay paano ka magbatot award? Huwag nga ni sa naging informahin ni Kapitan. Huwag nga ni sa nakasahid yung may maura gali. Buta mo, giniposipusan na ni Kapitan. Imauta nakasayod. Agroanat ang hindaga, anang trisurira, aganang sekretary. Ay dapat ko na, okay, daghagaling imong sekretary, daghang treasurer. Ay kung ta dinagaman mo, o tatlong kagawad nga ra, para magbato man sa that award, ay nako, bakit po, anong nangyari Kapitan Apolinario Rimicho, sir?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 9.24, dali lang gina, balikan taron pagkatapos yaman kara. Oras sa Tuginyo't Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Tuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinomog da ako, adlaw-adlaw tumulwag da ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street,

0: Cable, Billiones Store, Poblacion Makato Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Kalibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Malakas, mga buti ka. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
8: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDT dthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Pwede-pwede ko sa mabatean kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Uyandang Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Abo ko na kunot si Kapitan Alex na nag-pick-pick sa bagan ni Kagawad. Ibang kapitan. Ah, basta kapitan ah. Basta ginbuslahan si Kagawad. Ay, congratulations Kagawad ha. Gabatong Kagalit Award sa World Trade Center sa Pasay. Sa July 14, 15, 16. Ahay. Nagtanga-tanga ta si Kagawad. Wata kasay si Kagawad. Ha? Wata pag-informahin ni Kapitan. Dahil nga sanda tagaliro nagpanaw. Aga panaw. Hindi tagali kay bahan do tatlong Kagawad. Nga dapat sanda kung tagi natawad priority. Hay gabatong init award. Diyos mio.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Good morning, Katunan Jet. Patapos yung long term. Liga Congress gihapon. Ngani, oo oh, ma'am. Dapat after election lang. Ay dapat kung nung tapusun gid eh. Indispensable eh. Ang bagit liga ni Malta. Hindi kita maipaiway eh. Ha? Nisisidad ko no. Ang hindi kita maipaiway. Sos marek kagusip. Eh di karaman ang binakakakwarta rong liga. Anong pundong arot liga? Di karaman ang nanagin na binuaman. Ah, sa rin ginagamutan mga registration, registration. Ngaroon, awa ko mukha, November 2 election yun. Patapos yun ng term ita, Juan, mga kapitan. Kaya na sila Congress pag-ihapon. Awa, pila rin na kada ugo, 21 mil. Sipa ba ga? May kita ko na ng kwarta rin, kwarta na tuntanan dun. O ibang barangay, nagka-problema nganit, pambayad sa power bill. Mapanaw pa sa Congress ngaron. Pwede man ganina ng i-group gang papanaw nag iiko ang dayon it liga ya sa aklan. Tama. Dapat i-question ulit ko wa. Ito man ang iba karon sa muwa. Gasuri-suri. Tama gid sa Pasay City. Ha? Sa Pasay City ra eh. Ito sa World Trade Center. Sa Pasay City rong Mall of Asia. Sigurado gid. Ay, samdang ito na sa Congress, anda, kagabanan ka ra. Ruta ka ra nga naginupad kung sinyon sa na mapanaw gun. Pero ibang nga ni ka ra, nagkakaduga eh. Pag rehistro, agahon man na, umpisa Congress, pag rehistro, ang anangan, amat-amat kayo duga gun. Igto ta sa Mall of Asia. Ah, mauli isang daron, mabalik sa na ito ron sa Congress. Tagpatapos nung congressman. Dahil dahil nagkakatabo ra. Harin pata ka to. Nagkakatabo gun da. Junket.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Eh, sa tabok malang ita SMX dong muwa. Ah, dong Mall of Asia. Tabok malang man. Ita World Trade Center at SMX. Hey, Diyos mio. Eh, para sabi ka ra. Aga, sahid ko nga bukod yung itlawaan dong may maura nga case, ha? Ah, sahid ko may mga barangay man. Nga may mga lastermer nga kagawad nga bukom at kaibahan sa reng Congress. Ayro anata kaibahan, anata mga sekretary, mga treasurer. Ha? Hindi lang to lawaan. Maraming barangay nito. Lawaan lang po ang naglakas loob na magpangutanag, mag-question ka ra.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Speaking of basura jet, iya man sa Olbuswang hara. Ginataliwanan niyang ruibang basura iya. Meaning, wala sipot. Once a week malang kunta, arong koneksyon, iya patay-patay pa. Shout out lang sa Solid Waste, nagiyaman sa Olbuswang, barangay council na puro ang tikal. Yapit naman eleksyon na. Ang mga tikal-tikal na mga barangay official, bayluhin nyo gun. Ah, good morning, Jet. Magbakay kamit baboy, nalagaan, huwa kami nagpangayot discount, pero unfair ta, nagbayad kamit sakto, pero dugin deliver na da, wa gaparias it baho. Ag same price. Ay, gali. Dapat gin reklamo nyo kunta. Gin pa-record nyo. Ha? Masa nabudol may gali ka mo, ha? Mayad nga adlaw it biyernes. Amig jet. Likewise, tres hermanos. Sabato dyan, katoanay, katuwa pa nakasugod yung ASF. Saklan, hay sagang negosyante nga nakikat gin-confiscate ruan ng dagang meat arin sa Manila. Anatagin minuway rong doktor or veterinaryo nga pamaan gin-confiscate doan ng dagang baboy. Kahoy matarong empleyado it by or Bureau of Animal Industry anapagin pagag. Nga pahalinon na kuno ay kilaga na si Kong Ted. Adios, ginamit pa si Kong Ted. Katopatara ha, katopatara. Minatod tarajet nga natabura sa Kalibo Airport. Mabaho nga tawo ra sa aklan, negosyante gidra. Sino ba rong mabaho nga tawo sa kani negosyante ay? Mabaho tiyan, mabaho tiyawas. Aba ka gwapo. Sino ba rong mabaho nga ranga? Pero natabura tag ano patay. Before do nga ASF nakasud sa aklan ko no eh. Sa buhi, abi, buon kay mo itig 80 o 90, tapos sa karne, bakon mo 30. Hay sindong taga DTI kara. A DA na hindi rasako may DTI ah. Department of Agriculture da, Rulimia ba? Basta agricultural products, mga manok baboy, under sa DA, hindi sa DTI. Gagubernman baga ahensya nyo sa mga presyo makaroon sa, ka, sa bagakon o kung busog ko mo, karigalo kinyo. Come on. Good morning pati sa Ipkimpo. Abi nyo, Capital Subdivision, Anat Municipio, Rogabuog, Itbasura nga ron. Thanks, Gid. Aling kay Sir Roger Makahilig. Aton nga, Kwan, Gid. Adlaw-adlaw na lang kita naga problema sa basura sa Kalibo. Ako ta sa tanaw ko ta, may problema kita sa naga-manage sa aton nga, Kwan. Solid Waste Management Services. Oh. Bukod at sa kolektor. Bukod at garbage kolektor. Sa management kita may problema. Mayor Jory, sir. Ha? Tanawat may edar. Imong Solid Waste Management Services Division. At sa pirmi na adlaw-adlaw na kita nga nagabatot reklamo about sa koleksyon at basura. Ag sige ta pa may kinulik. Kadasig ta ka mo magkulikta at garbage pay. Tapos sa pagkulikta at basura, may problema ta kita.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Para klaro. Ay, klaro man makagwapo. Ah. Bukomat malabo, klaro man. Pero may idugang pag-inimaw ko no. Ay may mibo katurong bay. I-confiscate na nga karning what permit. Ay, dapat lang. Alin sa ibang lugar ay kasagsagan to't ASF eh. Ay, anda ginap pinahoy anong doktora nga to o veterinarian para sa mga gapangagakota na dotanan nga gin-confiscate gamit katuhay ginakilo gidron at may record ang ginasugan sa daming hindi man pwede binga imo konsumohon dapat ginasugan gidon ay base kontaminado it ASF tawag kanda karon hay tusli ni kapitan sa pwesto dayon dong term ni Boss Judel. Anong nangyari? Kap? Si sekretary na Ma'am Imaw ay in asa Manila. Agwa dapat tawaan ni diploma o kamon kap. Nga ni Jet, ibutang lang o rigastos lang sa mga proyektong kugang sa barangay. Tama, Madam Irene Gonzalez. Tama kagid. Rodrigo Shanting aron Jet. May hardware a gun shop sa aklan. Ah, okay, sige. May hardware ag may gun shop. Ah, di kara. Ara. Ah, okay. Magapit kara katon. Oh, gets ko na makagwapo ah. O galing agang-agang din oras na to eh. Yagpas na nga ni kita.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.

0: dugang update development kapin kito mga nakinatabo sa Aklan sa nagdariwan nga 24 oras bantay hindi na. Ay hindi na, ha? Rumapungko sa programang Todo Action wat iba. Katodong Rulibo Herrera ay si Katodong Rinald nagapa mayad-mayad pa. Not feeling well ko na imaw. Ilang ani dong tanandong kung sumasumahon. Ah, ay matang magpagangain gid man ning pamatyagan karon ngon. Moron ka bawra ng damage. Matsatrang kasuhon kagid man karon dong. Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso. Abaway. Matsagag naton kagid man karon. Sangagan kong bilog ka Perseid Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Matsa may sangkiring silakon. Ah, nga nakikita kita. Masaw silak-silak gagahon it birnes. Thanks God, it's Friday! June 26 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, manginhilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng

0: komentaryo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Patatas,
3: magabuti ka. Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases ka na that hinders your immune system,
4: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
3: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka kabalusin na sugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakats,
4: makabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
5: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
5: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Ang capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makatas,
3: magabuti ka. Okay. So, makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Hindi nga tawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
4: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisang ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
4: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: May mga iba, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
3: Correct.
4: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize these happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si mo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mga ginawa tudo, wala ka mga gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. kinami ng tulog, ula pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag
3: piki
4: kong na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, Rotestimon.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS.

0: pension bilang kolateral. Agro Interest, 1.67% yang kadabugan. Agro White Advanced Interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, Agro Maker. Ag kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga hawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami binipit

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganit carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang apon ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakorinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na itong magtulok na sa espiyo, do ka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin ng mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas for Biotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag-D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
11: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
9: Mas manong namon si Manong Willie, Bre William, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong?
9: Hindi. Now, nantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rin not by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component
10: ni sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na nga sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko, may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun eh.
11: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
9: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
9: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sang una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. So, kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basi ga DTX 500 ha basi ga Mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
9: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
10: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boy nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala,
9: dasig
10: mag-ayo. Compared sa mga may edad na, it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang bali, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
9: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
9: At amo na, na pari Richard, thank you again sa...
10: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce sang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
9: Okay.
10: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
9: Amo mangyapon.
10: Vitamin A, vitamin C.
9: Gusto!
10: No? So, ang ini nga mga vitamins.
9: Small amounts. No?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga glow.
9: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo.
10: Hindi si Richard De La Torre.
9: Richard Gomez, namin ko.
11: Basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa.
9: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
9: Ang abnormal.
11: Hindi man
9: anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
9: Sige, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
9: Alright, sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ang akong kapi, DTX Coffee Mix. Amo ni permigi na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
9: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapi si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
9: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sa bulubanyo, sa mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Mm-hmm. Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely madigest naton aton pagkaon. Kag completely maabsorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nagaharvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipaabsorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
9: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
9: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plana, nakikit sang muscle mo.
11: So, sakto lang init, kampiyon.
9: Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kaka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
9: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
9: Ay!
11: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
9: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baka ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Cagilano ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Cagilano kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka,

0: na tropical antioxidant nga naman, ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3Bio? Once matumal mo D3Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man, ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan. Ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kaya may rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapapunjay or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Sporebiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3Bio. Ha, D3Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pag-ibig ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Petsa 26 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline balitang lokal, isa patay, tatlo sugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa bayan ng Madalag.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, Altavas College kinilala na ng CHED bilang higher education institution.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At ex-mayor Navarosa nilinaw na hindi pa tuluyang sarado ang LCST, dating administrasyon, hindi umano nagpabaya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, pork shipments mula sa Capiz, Iloilo at NIR bawal munang pumasok sa Aklan dahil sa banta ng ESF.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, 11 anyos na bata patay. Isa pa ang nasugatan matapos makuryente sa kapistahan sa Banate, Iloilo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, 249 kaso ng dengue na itala sa Antique. Isa patay.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang national, court sheriff na nasangkot sa insidente kay VP Sara, titistigo sa impeachment trial.
0: Todo balita. Todo balita.
2: 50% ng ebidensya laban kay VP Sara naripaso na ayon kay Dilima.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dalawang minor de edad na sangkot sa Tacloban school shooting nasa rehabilitasyon center na ayon sa JJWC.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senator Pangilinan kinundi na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa juvenile justice law.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, dalawang malakas na lindola yumanig sa bansang Venezuela.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 6.9 na magnitude na lindol yumanig sa Japan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Yala at Williams laglag sa Bad Humbers Open doubles.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa balitang showbiz, balitang artista, Maris Racala nasungkit ang unang Best Actress Award.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, 2.6 million pesos na ubing pananim ipinamahagi sa Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline balitang pangkalusugan na health news, kaso ng leptospirosis sa bansa sumipa sa unang kalahati ng 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.38 na, at lipad naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Dead on arrival sa ospital ang isang rider, habang sugatan naman ang tatlong individual matapos maaksidente sa barangay Luguhon, Madalag, kagabi Hunyo 25. Ang rider na nasawi ay isang 51 anyos na lalaki na residente rin ng lugar, habang ang kas nitong sugatan ay isa namang senior citizen na babae na taga barangay Paningayan, Madalag. Samantala, minamaneho naman ang isa ring lalaki na nasa legal na edad ang kabanggaan nitong motor kasama ang kanyang angkas na kapwa residente ng barangay Poblasyon, Madalag. Batay sa paunang investigasyon ng Madalag PNP, magkasalubong ang dalawang motorsiklo nang mag-overshoot ang isa sa mga rider sa kurbadang bahagi ng kalsada at napunta sa kabilang lane dahilan upang maganap ang salpukan. Isinugod pa sa Madalag Municipal Hospital ang apat na sangkot sa insidente. Ngunit, idineklarang dead on arrival ang 56 years old na rider. Samantala, nilipat sa Aklan Provincial Hospital ang tatlong sugatan kung saan dalawa sa kanila ang patuloy pang ginagamot. Nasa kustodiya naman ng Madalag Municipal Police Station ang dalawang motorsiklo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa nangyaring aksidente.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, opisyal ng kinilanan ng Commission on Higher Education at CHEDA, ang Altavas College bilang isang higher education institution. Ito ay matapos aprubahan ng CHEDA and Bangka ang aplikasyon ng paaralan para sa institutional recognition sa ginanap na ika-688 regular commission meeting noong May 25, 2026. Batay sa inilabas na certification ng CHED, pinagtibay ng komisyon ang pagkakaloob ng Certificate of Recognition sa Altavas College. Dagdag pa rito, ang pag-aproba ay linsunod sa umiiral ng mga patakaran para sa pagkilala sa mga institusyong nagbibigay ng mataas na edukasyon. Ayon naman sa paaralan, malaking hakbang ito sa patuloy nitong pag-unlad para makapagbigay ng dekalidad abot kayang edukasyon sa mga mag-aral ng Altavas at mga karatig komunidad.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, nilinaw ni dating Libaco Mayor Vincent Navarosa sa isang social media post na hindi pa tuluyang nagsara ang Libaco College of Science and Technology or LCST. Sa kabila ng mga isyong kinakaharap nito, kaugnay ng accreditations ng ilan sa mga programa at kurso ng paaralan. Sa kanyang post, sinabi ni Navarosa na nananatiling umiiral ang LCST at ang mga programang hindi nakakuha ng kinakailangang accreditation lamang ang pangunahing naapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon. Ibinahagi rin niya na hindi ito ang unang pagkakataon na naharap ang naturang paaralan sa ganitong soliranin. Ayon sa kanya, mahigit 12 years na ang nakalipas nang makaranas din ang paaralan ng kaparehong problema. Ngunit nalampasan ito at nagpatuloy ang operasyon ng institusyon. Sa katunayan, sinabi ni Navarosa na nakapagtapos na ang 11 batch ng mga estudyante mula sa LCST kung saan marami sa kanila ang naging mga profesional at lisensyadong guro. Binigyang diin din niya na hindi umano totoo ang mga pahayag na walang kaalaman ang mga estudyante at magulang hinggil sa mga problema ang kinakaharap ng paaralan. Pinabulaan din ni Navarosa ang mga aligasyong pinabayaan ni na dating Mayor Charito Navarosa at ng kanyang administrasyon ang naturang paaralan.
0: Todo balita.
2: Samantala, pansamantalang ipinagbawal sa Aklan ang pagpasok at pagbiyahe ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produktong baboy na nagmula o dumaraan sa Capiz, Iloilo at mga lalawigan sa Negros Island Region. Ito ay bilang bahagi ng mas pinaigting na hakbang ng lalawigan upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Sa ilalim ng Executive Order Number 44 Series of 2026, mahigpit ding ipatutupad ang veterinary quarantine inspections at border control operations sa mga pantalan, paliparan at iba pang entry points sa Aklan. Kinakailangan din ng Certificate of Acceptance at iba pang kaukulang dokumento para sa mga pinahihintulutang shipment. Dahil dito, nagbabala ang mga otoridad na maaaring harangin kung piskahin o ibalik sa pinanggalingan ng mga shipment na lalabag sa kautusan. Layunin ng hakbang na ito na maprotektahan ang swine industry at kabuhayan ng mga hog raisers sa lalawigan ng Aklan.
0: Todo balita.
1: Alas 12:43 na at lipat naman tayo para sa balitang regional.
0: Todo balita.
1: Nasawi ang isang 11-anyos na bata habang sugatan naman ang isa pang individual matapos silang makuryente sa kasagsagan ng pagtatapos ng mga aktibidad ng kapistahan sa Banate, Iloilo. Kinumpirma ni Banate Mayor Junjun Gonzales ang malagim na insidente na naganap habang isinasagawa ang huling bahagi ng selebrasyon ng kapistahan sa bayan. Ayon sa alkalde, nasawi ang 11-anyos na biktima matapos nitong tangkaing tulungan ang isa pang individual na nakuryente. Sa kabila ng agarang pagresponde, hindi na naisalba ang buhay ng bata. Samantala, ang isa pang biktima ay nagtamo ng mga pinsala at agad na isinugod sa paggamutan upang mabigyan ng kaukulang lunas. Sa kasalukuyan, patuloy pang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente at kung ano ang pinagmulan ng pagkakuryente.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, nagbabala ang Antique Integrated Provincial Health Office sa publiko matapos umabot na sa 249 ang naitalang kaso ng dengue sa lalawigan mula Enero 1. Ngayong taon kung saan, isa na rin ang nasawi. Batay sa datos ng IPHO, nanguna sa may pinakamaraming kaso ang Bugasong na may 37 kaso. Sinunda ng Sibalom na may 35, Valderrama na may 27, Pulasi na may 21, at San Jose de Buenavista na may 18 kaso. Samantala, ang nag-iisang nasawi ay isang 99 years old na babae mula sa bayan ng Patnongon na mayroon ding 14 na naitalang kaso ng dengue. Ayon sa IPHO, namatay ang pasyente noong May 3 dahil sa komplikasyon ng severe dengue. Dahil dito muling pinaalalahanan ng IPHO, ang publiko na mahigpit na sundin ang 4S contra dengue strategy upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.
0: Todo balita.
1: At samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Isasama ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang court sheriff na nasangkot sa isang kontrobersyal na insidente sa kanyang noong siya pa ang alkalde ng Davao City. Batay sa pre-trial brief na inilabas ng prosecution panel, kabilang si Abby Andres sa 8 testigong inaasahang maghahain ng testimonya kaugnay ng mga aligasyong nakasaad sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Si Andres ang sheriff na nagpatupad ng demolition order sa isang pinag-aagawang lupain sa Barangay Suliman, Agdao District noong 2011. Sa isinagawang demolisyon, nagkaroon ng komprontasyon sa nooy alkalde na si Sara Duterte. Sa naturang insidente, iniulat na nagtamo ng mga sugat si Andres matapos umano siyang masuntok sa muka at likod ni Duterte. Dahil dito, agad siyang isinugod sa ospital upang mabigyan ng medikal na atensyon.
0: Todo balita.
2: Samantala, mahigit 50% na ng mga ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang namarkahan na sa pre-trial proceedings sa Senado ayon kay Representative Leila Dilima. Anya, tuloy ang proseso at hindi inaasahang maaantala ang pagsisimula ng impeachment trial sa July 6. Inalawak ng Senado ang bilang ng marking teams at oras ng trabaho upang mapabilis ang pagrepaso sa mga dokumento. Sinabi rin ni Dilima na malapit nang matapos ang pagmamarka sa Article 2 ng reklamo na may kaugnayan sa umano'y Annex Main Wealth dahil mas kakaunti ang mga dokumentong sakop nito. Samantala, humiling ang House Prosecutors ng karagdagang hakbang para sa mas maayos at epesyenteng pagdinig ng kaso. Kabilang dito ang maagang pagsisiwalat ng mga testigo at pagbubukas ng ilang record na maaaring magsilbing ebidensya sa paglilitis.
0: Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang nasyonal, kinumpirma naman ng Juvenile Justice and Welfare Council na nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang 2 minor de edad na sangkot sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Executive Director ng JJWC na si Tricia Claire Oco, kasalukuyang nasa Regional Rehabilitation Center for the Youth or RRCY sa Eastern Visayas ang 2 bata kung saan sumailalim sila sa psychological assessment at iba pang pagsusuri upang matukoy ang mga dahilan na nagtulak sa kanila na gawin ang krimen. Nilinaw ni Oco na hindi muna pinagsama-sama ang 2 minor de edad at hiwalay rin sila sa iba pang mga batang nasa pasilidad habang isinasagawa ang masusing obserbasyon. Ipinaliwanag din niya na ang hindi nirekomenda ang pagmatagalang isolation ng mga bata dahil layunin ng rehabilitasyon na maibalik ang kanilang maayos na pag-iisip at matulungan silang makabangon mula sa mga pangyayaring humantong sa kanilang pagkakasangkot sa nangyaring krimen.
0: Todo national.
2: Hinundin na naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act na anya'y nagdudulot lamang ng kalituhan sa publiko at hindi nakatutulong upang mapanatiling ligtas ang mga pamilyang Pilipino. Si Pangilina na pangunahing may akda ng Republic Act No. 9344 ay nilinaw na hindi totoo ang mga pahayag na ang naturang batas ay nagbibigay ng otomatikong kalayaan sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimena. Ayon sa senador, mali ang interpretasyon nito at nagiging dahilan lamang upang maligaw ang publiko tungkol sa tunay na layunin ng batas na nagbibigay ng angkop na proseso sa pagharap sa mga batang nagkasala habang isinaalang-alang ang kanilang rehabilitasyon at pananagutan. Binigyang diin din ni Pangilinan na sa halip na mapalaganap ng maling impormasyon, mas nararapat na ito ng pansin sa mga ugat ng kriminalidad, kabilang ang paglaganap ng mga barila sa maling kamay, mahinang pagpapatupad ng batas at kakulangan ng sapat na suporta para sa mga paaralan at komunidad.
1: National. Sa iba pang balita, nagsampa ng panibagong reklamong libel si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Department of Justice laban sa 18 dating bodyguard ng puganteng mambabatas na si Zaldico. Sa kanyang reklamo na inihain, isinama rin ni Trillanes bilang mga respondent sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta dahil sa mga pahayag umano ng mga ito sa isang pagdinig noong Hunyo 4 kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Trillanes, ang naturang pagdinig ay isinagawa sa kabila ng naunang anunsyo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na wala umanong nakatakdang opisyal na gawain ang Senado sa araw na iyon. Ginit ng dating senador na ang tinatawag na Blue Ribbon Hearing noong Hunyo 4 ay isang planado at may motibong pampulitikang hakbang na layuning siraan ang mga personalidad na kritika sa pamilya Duterte, kabilang na umano ang International Criminal Court. Todo National.
2: Nananawagan ng Department of the Interior and Local Government sa mga local government units at local chief executive sa mga lalawigan, lungsod, munisipalidad at barangay na magpatupad ng maagap na mga hakbang upang mabawasan ang panganib na dulot ng panahon ng tag-ulan. Ang panawagan ay kasunod ng opisyal na deklarasyon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa pagsisimula ng rainy season sa bansa. Ayon sa DILG, kinakailangang mahigpit na bantayan ng mga LGU ang mga weather bulletin at iba pang abiso ng PAGASA habang pinalalakas ang koordinasyon sa mga lokal na tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRM upang matiyak ang agarang pagpapalaganap ng mga babala at advisories sa mga komunidad. Todo National.
1: Mas 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Todo International. Dalawang malalakas na lindol na may magnitude na 7.1 at 7.5 ang magkasunod na yumanig sa bansang Venezuela noong Hunyo 24 ayon sa United States Geological Survey. Naramdaman ang pagyanig hanggang sa kabisera ng Caracas kung saan ilang gusali ang kumuho at libo-libong residente ang agad na lumikas. Ayon sa USGS, posibleng lumampas sa 10,000 ang bilang ng mga nasawi habang patuloy ang search and rescue operations para sa mga natrap sa ilalim ng mga gumuho. Naapektuhan din ang operasyon ng paliparan, supply ng kuryente at komunikasyon sa ilang bahagi ng bansa. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na umiwas sa mga nasirang gusali at manatiling alerto sa posibleng mga aftershocks.
2: International. Samantala, niyanig rin ang magnitude 6.9 na lindol ang hilagang bahagi ng Japan na ayon sa Japan Meteorological Agency. Naganap ang pagyanig sa karagatan na malapit sa Iwate Prefecture at naramdaman hanggang sa Tokyo, ngunit walang inilabas na tsunami warning. Dahil sa lindol, pansamantalang sinuspinde ang operasyon ng ilang bullet train at isinara ang ilang expressway para sa inspeksyon. Wala namang naiulat na nasawi o malaking pinsala habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang naturang sitwasyon.
1: International. Para naman sa Balitang Sports. Nagtapos na ang kampanya ni na Filipina tennis star Alex Yala at veteranang Amerikana na si Venus Williams sa Bad Homburg Open. matapos silang matalo sa quarterfinals ng women's doubles. Tinalo ang tambalan ni Nayala at Williams ng magkapares na si Lyudmila Kichenok ng Ukraine at Erin Rotleffy ng New Zealand sa loob ng dalawang set. Kaya man nabigo silang umabante sa semifinals. Sa kabila ng pagkatalo, naging magandang paghahanda ang torneo para kina Nayala at Williams bago ang nalalapit na Wimbledon Championships.
2: At para naman sa balitang showbiz o balitang artista na kamit ng aktres na si Maris Racal ang kauna-unahang Best Actress Award sa kanyang karera matapos tanghalin na Best Lead Performance of 2025 sa 6th Pinoy Review Awards. Kinilala si Racal para sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine ayon sa Society of Filipino Film Reviewers. Isang social media post, ibinahagi ng aktres ang larawan habang hawak ang tropeyo at inilarawan ang pagkilala bilang isang special na tagumpay para sa kanya. Pinasalamatan din niya ang award-giving body sa natanggap na parangal. Samantala, bumuhos naman ang pagbati mula sa kanyang mga kaibigan, taga-suporta at kapwa-artista sa industriya ng showbiz.
1: Balitang showbiz. At para naman sa balitang negosyo, namahagi ang Department of Agriculture or DA na may higit 60,000 na piraso ng pananim na ube na nagkakalaga ng halos 2.6 million pesos sa mga magsasaka sa Leyte at Bohol upang palakasin ang produksyon ng naturang pananim. Aabot sa 900 na magsasaka mula sa mahigit 60 samahan sa Visayas ang nakinabang sa programang ipinatupad ng Bureau of Plant Industry or BPI. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., lumalakas ang demand para sa ube sa lokal at pandaigdigang merkado, partikular sa mga produktong may ube flavor. Sinabi rin niya na makakatulong ito sa pagpapalawak ng export market at pagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Layunin naman ng BPI na mapalakas ang industriya ng ube sa bansa habang patuloy na nagbibigay ng technical na suporta at pagsasanay sa mga benepisyaryo. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Philippine Root Crop Research and Training Center sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng DA.
0: Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan ng health news, tumaas ng 6% ang kaso ng leptospirosis sa bansa sa unang bahagi ng 2026 ayon sa Department of Health. Mula Enero 4 hanggang Hunyo 6, nakapagtala ang ehensya ng 2,177 na kaso kumpara sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga nagkasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na nalalantad sa putik at tubig baha. Dahil dito, pinaalalahanan ng DOH ang publiko na magsuot ng bota at agad maghugas ng katawan gamit ang malinis na tubig at sabon matapos na lumusong sa baha. Tinayuhan din ng mga may bukas na sugat na iwasan munang lumusong sa baha hanggat maaari habang hinihikayat naman ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor upang maiwasan ang komplikasyon ng nasabing sakit.
0: Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributor ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it more power coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako more power coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na ako ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billione Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagibig ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 12:05. Standby sa ating pagpakalagad, programang Todo. Action!
0: Todo Action! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo. Dire-diretso. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo Action! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo Action!

0: Arabian in behalf ni katodong Reynald Bandiola. Kurarayo kita nga magkapangalagan magkaroon nga tao. Ako naman si katodong Rolly Boy Herrera. Nag-aabi-abi ang nag-aagdat may dito nagmayad-ayan niya pagpamati sa itong mga pinalanggang at pagpamati. Sa magkaroon nato niya pagpangalagad, trabaho lang, walang personalan.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Of course, pag-ibang kita mga abiyan ko ato niya partner sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robis. Broadcast Engineer John Albert De La Cruz. Broadcast Engineer Geranio Messina. And Broadcast Engineer Rigi Plasio. Kamusta rong inyong Friday? May hangover pa? After sa aton nga celebration kung aton nga kapistahan ni Senior San Juan, ay iba nagapa-og pa. Wa pa naka-recovered. Pero yung iba mga abyan lying in bed. Dahil mga abyan sa pagpanganakit it andang nga ginabatsyag sa kagawasan. Kaya sa ato niya pag-pangalaga nagapabot kita at pagpanamyaw. Aton nga mga tagpamati sa mga kabaranggayan. Mabot sa mga kahilit-hilitan sa kabaranggayan. Sa mga kabanuhanan ag kutob sa malabutan it aton nga pagpangalagan. Kabayunta nga main matalon sa irong inyong Biyernes. Hello! Sa aton nga pagpangalagad mga abiyan tawa nato nagkakasibong nga kabuhi agustisya rong aton nga mga ginpreparar nga mga topiko.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Kaya ang aton nga mga garbage collectors at mga enforcers mga abiyan it aton nga LGU o Local Government Unit it Banwat Kalibo. Sinayo mga abiyan ko aton nga Solid Waste Management Services Division mga pinalanggan natong nga tagpamati. Rong ginatipon mga abyan kahapon nga adlaw it hapon. Para istoryahan mga abyan ng mga panibag-o nga pagsuundan. O nauna mga yung schedule it pag-collecta it mga basura. Agriang istrikto mga abyan nga pagpatuman. It kinatawag nga no segregation. No collection.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Likewise, ginpahanumdom riyang aton nga mga enforcers. Kung aton nga mga garbage collectors. Sa anda nga mga duty and responsibility. Ano tika-tika on riyang mga nagahaboy at basura nga hindi at mga kalibunon naga ibang banwa iya ginadump mga abyan o ginahaboy rong andang mga basura sa banwa at kalibo.
1: Aksyon! Todo! Aksyon!
0: May inagon man na kami katodong ruling nga gimangagin na adtunan nga mga individual. Nagaboy it basura but the rest mga abyan gin papanaogan it pinalidad atin kadagom agano kabugat nga pinalidad ay ahay community service para sa aton nga mga first offense. Kapas mga abyan sa pagsiundan it ordinansa kung aton nga local government unit it banwa it kalib. Ito na aton nga istoryahan diya sa aton nga pagpangalagan. Ay kung in hindi ka mga abyan ka antigo mag manage na pag kolekta at pag disiplina sa aton nga mga pumuguyo kapin para mga establishmento iya sa Banuat Kalibo. Hindi karon naghalin rong maabo nga mga basura mga abyan nga ginahaboy ang sa hindi dapat agangay nga ihaboyan. Hay, mangin makaluluoy rong aton nga mga pumuyong kalibunhon kapin pa rong malapit mismo. Ang ginatawag naton nga open damsay. Baraka, Barangay Bakhaw, Norte ba yun? Norosor. Tiri-tiri yun ni Kapitan Boy Aquino. Sa pihak kabahin, aton man nga tika-tikaon. Layagin pagwa nga official statement mga abyan via social media. Former mayor or former Libakaw mayor Vincent Navarosa. Ato'y mga abyan sa isyo it is ko'y lahan nga ginamanage it local government unit it Banwa it Libakaw.
1: Todo aksyon. Todo aksyon. Kasabay na.
0: Oo, yun na naman to.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Basahon naton in toto anang ang official statement ay gininyo kung hindi mo kagabi nga mapadagaan kita it kopya and likewise ginapasagamatan naton mga abyan kung dahil nga wa kita mga abyan na ano na tawag ba nga napahiya kung dahil agad-agad aton ngayon nyo sa kay former mayor Banwat Libakaw Vincent Navarosa. Ngayon padagaan kita pati picture. Sa pihak nga bahin sa hayrong aton nga offbeat Aklan and even rung aton nga pila ka mga local government unit siya sa probinsya Aklan like Numansia pagwaon mga abyan it advisory eh parang banta mga abyan diyang natupang dan nga positibo sa ginatawag nga African swine fever o ASF sa probinsya it Capiz na nagkakinangan mga abyan nga dapat ag-angay mag butang kita it border checkpoint no sa my area it Banwa it Altabas ayo tatlo ka Banwa mga abyan sa probinsya it Capiz like rong Banwa it Panitan rong Banwa it Pontevedra and even sa siyudad et Rojas. May suspected ag-implicated it ginatawag nga African Swine Fever or ASF. Kani naghugag rung aton nga okbit aklan mga abyan. Nagpagwa man sa that advisory para sa aton nga mga nagalaga it baboy ag nagabaligya man it karne it baboy. Ngayon rong aton nga pasangnan makaroon nga adlaw iya sa aton nga pagpangalagad. Oy! May panibagong bypass operation. Langit pati kayo makaroon mga abyan inasamahin it barangay Old Buswang. Partikular malapit sa may Hamko. Reported ni mga abyan nga taga Tumandok itliloan malinaw rong nangin subject. Ang ginadaganan ng address is Oyo Turong. Pero nangangain sa Old Buswang. Ito ay maong na tabo rong transaksyon. Pag patigayon nga bypass operation kung aton nga mga otoridad. Bantayan nyo rin kumplito nga detalye karon ang mga follow-up sa. By the way, would like to say hello and happy viewing. Nagatabid ka itong mga abyan. Si Butchok Misina, aton nga amigo, ina nga watchman sa munisipyo Itbanwat, Kalibo. And of course, my very good friend, no?
1: Aksyon!
0: Kaya nakatoka mga abyan sa... Accountin? Si Lads Gomez Relojas. Ay, nakibahan na naro akong nga gumankon. Naga-chill-chill sanda ko nakataliwan nga gabi. Naka... video call pa katon. Salamat naman Lads Gomez Relojas, no, sa imong nga pakigbahin iya sa aton nga pagpangalagad. And of course, thank you very much kay Ma'am Elizabeth ina sa Germany, ag sanang bilong nga pamilya. Thank you again for being with us iya sa aton nga Friday presentation. And likewise kay Kagawad Michael Villanueva Solina, Masingkay nga tuadlaw katodong Ruli Boy, patamyaw akon kasi Mario iya sa laging Banwa West, sa Banwat naman siya. Salamat gid. And of course sa kay Dongdong Oboyes Bilyosilyo, sanang bilong nga pamilya ina sa Tondo, Manila. Nabuhay man kami ka na mag-iba. Nag-on yung man. Ay kung magka-uli ya, ay medyo gina-enjoy ang ginapagin pusla na ginroan ng pag-uli bakasyon niya sa Aklan. Even sa Kapis. Ako niya sa Aklan, ay dagahig kita. Ay ginapainan ko lang dahil oras imaw kahit papano makaiba man kami ay tagagsaman lang ah. Iba dong no. Again, thank you again sa bilog nga pamilya ni Dongdong Oboyes Bilyosilyo sa Tondo, Manila. Hi, Rosie M. Isog, good noon katodong Rolly. God bless. Thank you, Ma'am Rosie Isog. And of course, sa kay Mr. Exaltillo Trencio, nasa may si Chubita, barangay kayang Juan sa Banwa It, Makato. Sometimes, iya sa may bahin it, Bulwang Imaw. And likewise, si naman sa kay Mrs. Marlene Sakarias Igat. Noong nag-monitor, man makaroon nga truadlaw katon. Samtang inaimaw sa Bilyuni Store. Nag-inapanagnahan ni Mrs. Sinaida Tomasar Bilyones. Noong aton nga outlet it more power probiotic air-in-one coffee mix. Ano kung nag-usoy ka mo it more okonok. More coffee, 3-in-1, nasa Bilyuni Store, no? Sa tindahan, pagsugod mo gayon sa right side. O suyang si Marlene Sakarias Igat, o si Amelita Ortiga, o si Mrs. Bilyonesa. And of course, happy listening, happy viewing. Kay Ronel Andalicio. Thank you for watching live. And likewise, nasa Dubai, kay Noemi Santa Maria. At barangay or Andagao City. Good morning, kuno. I'm morning tagalito sa Dubai, no? Thank you again, Mama Noemi Santa Maria, for watching live. Kay Cyril Dianon. Cyril Dianon, if my memory is right, taga Ibao Liso. Yes. Ayaw nabi nga wa kami iwan na kung gandol programa mo. Kaya hindi ko matatandaan na eh. And of course, Sakay Kambal, good noon, katulog ruling. Good noon man, Kambal. Salamat again for watching live and listening. Kay Ma'am Chili Tempurasa. Proud of Paris 3 or Sitio Manggatong, Barangay Tibiyawan. Diba ka, Sir Bini, Tempurasa, no? Ako mga amigo nasa kwan sa Manggatong. Mga friend ko, kumpare ko si Mangon ni Kagawad na Noy Noy Tempurasa. Di ba? Ako may mga kumpare ko, mga taguntod. Sa Sitio Manggatong or natawag namin na nga Paris, sa may Paris 3 ah, sa Manggatong baga. Tama ito, ilabas na sir, ba ni Ma'am Chili Tempurasa. May agkat imoy na, din kagani sa Thailand. Kung nagtaliwan nga por dahil sa disgrasya sa Mantigib. Asawa ay wagit ako kadalika to abi ito po man as early morning ako kabugtaw eh kaya ro akon nga partner yo lang tumurong kaywa ko nga gin pabalik nga mag po ka man kay Miss Danilo Tempurasa yata yun. Sa aton nga mga followers and viewers sa bahay ni Tabarangay Kayang Juan nga nagampamati man karon teritoryo ni Kapitan Lodge Supitlan. Perming BC, no? Ay may mga seminars, meetings nga ginaatindiran eh. At pag-abot mga abiyan sa pag dumaga it Barangay Kayang Juan still.

0: Sastre, ilaga ala cara ko na sino nanurong sastre, yung mananahi ba? Di anon tong amigo ko sa Punta Tabok. Sa Rojas City. Nga nang nga nakasawa it kay ba nangin kapak nangin kay bahan ko man dati sa radio, no? Nga taga Banwa it Pilar. RMN Rojas. Ag naiba kuman imaw to sa mwe asakpan sa DYHB Bacolod. Nakaibahan ko pag itibaw sa DYRI Iloilo. Isang dagon baga ko to sa Bacolod, isang dagon mas Iloilo mo. Parang SMX yang ba? Nan, taga lutod-lutod, tatay ko sir, ay kita mo, President Rojas Capiz, lutod-lutod. Ito ni Cheryl de Anon. Anyway, dun, mga abyan, aton nga first batch, aton nga tudubati, iya sa aton nga pagpangalagad. Balikan natin mga abyan, rung aton nga second batch nga tudubati, at same time, rong aton nga mga detalye ko, aton nga mga headlines, panumbalikan natin ron. Ay, one man army kita makaroon nga Friday morning, first, second district. makaroon pag ini true adlaw, no? One man army, hasta lahin aga siguro.
1: Toto, action! Toto, action!
0: Alas 12:27, agreeing oras ay kinatod kinyo at more power pro by you, take it in one coffee mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life. Mag more power coffee dili to achieve a healthier you.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowen Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Farm.

0: Pharmacy, stall number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anturiation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Anturiation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong. Sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningati On.
4: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake
6: ko
5: ninyo yan?
6: Oh, ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanonolok. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Man, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo nga.

0: ngayon. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon.
15: All right, sabalik kaya sa aton nga pag-alagaan, programang Todo Aksyon sa gapon ninyo kada pamatian diya sa 88.5 FM Radyo Todo Aklat.
13: Todo aksyon.
15: Sa aton yung mga tagpamati gapon na sa bahin at barangay New Buswang nga nagamonitor makaroon hapon. Salamat gid.
13: Todo aksyon.
15: Well, mga abian ro aton nga off-beat aklan, nagapagwait advisory. No? Matapos mga abian, nga rong provincia at kapis nagpagwa man it ang nakaranga advisory na tuwi sa suspected mortality cases. No? Matawag natin unconfirmed. No? Para sa ginatawag nga African Swine Fever or ASF. Oh. Ay, wrong aton nga upbeat aklan, pinagi sa aton nga provincial veterinarian,

0: Land or Office of the Provincial Veterinarian. No? Monitor na rong anang ginaalagaan, ang obserbahan, no? Kung may makita sa nga unusual nga ginabatsyag ro anang mga ginaalagaan, no? Mga ginagagnat, unano, ginamahina magkaon, ay yagi na tayong i-report ro, no? Sa aton karanga upbeat, no? Or either sa anda karanga na ano ra ning municipal veterinarian man, no? Or municipal agriculturist ara nga ma kung baga nga daan ma prevent or hindi gagi nga ma pananda ma parang hindi ba magapan, no? Parang ganun, no? Ara nga ma-manage yar aton nga ginaalagaan niya mga sapat, no? Bisan niya may nakikita-kita nga medyo hindi makasana nga pag hugag, medyo matamlay, medyo hindi magkaon, mubaron. So, man mabaho nga kawadaan para sa aton nga mga nag-aalaga it baboy. Ag sa aton nga mga negosyante it baboy. No? Kaya, rung aton nga local government unit, nagabantay man. Rung aton nga municipal agriculturist. Dumduman niya ito. No, may mga activities na nagtigayon. Mismo, target rung slaughterhouse. Nan. At same time, may mga panawagan man rung aton nga mga consumer, no, aggressors, nga rong baboy nga ginakatay dapat nag-aagigin sa aton nga slaughterhouse. Ay may mga backyard slaughter mga abyan nga wa nag-aagig sa slaughterhouse. No? Ina-impon na ng mga abyan. Sudan sa kung aling sudan nag-impon na sa nabaligya man sa sud itindahan nga wa it tatak o marka.
1: Todo, aksyon.
0: So, sawa pa, mga, ay dapat ag-angay mangin alerto kita, no? Ay, rong aton gani nga, ano ra, mga local government unit, like, ana it banwa it numansya, nagpagwa uman gani man it advisory, no? Rong, naman siya, no? Kaya bilang prevention man na mga abyan sa ginatawag nga African Swine Fever, no? Ay akong amigo nga nag-alaga man ganit baboy, medyo na alerto man, medyo na apektuhan man ang mga alaga, no? Panawagan, hindi manaanay ka mong pati, no? Kagawin man kita man ng mga hagriser.
1: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
0: Ana it naman siya nga advisory, no? ASF Provision Advisory at Banwat naman siya pinagi sa kay Hinaro Alindato mga abyan naga pahayag man, no? Nga mag observe, no? Aging kot man ng darong alin man sa kapis nga advisory, no? Ay ito sa kapis Panitan, Pontevedra, Agroa City. So meaning dapat sa aton nga mga boundaries, no? May nagabantay nga checkpoint.
1: Todo, aksyon. Todo, aksyon.
0: Para hindi makasugod niya, no? Sa aton nga probinsya at Aklan, ay kung makasugod niya sa aton nga probinsya at Aklan, abawhay. Sigurado ko gid nga maapektuhan rong aton nga mga hagrisers ag mga negosyante it karni it baboy.
1: Todo, aksyon. Todo, aksyon.
0: Okay. Sa pihak nga bahin, araman, total nagkita man kami ni Attorney Christian mga bianit aton nga kumilik, no? Nga samtang wa pamana kami

0: it may nabaton nga bag-o, no? Nga communication halin sa amon man nga main office, among masabat nga madayon rong ato nga barangay and iske election.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Ag matsaindi yun ang mapunggan, no? Nga madayon yun aro ato nga barangay and iske election. Ay kung aton nga obserbahan, mga abyan sa mga kabarangayan, no? Sa mga kabanuhanan, makita mo rong aton nga mga aspirante o gusto magpa-aspirar ag mga re-electioners nga may termino pa nga nabilin. Nga rong andang presensya ina sa mga birthdayhan, anniversary, namatyan, no? Gapang amigo, gapakilaga. Although nga wa ginahambay nga nagapaabot ko ana karang nga intensyon para sa pagabuton nga barangay ni iske election, but halatadong halatado sa istorya pa man lang, no? No? So gani nakikita naton sa mga body language it aton nga mga aspirante ag mga re-electionist nga nagaamat-amat yun sanda mga abyan it palapit sa aton nga mga butante, no? Kumpara kat ina sanda mga abyan re mga re-electionist natin nga ina sa posisyon sa wapag ang ginadahom-dahom arong pagabuton nga barangay ni iske election. Hagos hindi mo makita aroan ng presensya sa inyo nga mga lugar, sa inyo mga sitios, sa inyo nga mga purok. For now, makikita o naton. No? Nag-sponsor yun sa mga basketball. No? Nag-sponsor sa may mga birthday. Sponsor man na ako galing manahay sang kakarton nga tanduay.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Nan. Ay, rung nag-sponsor mo nga ron, imbitahon man gapon. Siyempre, pag-imbitar, makasalamuha niya, maabo nga tao man may mga bisita ka. Agro mga bisita mo, hangos na rin mga butanti man sa inyong barangay.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Labaw-labi sa tanan, base inyong kapitan, imbitahon man ninyo. Siyempre, mahaboy man dahil si kapitan o si kagawan man, re-electioners. May mahaboy man dahil, dugang man na inom. Mahaboy at 500, mahaboy 1,000. Bawa bugana rong birthday boy ba?
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Doon na ito natutupang dahil sa makaroon, no? Pero may inatana nga prangka, no? Nga aspirante, agre-electioners. Dahil sa anang pagprangka matuod, wa pa tayo mao naga, hindi pa tayo official, pero nagabuligot ah. Ganit man na, sa makaroon man nagaprangka ta ako, nga, gambisyon man ako nga mag, servisyo man na sa atong barangay. Nan. Pero mga re-electioners, gamba man, kung prangka man anang pagkabay, pur dahil, nagpakita man sanda ko andang kahugod bilang public servant sa barangay, no? Kita niyo rin yung ginatawag ng nga pagpanglimpyo kada I think sa sang Domingo siguro sa bisis o dayong bisis nga nag-antos sanda sa mga sityo o purok gina-schedule landa para magpanglimpyo panggahit nan bilang kaduga kadungan sa nga mga aktibidad as required ko aton karanga DILG.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Nga rin ang mga programa at aktividad nga dapat ag-angay nga obrahon bilang kabahin sa ng responsibilidad bilang public servant sa barangay. So, makita naton di karon rung andang nga presensya kung sino or mga barangay officials nga makita mo kung may inang aktividad. At hindi mo makita bisan pa may mga aktibidad.
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Makita mo ang sandaran kung naghihilapit yun rong pareho karang barangay and iske election. An, makita mo nun sa da, por dahil kinahanga na eh. No? Mapakita mo sa da. Pero, kato pag inadamdo, mayroong barangay anis keleksyon, sa diin sa da pag-ugan man.
1: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
0: Di ba, Bing Nemes, good afternoon. Si Angelo to po, ha, si Bing Nemes. Angelo, to. Okay. So si Bing Nemes, nagpuan, sino si Angelo ka naman? Okay. Alright, thank you again, ha, sa nagapamati. Kay Angelo or kay Bing Nemes. Okay? So, doon yun mga biyandrong mga naobserbahan natin. Tagsa-tagsa, may strategy. Pero, may mga butante kita nga nag-hambag. Kundo yun man lang man ha. Eh, sayran taon manaroan ng ugali kung naano may kaabusado sa anang poder, sa posisyon. Ibuto pa naton. Tigo na. Tigo man, nabuto naton. Nga kung makainom manahay, mingko bastos yun. Tigo man, ibuto naton nga hindi ganit ni mumhaus man na mapanapitan nga pangayuan it bulig.

0: sa sangkabagay na puho kamo sa batong rekitisisyon. Diba? Makaroon kanya-kanya na.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Amaan, nambay natin kanya-kanya. Tanan nga mga butanti sa sangkabagay. Halimbawa, napugo kamo. Napugo man kamo nga leader.
1: Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Napugo man sa nga leader. Butang bagon, may kanya-kanya sanda.

0: Acción. Todo. Acción.
1: Aaron, yo tengo pilando un coche. So, sigirong scouting makaron at mga leader sa kada banwa kung sin oro andang mga manok, no? May mga advices yung santa ginap forward sa kada barangay, tipo na roe mo nga grupo. Nan. Ay aton nga pulsuhan kung pwede o kung hindi. Nan. Andaron nga ginatipon nga mura mana mayor, marabais, ro akon nga mga kibahan nga magapapili bilang kapitan ag mga barangay kagawad, ag iski chairman, ag iski kagawad. Andaron nga ipresentar ro sa sangka dinyo, no, with the mayor.
0: Todo aksyon. Todo aksyon.
1: O kung wamat mayor, ag position ka, wak ka sa position, ay tipunan mo man gihapon na imong kwan, ay sige, rayon na imong grupo. Okay, supportahan ta. Oh, parang ganun eh.
0: Todo aksyon. Todo aksyon.
1: So gani, sa diyara, ay iya sa populasyon ko no, rung dati nga ISB member makontra sa incumbent, no, nga kapitan. Bawa. Aman baga makon. Tanaho man ta kon masarangan ang kontrahon rung rung incumbent. Ito sa poblasyon man, it makato, riyan poblasyon kalibo ha, ito poblasyon man makato, bahay, matunog tayo pangagan eh. Ay kundi rong incumbent, barangay captain at poblasyon si barangay captain Shirley Mationg Lagradante, nga mo na magkaroon rong nag-aakto bilang ex officio as Liga President at mga barangay kapitan sa Banuat Mato. Hay, inkwentron ko no sa rayang barangay ang iskileksyon sa Nobyembre ni dating mayor at Banuat Makato Monmon Ligaspi.
0: Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Ag kung dumaog si Monmon, according sa aton nga buong information, rumahampang sa pagka sa 2028 pagka mayor si dating mayor John Ligaspi, agrong anang vice mayor si doktor anang unga nga doktora.
0: Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Kontra kay Langkoy, ag kontra kay vice mayor Kuseng.
0: Todo aksyon. Todo aksyon.
1: Ay sadya ra. Ryan ra aton nga bayantayan na. Ay wa na ba kot oras eh. Alright, salamat kids sa ato mga pinalangga nga mga tagpamati. Ato nga mga viewers, mga listeners, mga true-blooded katudo. In behalf mga abyan sa inyong regular anchorman sa Rendeya nga programa katudong Rinald Banjola. At sa pangayon man sa ato nga mga partners sa pihak nga Kristal. With our technical director, broadcast engineer Adrian Buboy Placio, broadcast engineer Reggie Placio, broadcast engineer John Albert De La Cruz, and broadcast engineer Eranio Misina. Temporaryo nga nagpangalagad, makaroon nga adlaw, hasta inaga ha! Kita-kiss kita inaga. Katodong Rolly Boy Herrera, nagpasayamat in mabuhag sa uman. Hasta la vista. Mi gabi sa sol. And bye-bye.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Southbound Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southbound Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
0: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. At isang magusta, E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang at mag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang E3. Yung may
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Nabit! Sulit!
8: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
9: Drink responsibly.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
11: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
10: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee. Talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakawas na, nakakagintawa. Kuya Boy. Oh,
10: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom,

Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nabago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Anton Gold Coffee Mix.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Anton Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Anton Plus Gold. Sigurado ka dito. Anton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga

0: gawas ang makabuling para sa ikamayalit aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayad git. Sa ika mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3 iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo Sir Roberto diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
2: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat patatak na

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nang Nueva Ecija.

0: Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
1: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan na lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ang frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaus Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Ate Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Blackros, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Manamira akong mugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Del Mabel Pawnshop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawnshop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawnshop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligay.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tapo it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapir nga laod laod. Sa pag-inom po it daya nga More Power

0: our probiotic coffee. Kaya napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon hay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa more power probiotic coffee nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adto adlaw makaroon nga ni hay. Inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag kapag-sick sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatiang ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinalakas. Husay, Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-munood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

radyo todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at

Supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook page, Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang paladudunan, natin dyan sa atin ang ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan.

0: Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si ano po ako, si Mahtemat Ubas po.
0: Ano pong pangalan?
1: Ma'am Jamalia Ubas po, isa pong Muslim.
0: Ma'am Jamalia? Opo.
1: Opo, itatanong ko po sana kung maganda po yung rice coffee.
0: Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo?
1: Mindanao po.
0: Saan po sa Mindanao?
1: Marawi City po.
0: Marawi City. Okay, Mindanao. Okay po. Ilang taon na po, ma'am?
1: 51 po.
0: 51. Okay po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung pong rice coffee.
0: Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, kasi po lagi ko pong naririnig sa radyo ay.
0: Opo. Maraming salamat din po. At kayo po ay nakikinig sa ating programa. Hindi pa po ba kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha, hindi pa. Opo, pero gusto niyo pong makapagsimula na rin na uminom ng ating rice coffee po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Diyan po sa inyong lugar sa Mindanao, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Itanong-tanong po natin, yung ating po namang rice coffee diyan po naman sa inyo po namang lugar. Dahil available na po yan dyan, yung ating po namang rice coffee, nanay.
1: Sige po.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Yung pong may dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo. Gintong dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po R-I-S-E.
1: Sige po.
0: Okay po. Yung po yung ano, yung po yung tawag dito, yung po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Sa paghanap po ng ating rice coffee, dapat po tama po yung produktong makuha po ninyo. Nang sa ganun ay tawag dito ay hindi po kayo magkamali, hindi po masayang yung pera po ninyo, nanay. Ano po?
1: Opo. Marami pong salamat.
0: Salamat po. Tapos kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay po. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you.
1: Thank you rin po.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat po. At simulan na po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal, so wala pong problema sa inyo.
1: Opo.
0: Opo, opo. Maraming salamat po. God bless po.
1: Opo, God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye.

Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Tawag po ninyo sa ating mo namang programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palado.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Esther po.
0: Nanay Esther, taga saan po kayo nanay?
1: Taga Alaminos po.
0: Alaminos, Pangasinan?
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng rice coffee nanay Esther?
1: Hindi pa po. Yun po ang gusto ko pong itanong kung meron po kasi akong karamdaman.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay Esther?
1: Ano po, tawag nito, yung may sakit po kasi akong ano, yung ubo ko po, hindi po nawala-wala yung ubo ko po. Yung klima ko po, hindi ko siya natatanggal. Kung ano pong, kung na, pwede po akong ubo.
0: Opo, napatingin niyo na po sa doktor?
1: Napatingin na po.
0: Ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung gamot?
1: Hindi po ako gumaling sa kanya. May binigat sa akin gamot, pero hindi po ako gumaling.
0: Ah, okay po nanay. Pero hanggang ngayon po ba umiinom kayo ng gamot na galing sa doktor?
1: Hindi na po. Matagal na po.
0: Hindi. Nahihirapan po ba kayo niyan sa inyo po namang problema sa ano po sa inyong kalusugan?
1: Ay, hindi naman po. Mula nung uminom ko sa kanya ng ano, yung nireseta po sa aking gamot. Hmm. Okay na po. Kaya lang po, ang gusto ko, ang ibig mo sabihin po yung ano, yung klima ko po, hindi po siya nawawala.
0: Ah, okay po nanay. Nanay, makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Kapag araw-araw po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee, malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang problema sa kalusugan. Kasi makakatulong po ito para matanggal po yung sinasabi po ninyo. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo, narinig ko po kasi yung programa niyo po, kaya itawagan ko po kayo para kung pwede ko pong itanong sa inyo, pwede po akong uminom sa ano niyo, yung gamot niyo po.
0: Yung ating rice coffee po, tama. Makakatulong po sa inyo yung araw-araw po na pag-inom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong ito, basta po araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, 2 hanggang 3 sachet po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Meron po akong itatanong tungkol din po sa anak ko.
0: Mm-mm.
1: Yung anak po, kasi yung anak ko po, ano, lagi po yung sumasakit yung sa loob ng ilong niya po.
0: Mm-mm. Sinusitis po ata.
1: Tapos pinakonsulta ko rin po siya sa doktor, pero yung nursita naman po sa kanya, nabili namin po lahat yun, pero hindi po siya gumagaling. Hanggang ngayon po, nahihilo pa rin sa pag-uras ng sinusumpong po siya.
0: Yes po, nanay. Makakatulong din po yung ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy din po yung pag-iinom niya nito. Araw-arawin lang po, sabay na po kayong iinom ng ating rice coffee, nanay. Tapos, bago nyo po iinumin, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, gawin po ninyo yung tinatawag po nating steam inhalation. Yung pong pagpapausok. Yung pong pagpapausok. Diba, sa isang mainit na tubig natin, ititimpla yung ating rice coffee. Sa isang mainit na tubig, kukuha tayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuhos natin doon lahat ng laman po noon, nung isang sachet. Okay. Tapos habang inahalo-halo po natin, dahil mainit yun, umuusok yun. Lalanghap-langhapin po ninyo yun. Habang pinapalamig-lamig po ninyo ng konti, bago nyo po iinumin. Gawin po ninyo yun, bawat timpla po ninyo ng ating rice coffee, nanay. 2 hanggang 3 sachet ng ating rice coffee ang dapat po nauubos po natin sa isang araw para po makatulong po sa atin kaagad-agad yung pong ating po namang rice coffee.
1: Okay po.
0: Nakakita na po kayo, nanay, ng ating rice coffee?
1: Opo, nahanap na po namin sa TikTok po.
0: Okay po. Pero dyan po sa Alaminos, marami din po dyan, nanay, na pwedeng mabilhan ng ating rice coffee.
1: Nag-order na po kami ngayon lang.
0: Sa TikTok?
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, nanay?
1: Opo.
0: Yun, sa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po niyan ay RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Dapat po tama po yung na-order po ninyo, nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Pero dyan sa Alaminos po, marami po dyan na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Halos po lahat ng mga butika dyan meron. LNA Drugstore, Senepo, LNA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmi Floor Drugstore, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, okay. 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City, Nanay.
1: Okay po. Marami pong salamat.
0: Thank you, Nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kayo pong dalawa ng inyo pong anak.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po. God bless.
1: Maraming salamat din po.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

0: Tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero. Tawag na po kayo at pagkwentuhan po natin ang inyong po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Para po sa ating po namang lahat mga kaibigan, lahat ng mga nakaantabay po sa atin, lahat po ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po nito mga kaibigan. Napakalaki pong tulong ang may bibigay po nito sa ating po namang kalusugan. Lalo na mga kaibigan kung ito po ay sasabayan natin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At kung araw-arawin po natin ang pag-iinom po nito mga kaibigan, dahil po sa araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga katanungan kung meron po kayo na nais po namang linawin. At kung hindi nyo po alam kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee, diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan, pwede nyo pong itawag sa amin para sigurado po tayo. Mangilan-ngilan pa rin kasi mga kaibigan sa ating mga kababayan ang nagkakamali, lalong-lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga naghahanap pa lang ng ating rice coffee sa ngayon, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee sa kadahilanan po na hindi po nila alam yung itsura ng ating rice coffee. Eh may naglipa na po mga kaibigan ang mga gumagaya sa ating po namang produkto. Kaya dapat po naman mga kaibigan ay sigurado po tayo na alam natin yung itsura. Kaya nga po lagi po natin sinasabi dito na dapat po hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling niya po mga kaibigan ay R-I-S-E. Diyan sa karton na yan mga kaibigan, ang kumpletong pangalan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin mga kaibigan, ano po, lagi po natin itong inuulit-ulit at hindi po tayo magsasawa na ulit-ulitin po ito mga kaibigan dahil matulungan po natin para matulungan natin yung ating mga kababayan na bago pa lang na diretso na na pupunta sa mga butika at maghahanap na po ng ating rice coffee. Kahit hindi sila sigurado sa kanila po namang bibilhin. Kaya po pinaalalahanan po natin lahat ano po na naghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi nababasa natin sa ating po namang text messages, sa mga text po ninyo, mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nagkakamali. Yung isa mga kaibigan, nasa garapon daw yung nabili niya. Nagtatanong sa atin kung paano daw ilang kutsara daw yung pagtitimpla ng rice coffee. Dahil po pala, nasa garapon daw po yung nabili niya. Hindi po yun sa atin. Ano po? Hindi po yun yung ating produkto. Kaya po, lagi po natin sinasabi, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. At meron pong 10 sachet dyan sa loob ng ating po namang rice coffee. Meron po dyang 10 sachet na siya pong laman ng ating po namang rice coffee box. Sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, hanapin yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po nito ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito gawa sa bigas mga kaibigan. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Yan po yung una nating tatandaan. Ano po? Yan po yung unang hahanapin po natin para hindi tayo magkamali. At hindi masayang yung pera po natin. Pangalawa, mga kaibigan, hanapin po natin na dyan sa karton na yan, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po hotdog yan. Buamera po yan, mga kaibigan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon, ay hindi po tayo magkamali. Kagaya po ng nag-text sa atin na nagtatanong kung ilang kutsara daw po ba yung pagtitimpla ng ating rice coffee. Kaya po naman, sabi natin hindi po ito yung ating po naman produkto. Dahil wala po naman sa garapon yung ating rice coffee, mga kaibigan. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Tandaan ha, nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng rice. Para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa pagbili po ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya kung may mga katanungan po kayo, kung hindi kayo sigurado, itawag po ninyo yan sa amin. Pwede nga po i-text lang po ninyo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Para kung halimbawa wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali at gagabayan po namin kayo. Kahit nga po, mga kaibigan, ay umiinom na kayo ng ating rice coffee at meron pa kayong mga katanungan, masayo po kami na ibabalita po ninyo sa amin kung kumusta na po yung pagiinom po ninyo nito, mga kaibigan. Dahil hindi lang po nagtatapos dun po sa pagbili po ninyo ng ating po namang produkto, ang ating po namang paggabay, kundi sa araw-araw po na pagiinom po ninyo ng ating rice coffee. Kung may mga katanungan kayo, feel free, mga kaibigan, na itawag po yan dito po naman sa ating programa at malugod po namin sasagutin yan, mga kaibigan, yung mga katanungan po ninyo. Dahil sabi nga natin, hindi po nagtatapos doon po sa pagiinom po ninyo ng ating rice coffee o kaya pagbili po ninyo ng ating rice coffee ang ating po namang ugnayan. Dahil mas maigi po sa amin na kahit po ay matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, nagkakabalitaan po tayo, mga kaibigan. Nagkakausap pa rin tayo at very willing po kami, mga kaibigan, nagabayan pa rin po kayo habang patuloy po kayong umiinom ng ating po namang rice coffee. Bukas po ang ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng tawagan po ninyo, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang po ninyo sa ating programa 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text kung halimbawa wala kayong pantawag, may pantext lang po kayo. Pwede nyo pong i-text yan sa amin kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan. O kaya even po yung mga kwento po ninyo, yung mga testimonya po ninyo patungkol po sa ating produkto, pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Atin po namang bibigyan ng tuon lahat po ng concern po ninyo, mga kaibigan, sa atin po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hi, Goya Boy. I'm Dr. Shirley Pamto and the founder of DC Foundation Academy.
0: Wow.
1: Dito sa Sablayan.
0: Sablayan? What's your name, ma'am? Ano po pangalan?
1: Dr. Shirley Pamintuan.
0: Dr. Shirley.
1: Geraldi Pamintuan.
0: Apo. Doctor of Medicine po.
1: Po.
0: Ma'am, Doctor of Medicine?
1: Yeah, Doctor of Medicine. Okay, and I don't really drink coffee. Mm-hmm. Ang totoo lang. But I discovered your coffee kasi I'm already 78. Umakyat ako sa ladder. Mm-hmm. Nahulog ako. Akala ko natanggal ang aking left arm.
0: Oh.
1: Because nahimatay ako.
0: Mm-hmm.
1: Because I was cutting the may makapunta sana makikita. Mm-hmm. But then I heard your rice coffee na 14-in-1.
0: Yes.
1: Na herbal.
0: Opo.
1: Tapos sinubukan ko kasi after that na accidente ako, biglang na ang arm ko na minsan nakakasigaw ako, ang sakit.
0: Oo.
1: So ay ano, sinubukan ko. Nakatatlo lang ako araw. Nararamdaman ko pa pero wala nang sakit.
0: Wow.
1: So inisip ko, doon ako bumibili sa South Star. Naghanap
0: yes.
1: ako talaga ng rice coffee niyo.
0: Apo, thank you.
1: But then I want to promote it kasi I don't want ng mga estudyante kasi ang aming student is from grade 7 to 12.
0: Okay.
1: I want to promote the right coffee.
0: Opo. Thank you very much.
1: Kaya
0: po.
1: Gusto ko sana distribute niyo ako.
0: Pwede po doc. Pwede niyo pong tawagan. Ito po, bigay ko po sa iyo yung number kasi paubos na po yung oras natin. Doc, ibigay ko po sa iyo yung number. Kung meron po kayo diyang ballpen at papel, pwede niyo pong ilista tapos tawagan niyo po para kayo na po yung mag-usap, doc.
1: Oo.
0: Okay. Meron na po ba kayong papel dyan?
1: I want to see this one kung nag-ano. Kasi, pati, ang nangyayari pati, Kuya Boy, ano ako, dapat magpa-opera na ako ng cataract.
0: Uh-uh.
1: Pagka ganito, silaw na silaw ako, hindi ako makaano, kaya tatakbo pa ako, katulad niyan, nag-ring, tatakbo ako kung sino ano. Anyway, anong number?
0: Okay, eto po, Doc. 0920
1: 0929
0: 6657
1: Okay, at least na ano
0: po. Pakiulit po, Doc.
1: Pakiulit.
0: Check natin kung tama.
1: Ulitin mo nga ulit kasi hindi ko
0: 0920 929 6657
1: Okay.
0: Apo. Another one, Doc. Para sure, meron pang isang number. Kung sakaling hindi po ninyo makontak yung isa, ito po yung isa.
1: 0951
0: Apo.
1: 6 2 3 0 4 0 4 5 5 5 5 Okay.
0: Apo. Yan, Doc, yung pong dalawang number na yan ang pwede nyo pong tawagan.
1: Sila ang nagde-deliver?
0: Yes. Sila po yung makakausap po ninyo kung paano po kayo magiging yung sinasabi po ninyo maging dealer. Distributor.
1: Yeah, maging dealer kasi isbilahan ito. Mayroon kaming sariling cafeteria na what I'm health food.
0: Correct. Dapat po na dapat po 'yan, ma'am, Doc. Ganyan na para sa ating mga estudyante para hindi yung mga makakasama po sa kanila.
1: Three in one. I don't want to, kasi may naghawak ng kanting dito. Nakita ko 3-in-1. Ayoko.
0: Yes.
1: Kaya sabi ko, I want health food. Kaya pati ako ang nagtatanim ng pizza. Ako nagtatanim para sa health food talaga.
0: Tama po. Very good po, Doc.
1: And then ito, nakita ko yung ang ginagawa ko, MX3 pagka umaga, pagka gabi, rice coffee na nilalagyan ko ng boost ng adult ng birch tree.
0: Okay.
1: At ang ganda ng tulog ko.
0: Wow. Wow. Opo. Thank you very much po, Doc.
1: Kaya gusto ko maging distributor na hindi na ako magpupunta pa sa South Star. Kung minsan na uubusan sa South Star, minsan na uubusan sa Simbingko.
0: Yes.
1: Simbingko ba yun? Na uubusan. If I will be, distributor kasi mas gusto ko ito, health food ito.
0: Yes po, Doc. Thank you. Thank you very much, Doc. Malaking bagay po na
1: actually Kuya Boy, I'm 34 years medical director ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite.
0: Thank you, Doc. Nice.
1: Nag-retire po ako nung kasagsagan ng Yolanda at saka yung Hayan. Kasi nung nag-volunteer ako doon, nakita ko I was nandoon ako sa Mas Royal So napabayaan ko ang aking trabaho, pinaritay na lang ako. Opo. So after that, Luzon, Visayas, Mindanao ang last ko, sa Osamis Occidental, Osamis Oriental. Opo. Ang last ko na 23 kasi ayaw ko magpabakuna.
0: ilang taon na po kayo, Doc?
1: 78.
0: Wow. 78. Okay po. Sige po, Doc. Doc, ganito na lang. Kung sakali po, tawagan nyo na lang po yung dalawang number na yon. At tapos, pag-usapan natin siguro mamayang gabi kasi wala na tayong oras ngayon. Tawag kami ulit sa'yo para pag-usapan natin kung ano yung mga tulong na naidulot sa inyo ng ating rice coffee. Para kahit pa paano po,
1: malaking tulong.
0: marinig po kayo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan para...
1: Ang totoo talagang, Kuya Boy, hindi ako nagiinom ng coffee. Pero nung narinig ko yun na herbal plus one, ganyan, yun. Apo. At malaki talaga. Since then,
0: Yes. Pag-usapan natin yan mamaya, Doc, na gabi. Wala na kasi tayong oras, Doc. Tawag kami ulit, Doc, sa inyo mga 7:30 or 8 ng gabi.
1: Please.
0: Yes.
1: Thank you very much, Doc.
0: God bless po, Doc. Thank you very much po. Thank you very much po. Maraming salamat. Aking bigan, lagpas na tayo sa oras. Ayan, maraming salamat kay Doc Shirley. Kukunin natin yung kumpletong pangalan ni Doc mamaya. Abangan niya na mamaya. 7:30 ng gabi at kumpleto nating kausapin at alamin ang tulong na naidulot po sa kanya ng ating rice coffee. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Kuya Boy po naman, lagi po namin sinasabi dito ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history, para kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food?

0: products. Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, Ruandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, Ruandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo.
5: For the best variety of music.
3: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa kusit ko at saka lumiit ng kusit ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.22 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto. Ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong Berrada.

Lo son Visayas Mindanao, Banuat, Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga isla at Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Petsa 27 sa bugan itahonyo dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod nga mosyon. Mamati yun kita at mga nagabaga nga mga balita, mga nagabaga nga mga impormasyon, issues, komentaryos iya sa programang Todo Birada. Ayrong Todo Birada, magapagayag daywang oras agtunga. Hasta kita alas 7:30, makaroon nga adlaw kara itas Sabado. At syempre, pagaibhan kita kuaton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nakadeploy, nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, mga katodo. Standby ka mo ha. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton do dagagan ita panyempo. Update ita bagyong Garbo. Pagkamanaman bagyong Francisco nga nakaguwa utangani sa Philippine Area of Responsibility. Si Garbo ha, ginasaligan nga magaguwa man kahapon it odro adlaw, hindi mahapunan ag makaguwa yun imaw sa bisinidad ita pungsod Pilipinas. So standby ka mo ha, ay i-check natin doon sa hindi magbuhay. Sa report ita Pag-asa, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ag syempre ro panyimpo naton makaroon nga adlaw ita Sabado. Patsahin aga pataro schedule of power interruption dong no. Magawig-gawig, mahaba-haba ahin aga ro brown out ha. Sige yang ay aton nga tanawon. Iya sa aton nga ranga schedule. Iya sa aton nga bulang kristal para matawaan naton ita impormasyon ro atong mga pinalangga nga mga tagpagamati. Agod makapahaom sanda hinaga. Ha nga magpahaom karton, magpahaom kabkab. Agaro iba makapahaoman nga makaagto sa mga binit baybay para igto magpalipas oras. Igto magpahangin-hangin. Aro iba maagto sa mga inland resort. Agro iba man ma-window shopping mga katodo. Maagto sa mga mall. Eh, siyempre, may anda taritong generator. Agod makapagamig-gamig. Ay kasarangan taro brown out hinaga mga katodo. Masa 12 o 13 oras. Aga standby ka mo ha sa report ni katodong John Cabicilia. Sa hindi magbuhay, sikyaro naton. Direkta sa may provincial hospital. Agmaos-os dayon igto sa may temporary public market. Agpabisitahan tat umando mga nagloy-loy nga to. Ang mga cable wire. Akon haayos yon, hahimos yon. Ina di ka na sa may area ita Rojas Avenue intersection Ituting Reyes kahapon ay ging bisitahan man naton. Samtang sa pihak nga bahin kahapon man may natabo nga pag turnover ita school building ha. Ina sa may area ita Linabuan Sor Sabanga. Sa Aguinaldo Refidad Senior Integrated School. Balikon huyap-huyapon ta ero Sambilog Abi Tostore. Baliwago imaw ro Sambilog apat. So a total of 12 ha. Ro akon niya paghuyap-huyap. Ag nagaabot na to ita sobra 23 milyones pesos. Ag base ra to sa pagpasilitar gali o daywa ka mga congressman,
iya sa aklan. Rong adapted nga si Oswag Ilonggo Partilis sa James Jujuang. Aga si former congressman ita segundo distrito nga si congressman Tito Ted Nonong Haresco. Ay andagali ra naging inistoryahan kata congressman pa si Tito Ted dito sa kongreso na bagod mana sa kakuyangon ita mga pasilidad or eskwelahan classroom iya sa pungsod Pilipinas ay siguro mana daghantaman aro probinsya Taklan ang haron nga ni natawon agmat sa iting pangaywagon daya roona hay igto sa Balete agro pangaywa hay iya sa Banga. Pero magawas karon hay daywang adlaw ta pero aktibidad it Oswag Ilonggo agni Tito Ted Nonong Haresco roona ro libreng medical ina sa poblasyon Banga, ina sa Tudusios sa covered gym, no? Aging hiwat, ag kasarangat abo. Aro tawo nga nagdayo. Para gamang makaabil ita libreng serbisyo, ha? Ay bukod niya mang ita libreng serbisyo medical, plus may libre pang bugong, aga siyempre libreng konsultasyon, ag may una pagid. Ang mga bulig halin sa iba't ibang mga ahensya at gobyerno, ha? Naging package, kumbaga one-stop shop. Iisa lang ang lugar na pupuntahan mo, pero una untanan do mga ahensya at gobyerno nga kutob sa gusto mong agtunan, aga para magpakayo itabulig or magpasilitar sa imo karang mga problema. Ay may una man abing serbisyo legal. May una man nga para sa imong panguma. May una man nga Philippine Army, ha? Ayos kompleto, ha? Ay sambilog kita sa mga naka-witness. Ito sa Tudusios sa covered gym. Ita banwang Banga mga katudo. Ang mabahogidong pagpasayamat, ang kalipay it mga banganhon. Ay bangon nga naka-abil sanda, ita libreng medical check up aga libreng bugong mga katudo. Ay kung magpa-check up ka makaroon, kung uwa ka siyang libo, tatapos kayo. Kung halimbawa, check up yung lima o anong nga gatos, wakat inugbakat bugong. Ay ito sa may Tudusios sa covered gym, kung nagtaliwan nga adlaw, ay libre tanan mga katudo. Ag kahapon, malipayon dong principal, it Aguinaldo T. Ripiedad Senior. Integrated school. Ay siyempre, magamit yun. Ag timing gid sa opening of classes. Ang magamit mga katudo. So itry naton karon ha, nga mapabati. Ay roging padayang representante ni Congressman Jujuang it Oswag Ilonggo. Ay roan ang legal counsel. It Oswag mga katudo. Pero ito kahapon, si Congressman Tito Ted ang Nonong Haresco ang may aton man nga pakikipag-angon. Ito man yan iro dating mayor ita Banwang Banga ang si Mayor Antong Maming, ha? O representante it DepEd o aton gid mismo nga school division superintendent agro representante ko office of the mayor, ha? Mayor Boy Redison mga katodo ina halos kompleto tanan ro barangay kapitan it barangay Linabuan na sur, ha? Sa Banga igto man kahapon mga katodo halos kompletos rikados. Pero naintrigat ako dong kon kanday Governor Joen ag Congressman Joven Akwan. Di ba ganong epren? Akwan po tayo. Kon kay Attorney Boy dating Vice Governor nga makaron board member arang kada akyan. Di ba? Ay pag-abot sa aton nga school division superintendent ay ruana tang extra kahapon ay kwant ako. Dong, sayod mo kung ano ra extra? Yak ang aklan. Aman ma ko nagatakang pataro probinsya takgan ay. Bayad na pamatian do akwan. Bayad na pamatian dong arang kada akyan. Hayro
ruak ang akyan. Ruak ang akyan ay mat sa Pakistan pamatian. Ano mako nagatakang? Imaw pa yung nagaumpisa itatikang-tikang ro mga aklanon. Kahambagon ta ko aton nga school division superintendent ka sa anang extra pagkatapos ko anang minsahe ay ruak ang akyan. Natagbuo lang matang kahapon. Ano matabakon ta? Maguwa sa akwan? Arangkada akyan? Ag-yak ang aklan? Ay, Maria kagosip. Yak ang aklan. Arangkada akyan. Kita mo gilang ro. Rindo na ato doon yung pag-historyahan sa kabilugan ni Taton karang pagpangalagan. Ay nagapinamati katon si Kapitan Boy Aquino agbasi hiabot naton imaw makaroon, no? At sa may panaw makaroon doliga eh. Tanan nga mga kapitanes mag-ghost to ibahay. Ano bagaro pag-istoryahan ay

0: Masyon ko akong chismoso nga tagabong nga ginapatawag ko Noro Liga. Tanan niya mga kapitanes, itabanwang kalibo, mapanaw makaroon nga agahon sa may banwat ibahay. Kaya ro na buo na akong nga information. Ro mga kapitanes, gusto ibahay. Sairan malangman gihapon naton doon mga katodo. Pero dali yang ay matcha naka-standby yon si katodong Veronica C. Torres, Roaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Araanay ro, dayagan itapan niyem po, ha? Si Inyon si Francisco, ag si Inman si Garbo. Agnano ro panyim po naton today, agro panyim po naton sa suod itapat nga adlaw, ha? Ro ginatawag naton nga 4 days weather outlook, ang kamanaman ro sitwasyon itaton nga baybayon. Good morning anay sa aton niya mga mangingisda. Good morning anay sa aton niya mga taga Knitting Boys. Good morning ha sa Arco Knitting ina kay Boss Roy Conte. Check anay naton do report ita Pag-asa si Katodong Veronica C. Torres.
1: Radyo Todo live report.
0: Katodong Veronica, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Sabado, June 27, 2020. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin na epekto sa may Luzon pati na rin sa may lugar ng ating tanga natin. Itong linya ng kaulapan sa may silangan ng ating bansa, ito ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito ang salubungan ng hangin galing northern at southern hemisphere. Ito naman ay nagpapaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao at ipapakita natin to sa mga susunod na slide. Sa ngayon naman, wala tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine
0: naman.
2: Area of responsibility. Gayunpaman, itong intertropical convergence zone ay kadalasang nakaka-produce ng mga low pressure area, kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Inaasahan nga natin na ang southwest monsoon o habagat ang magpapaulan. Dito yan sa may lugar ng Metro Manila, sa may Batanes, Babuyan Islands, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, pati na rin sa may lugar ng Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, pati na rin sa may Palawan. Sa dalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa tayo ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin by tomorrow, mas konti na yung areas affected ng southwest monsoon at asahan nga natin na magpapaulan na lamang ito sa may Zambales, Bataan, sa may Occidental Mindoro at Palawan. Pagdating ng Monday to Wednesday, nakikita naman natin na magiging maulan sa lugar ng Bicol Region, sa may Palawan at iba pang bahagi ng Mimaropa. Kaya patuloy pa rin tayong pag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Lawag ay from 26 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tuguegarao, 24 to 31 degrees Celsius sa may Tagaytay at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 27 to 31 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na ang southwest monsoon o habagat magpapaulan pa rin yan sa lugar ng Iloilo, Antique, pati na rin sa may Quimaras. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang inaasahan magpapaulan sa lugar ng Eastern Visayas, sa may Caraga, Northern Mindanao, pati na rin sa may Davao Region. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin mas magandang panahon kung saan may tsansa tayo ng mga localized thunderstorms. By tomorrow, nakikita nga natin yung pagbuti ng panahon sa may Visayas at Mindanao at pagdating ng Monday to Wednesday, posibleng maging maulan sa lugar ng Visayas. Kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory o heavy rainfall warning na ating makasamahan sa Regional Services Division. Agwat ng temperatura sa may Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Tacloban. Pinakamataas sa temperatura sa may Davao at Iloilo ay posibleng umabot sa 31

0: degrees Celsius. 25 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may lugar ng Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa sa ngayong araw. Sa Kalakhang, Maynila ang araw ay sisikat ng 5:30 ng umaga at lulubog ng 6:29 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Wala sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat.
1: Radyo Todo, live, report, report, ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
2: Abogid niya, salamat ha, kay katodong Veronica C. Torres, roaton nga weather specialist, no, o kondoaton nga weather reporter, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Dagagan itapanyempo ha. Thanks God. Uwaot bagyo. Malimpyo gondong kagangitan. Bisan mga localized thunderstorm uwa man. No? So salamat gid ha. Ay naduga yun. Nakagampuwas yun. Si Francisco ag si Garbo. Mga katodor. Habilin lang. Ay tag iya sa Capitol nga akong amigo. Ha? Amigo na mo ni katodong Rinald Banjola. Ah, si Master Sergeant Garbo, doon lang ko habilin, ha? Iya sa Capitol. Ag mabuot ta imoro na, bukon ta imoro't bagyo. Ah, good morning ha kay Sarhinto Garbo. Aga good morning man kay Sarhinto Romel Morato nga nagapinamati man katon ha samtang nagakapi-kapi ina sa area sa andang panimagay ina sa Kilid Ron ita Harlis Karinderia, no? Ang mga katudo. Ayan, so good morning sa mga taga Harlis Karinderia nga nagapabuka yun, nagapahumok yun kung anda karang linaga, no? Ang iba pa nga mga putahe nga maiserbinanda sa andang mga asuki. So good morning ha, kay Daddy Harley. Ang kama naman sa akon nga ihado ha, kay Toto Harold at Di Tomas at Harlis Karinderia.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Kay nang Hilda De Leon Igos ha, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga agahon pati man si Nong Buying ina sa Tigayon. Si Ristelin ag si Binje no sa pamilya Rotolo ina sa Minaleso, ginatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon. Ay abaw, ay nagapautaw-utaw tagali sa barko ho. Si paring Michael Ferrer ag si maring Ivy ay mawarang-warang kuno sanda sa Bacolod, uwa kita sa nagapanampit nga daywara ho. Ay mawarang man kami ni kagawad sa Bacolod kun. May nagasampit yang ag kun halimbawa libre ro barko. So safe trip lang ah, paring Michael no ag maring IB nga nagamonitor katon samtang nagapagutaw-utaw ah. Patabok sanda sa Bacolod. Aga good morning man kay Kagawad Inday, Inday Norli Rintilio no ina sa Mabilo Kalibo ay ginapatamyaw na gid da permiro anang mga ginapalangga nga mga constituent no ina sa may sitio baybay nang nita. Salamat gid sa dayok ha baw hindi kita mahangagan sinang nita nga ra. Ging minatuod na ta. Binagaring nata kami itdayok hapon. Ha? Uwa ko pa masamiti man eh. No? Ruan na nga tong dayok nga pagbukas ni Engineer Haiba sa kahumot-humot yung nakakaingan nyo galing hindi pwede. So thank you gina kay nang Nita Gonzales Luntok no? Sa imong naging padaya nga dayok no? Ay nagalinibod abi imo ko San Juan nga to ginghangagan ko na numakon doon libre. Buhay pa yung magsabat. O, sige man ay gusto mo? Ay, pinadaga na tagali kahapon sa bagay.
1: Todo Berrada. Berrada.
2: So, good morning ha sa Pamilya Gonzales, sa Pamilya Luntok, no? Pamilya Magno, Pamilya Mabini, ag sa Pamilya Meren, ag sa Pamilya Angel, no? Kay Nung Jesus, tao kon tapos yun do cottage rest house ni Nung Jesus, bisitahan ta nga ni Hindu na sa baybay. Marang-marang man kita sa baybay, mga katudo.
1: Komentaristang walang
2: kay nang pini magno ag kay nung nono, no? Baw, nasaan na ang vitamins natin?
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Inaman kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung Mole, salamat gid sa inyong suporta ha sa atong very successful nga event kung nagtaliwan nga kapiyastahan ni San Juan Bautista, no? Tubi agakwana dayang gito rage para sa aton nga mga rower, no? Agod bisan papaalin ay may andang resistensya, no? May andang patubi para hindi sanda ma-dehydrate, mga katudo. So salamat gid ha kay nung Mole aga kamanaman kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga. Aga good morning man ha kay nang Julian Rilo aga kay nung Merlin ha nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpakalagad. Kay nung Danilo Sablaon, ayan, kay Inday Lorena, kay Ampod Apid, kay Ampod Joffrey Magno ha, sa pamilya Magno una sa Tabok. Ha, ginatamyaw ko gin itamaayad-ayad nga agaw. Salamat gin sa tambo, ay uwa pa to makiwa. Ginahulat pa si Inday Jessica kato para imoro magsintinsya hindi na. Ano ba garo manami igamhay? Mga tambak kuno nga raw, mga isdang bato manami igamhay sa kwan. Dayang tambo. Oh, ay hindi na ron atong ideyahan, no? Ay kung ako saligan, di tangkatigo magpanit, agili tangkatigo mag-siad ka ron. Ha? Ro akong gilatang naantiguhan ka ron, duga kaon. So thank you gid ha kay Toto Jepre, no, kay Mrs. na nga naghatod gid ko ratong tambo it kawaya.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Aga siyempre manwa, good morning man ha kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ina sa pamilya Reyes sa may area ita Barangay Tinigaw, no, Kalibo, no, kay Kapitana Lourdes Nini Reyes. Aga kama naman kay former barangay captain na Toto Reyes, no? Nakita man kami kahapon ni Kagawad Jerry Adok, no? Ako iba pa nga mga barangay kagawad, no? Aga kama naman ni Wonder Woman. Ba, si Wonder Woman ay nakapasar kahapon, nakadunar tayo may tugo. Ay ako ay wat nakapasar. Ha? Ay may bloodletting abi, may blood donation abi kahapon sa Barangay Tinigaw, no? Ag nalipay gid si Kapitan Nini Reyes sa turnout, no? Ay abo nga mga constituent na mga pumuyo ro nagvolunteer nga magdonar ita dugo, no? Sa andang ging patigayon nga bloodletting activities anara ita Municipal Health Office ag ana ita barangay, no, ag mga volunteers kahapon. Agpati mga donor nato, no, ning mga galoner, mga regular donor, may una man nga mga first timer, may una pa kani kahapon nga nagkwantaho na dismayo, ha? Ay maron gilang ron ay first timer nga ni mga katudo, no? Ay pagkatapos tabi agi ita pagdonar tumindog ta imaw ay nagbalang-balang ta imoro, no?
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: So, congrats ha, sa Barangay Tinigaw, Barangay Council, ag sa taga LGU Kalibo, ha, Municipal Health Office, no? Ag sa mga nagdonar it dugo kahapon, no? Good morning man kay Toto Roger Delgado Macabales. Aga good morning man kay Roger Lucero Nagales, ha? Ag kay Madam Sherry Herbacio Lusada nga naga-monitor man makaroon, ha, sa aton karang pagpakalagad. Ayan, so good morning, ha? Kay Bayet Bautista Yamog, kay Tita Emma Vega ina sa Andagaw, ha? Makaroon lang siguro nga agahon ihapit na ko, no? Ro, imo nga tong order nga More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, no? Ay nag-order si Tita Emma it 5 kabaks nga kape. Good morning man kay Kapitana Juliet Melgarejo ita bagong Andagaw, no, nga nagapamati man makaron. Nagapamati man dong team Buboy sa Buko, no? Aga nagsubyang man kami ag nagkita man kami kahapon ni Coach Rachel Militar, ang tatak militar nagapamati man gali katon.
3: Berrada.
2: Pati mando team ni Junjun Fernandez, ah? Rotatak Fernandez nagapamati man. Di ba nga ampod Jinjin Mary Cipriano ampod? Nagapinamati man si Junjun Fernandez, no? Ag nagapinamati man gali sa aton nga programa, rong tatak militar, ah, hindi lang po atim sa buko. Ayan. Ah, good morning man sa pamilya Bilyami, ha, kay Midilin at kay Marwan, ina sa Arcangel Sor, Balite, no? Nga nagapamati man makaron, ah, sa aton karanga pagpakalagan.
3: Komentaristang walang sinasanto.
2: Kay Tatay Jesus, ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply, ina man kay Daddy Bert Tabasa. Daddy Bert, good morning!
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
2: Aga, siyempre sa aton niya mga toda driver, ha, nga nagapamati man katon makaron. Agi naman sa may temporary public market, ha, nagapamati man katon, nagasigabong kita ina sa temporary public market sa Andagaw. Ag siyempre iyaman sa may Julianas Market, ha? Kay Mami Perle Puentes de la Rosa, ha? Naga-monitor man, naga-sigabong roan na karanga monitor.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: O, i-checkan na nato si Katutong John Cabicilla sa anak karanga report. Unahon na naton sa may Provincial Hospital, dispesa sa aton niya may temporary public market. Agro-update ko ratong nagaloy-loy nga cable wire mga katodo kung hahimos yun dato.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
2: O, direkta na sa may Provincial Hospital, Katodong John Patrol, please come in.
4: Katulong dito, no, solo minte ro nakabalag o nakalagbok sa aton niya emergency room. Ito ating may Provincial Hospital dahil nga isang ka 23 anyos na tinuga na aksidente sa motorsiklo agiya makaroon mo sa atong Provincial Hospital. Biktima nga kasi John Patrick Tolentino, 23 anyos sa pangidaron karoon ng Imoretal Barangay Pulo sa Banwa Itabanga nga kunsiin sakay sana nga motorsiklo. Pag-abot ni karoon sa may Barangay Tabaaw, inurahin na aksidente, tumumbay mo sa motor nga nagyan sa kanya kunsiin. Ging respondihan man ra ita hindi arari mo tumunat banga agar biktima ging dalaya sa atong may Provincial Hospital dahil si John Patrick Tolentino ay nakaagom katulong nga dilit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanangawas na kusin dahil nga nga biktima iya makaroon sa atong may Dr. Pali Sumbukon Memorial Hospital. So luminti na katulong nga dilit, no? Matauhay ro atong nga Banwa Talibo aga kabiluguan itatong nga probinsya Takan sa nagtaliwan ng mga Ilinuras bisan iya sa atong nga Banwa Talibo, no? Ro atong nga sinat MDRRE mo ay matutaway may nakatulong dilit mga isang lustundihan. Dengra ay mga medical cases dengra katulong adil no na ba nabi makarog na matumkarang sa panimpo nato yung pabago-bago ay trangkaso so ubo si kundo imo nga nagakanabo no prakatong nga rang medyo makonda ato nga atong limo gara ay ginaatake magkita at mga makaroyon katulong adil aga maadto lang kita sa mga nakakumpay makaroon no iya sa atong Provincial Hospital sa surgical ward naton may 63 ka mga nakakumpay sa video wards. May 30 ICT ka mga naka-confine sa ating OB ward. May 105 ka nanay at may 16 ka mga ngaro naka-confine sa ating premier wards. May 60 ICT ka legal age at may 5 ka ngaro naka-confine, no? Sa medical wards natin yung kusiin. Nakasari-sari ka mga batian ro naka-confine. May 103 ka mga naka-confine. So matutal sa kabilugan, no? Kay Banwa Isolation Ward, Agro ICU Ward. May 430 ka legal age at may 21 kaunga sa kabilugan nga nakakunpay makaroon iya sa atin nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katulong nga dyan, no? Diretso ko tayo sa atin nga masakusako natin na temporaryo natin may Talibo Public Market. Pero pinakaabo makaroon isda riya sa sulit atong merkado publiko. Tamban ba? Nagdagsa o tamban katulong nga dyan, no? Halin itas tinta, utsinta, statsinto, distro kilo, no? Depende sa kagkot, tamban, no? Proberator atong tamban, no? Ngani, wabong tamban mo kanya halin po sa bagsakan area, pasulod niya sa atong nga physician ay halos tamban mo kanya ka hilira ng mga isda riya. Masunod aloy, no? Masunod aloy. May maaloy riya katrong adyo. Tag-aloy, tang-intok na, ha? Mas ato niya tang doyong kanya tara, kumlagkot atong nga siki, no? Kumlagkot yung aloy mo karon. Halin, ita, sinto, sisinta, sinto, sinta, stop, dosinto, stroke, kilo. Salay-salay naton, may 120 hasta 140 kilo. Lawayan, 160 kilo. Asorte din sa risaring isda, 120 kilo. Lamuga, no? Aratay pa rin nga, Judy, ah. Dilakros, arasakon nga. O, oh, may lamuga ni mo, barato. Takap mo nga, Judy. Kagto, rana nga rin nga. Lamuga na 120 lataro kilo. Kung kalamuga niya ni parang Judy, oh. May ano, mga bangus, no? Marot, may marot yak na nakita, no? 180 kilo. May damo magtang nakita riya, haya 140 kilo. Tulisan, barato lang, 50 at 60 kilo. Bantalaan, no? 340 kilo, Rublo Marlin, 400 kilo. May tilapia kita, kay Bradley, kanami kita na tilapia na halin ita, 120 at 140 kilo. Rudanggit riya, rudanggit, 260 at 280 kilo, yung asang classmate. May sulig mariya, 220 kilo. Rupusitiriya, 280 kilo. May gusaw riya, 220 kilo, no? Ani ay matama to kamo tadto riya sa atong tindahan, no? Abo nakita na to riya ato mga siya kaapil riya parindahan, no? Pagabot sa bangus ka trong gila, abong dam tagyapit na bangus, no? Iya kita kay parin gudi nga ag kay Ma'am Nining, oh, may mga ginabarigya sa nga bangus, may ginapakas nga rin para ginagapakas yan is parin gudi ta bangus, no? Depende sa sizes bangus, ha? 140, 160, 180, 220, 240 kilo, depende siya agot bangus, pili at ako mukhang gusto yung ihaon sa party tiyag ko ita bangus, no? Aga pag-abot sa Pasayan, alin ita 300, 350, 400 kilo. Raton nga tahong riya, 800, 100 kilo, huwag ita problema abot ang tahong dikara sa pinakalikod, dito taton na mitsikin mo pa natin si Nanay Marit makita riyan, no? Medyo luadlon si Nanay Marit makarunga adto riyan sa tindahan, no? Dahil miyana makarunga retailer, no? Retailer mo, hindi masakos-sakos si Nanay Marit makarun. Sana nga, another nga business na nakatulong nga Judul. Pag-abot sa karne, abunda mo takita karne, huwag itat problema, no? Karne na itat manok, ato nga dress chicken, nagratong backyard. 200 matagihapon ng kilo. Pag-abot sa native ng manok, pag-abot sa native ng manok, kaya 380 kilo para mabot ng pwede sa manok, kumabakal nyo sa iba't ibang presyo. Kama naman ng karne natin, baboy, makaroon abo, umatang baboy riyaw, at problema siguro, okay yun, no? Nakasulod yung tanan ng baboy, aga matansawon, gani ka abunda, at baboy, makaroon nyo sa sato nyo may chichyon, itato nyo may kalibo public market, no? Kasim por chap aglimpo, 300 at 320 kilo, pero kumabot ng pwede sa karne at baboy, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Maskara natin una, paras, gawas, anang siki, anang pang ginuguan, abo, taro, part, ganit, baboy, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman na parin natin ito, bakal anwang, no? Aro, anak, rung uno, dahil 420, pero kabo, taro, part, ganit, bakal anwang, na mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Ako, kuatahon nuna, ako, agaon, pang ginuguan, pili, at ako, mukha na gusto yung bakon sa parte, na itong karni, na itong ginuguan. Aga pag-abot sa gulay, wala problema, gulay ya, halin ka sa magsakan area, abo ng mga gulay, rin ka mga binugkos-bugkos ng mga gulay, binilog-bilog ng mga gulay, kung gusto yung mga sininsin ng mga gulay, sa kilid, dito ato nga, apisiksyon, pag-abot ka sa kilid, dito ato nga, misiksyon, kay Ma'am Bibi Magallanes, kay Sir Jopil, no, ay may bangus mo ni Sir Jopil, dito ang nabaligya, kaya Ma'am Bibi Magallanes nga, sari-sari store, kompleto Ricardo, walang problema, pag-abot sa katungunan, kay parin mong sumaliro ng apisiksyon, ang pinakalikod, ina naga kuskus ang nagapuga it tayo ng huwag itong problema. Pag di ka sa itong mail building, suwalog sari-sari store at kay Ma'am Ria Mendoza pang sari-sari store. No? Grocery store na daro na. Nag-aplik at mga bugas, no? Atong mga retailer, no? Green retailer na ito, no? Agro restaurant ni Roy Buntugon Restaurant. Pangmasa, kanami itong dula sa pili ang kamo. Pili ka mo kabakalit katunga. Katunga lang, no? Ay barato lang. Nanihay na sa Roy Buntugon Restaurant, no? Pag-abuti ka na sa aton nga may San Lorenzo Road, no? Kaya putasan ni Papa Dads, no? Ano, ano karun? Nagahilira sa dali karun, ha? Nagasigabong kita rin karun sa grupo ni Papa Dads. Makaroon na sige na nga plastar ka na nga mga baligya. May mga protas kung si Papa Dads. May mga itlog nga naka ahil, naka, ano, ginabaligya na. Iba't ibang mga sizes, no? May itlog maalat kung si Papa Dads. May baligya, no? Ang sa kaiping na nakadiyo nung bani na. Nung bani nga 36, no? Agri na sa kaiping na nang naga sinigabong kita, nagabaligyat mga nakasari-sari ng mga money, crackers, kung ano, anata, mais, mga kung ano na pwede na ito makukutukot, no? ay abo ro na di karon sa gahilira sandari karon ka abo sandaro na di karon pagpagwa na to kay tokeron abo man abundam kita gulay di karon atong mga gaon ng mga saging kamote balingkay na ninyo mabakal di karon sa puntag maabo mga gulay di karon no di karon sa aton nga pagwa itatong tokeron dahil kay mamaria pi okay okay kasi gabong mga kita di karon no happy happy listening gid ag bago kon mag istro katong ajo no ginapasalamatan ko anay no happy happy listening gid kay former SB member George Agmila Kimpo, no? Gapin na mati si Brad George Macaron at si Mamila, no? Kay parang ili na bara, nakita ko nga ni Moro, presidente na itong Itbit Vendors ES Association, ES Association, itong Merkano Publiko. Kaya parang Junior, ang kay parang Rapi Alcaraz, no? Pamilya Alcaraz na sa may barangay Tigay, na sa may barangay Mina, happy, happy listening it. Team Buboy sa Buko, happy, happy listening it, no? Kay parang Junito Flaviano, three timers na nga, kagawad sa may barangay Estancia, ag magabalik. Tested ang probing nyo tara pagpanirbisyo. Nani, kinangan, gini ta, parang kay Estancia FC, parang Junito Flaviano, no? Kaya kagawad, Gris, Iban, happy happy listening, no? Ato nyo grupo Golden Boys, bar Golden Boys, kaya parang Roy Garmino, kaya retired police master sergeant Ralston Candido, kapinamati sa Damakarong Tubilog na Golden Boys, ato nga barangay kagawad, Honorable Lawrence, Mira Flores, at barangay Poblasyon, Honorable Barangay Kagawad Jongjong Polinsyet, Barangay Poblasyon, ang labi-abig sa among kapitan. Honorable Barangay Captain Neil Candelario, kita Barangay Poblasyon, no? Happy, happy listening, ha? Aga, ay paring Harley dito, maso, Harley Scarindria, happy, happy listening, ka, pinamati, adlaw, adlaw, halin, pagbukas si Tagaon, hasta ginagpa-shine out na na FGB, ka, pinamati, si pare Harley, bilog na pamilya, dito, maso, na sa Harley Scarindria, happy, happy listening, no? Agay, ma'am, Nancy Cipriano, ma'am. Ba, nagtinamati si Ma'am Nancy Galias sa barangay Puhok, no? Happy happy listening it sa bilog na pamilya Cipriano ina sa may barangay Puhok, no? Kaya paring Ricky Tugnaw ina sa may barangay Libagon, pare happy happy listening it. Timo pare ag sa tanan ng mga listeners, no? Sila Serrano kay paring Pansuno na sa akong mugwang nagsinigapong kita ron, ha? Happy happy listening it akin yung tanan-tanan. Dari ka itong Junil, no? May ato-dato na balita. Halin niya sa ato na may area of responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Palliston Bukong Memorial Hospital. Paadturya sa masako-sako na ito niya. Temporaryo na ito niya may kalibo. Public.
2: Katodong John, kamusta ro update di ka to sa cable wire, ha? Himos yun?
4: Wa na ito makuha na katuloy. Agyan na ito makaroon, no? Aga ako lang i-send kay mo kung na himos yun.
2: Uh-huh.
4: Na
2: to, sige, no? Sige, sige, sige, sige.
4: Maagi ako rito makaroon pagtapos na ito niya. Maagi ako rito sa atong cable wire nga nagalalaylay nga to kung nahimo sa ngit mga cable ng mga tag-ana.
2: Dahit kwan, dahit gagab.
4: Dalan tras
2: abo man ba yung baligyang gagab ang sanggot ina sa public market?
4: Atong nagbalanggangat lang raanan ng mga wiring nga sos. Ano taraanan nga itong mga wiring nagbalanggangat kita sa pufti hasta sa tabok. Gani hay dapat imatangani dapat kay aron nyo na ko hindi niyo makayad aton lang ang garabon ron agad nga mahimos ron na dito ron doon. Okay, kung dyan doon, directamente ka nag-report kaya sa ato na may Kalibo Public Market. Yapon para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga John Kabisila ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
3: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
2: Abogid nga salamat, ha, kay katodong John Kabisilya, direkta nga nag-report, no, sa Anakaraga Area of Responsibility, alin sa may provincial hospital, paagto sa may temporary public market naton. Ayan. So sa mga gustong magpanindahan, ha, pwede yun kamo nga mag-amat-amat, ay may pilian man kamo, no, may isda man bisan papaalin. Pero aton nga karne, ay, uamat na nagabahar, no? Despite kurayang pagupok guman it African swine fever iya sa may area ita Capiz, Iloilo, aga pati yon sa Negros Island region, ha, ang mga katodo. Pero itry tabi nga maabot, no? Kasi gingpermahan yon ni Governor Joanne Miraflores rong Executive Order Number 044 para hugtan ro pagstrikto sa mga border control ag magpatuman it mga ginatawag naton nga veterinary quarantine kontra sa African Swine Fever. I-try man aton nga maabot haro aton nga taga municipal agriculturist officer, no? Agricultural office it LGU Kalibo, no? Kay Mr. Oriel Las Piñas ay matsa nagkandak sanda ita inspection sa mga talipapa, no? Kasi may reklamo abi sa mga talipapa nga ra nga basta-basta gat nga ginakatay ro baboy una gat sa andang ugsaran inagat a mismo sa likod ko andang gina baligyaan, no? Ay dapat abi ro mga baboy nga ra ay gina-slaughter da kon may mga dokumento, no? Ag ina ginakatay ag bago iguwa, no? Ay ro balita abi ay kanya-kanya kunong katay, so that's why nga ro aton nga taga municipal agriculturist office, no? Mga katudo ay nagkanda ko no ita joint inspection kay ibahan do aton yung mga kapulisan, no? Agmat sa may mga karne yata nga mga ging pangkonfiska, iwa ko no nga ni ita ginatawag nga papilis.
3: May punto ang bawat komentaryo.
2: Ito na nga pagkakonfirmahon ha mga katudo ha sa kabilugan itaton kaya nga pagpalagad kung ano raya kamatuod. Ay ugaling kahapon di karabanda sa may eryat andagaw may una pa, no? Iya sa may eryat puok may una, sa kaano may una, sa mabilo may una, no? May una pa nga mga nagabaligya ita karne siguro ay pasado mata sa inspection ag may mga dokumento man nga ipakita mga katuto.
3: May punto ang bawat komentaryo.
2: Samtang sa pihak nga bahin ro isyo nga raha sa Libacaw College balikan naton. Ro rayang resolution nga ging aprobahan itsanggo ni ang panlalawigan, no? Matapos nga maiduso ni board member Mark Biga Kimpo, no? May kaangtanan da sa mga series of incident sa mga eskwelahan ang mga katudo, no? Rayang pagpamaril ag pagpamuno, no? Ag iba pa nga mga karahasan nga nagakinatabo, no? Sa different school iya sa Pilipinas. Madumduman nyo man nga may estudyante man kato nga na-involve iya sa numan siya nga namaril man, madumduman nyo ang mga katudo, no? May mga nadadakpan it mga kutsilyo, no? Sa iba nga mga eskwelahan, do yun, no? Kaya nga ni, para hindi pa po huli ang lahat, ay gumalaw-galaw naman do aton yung mga otoridad. Ro aton yung mga mambabatas, paagto sa aton yung Philippine National Police, paagto sa aton yung mga school authority, no? Nga ro aton yung mga school authority, ay sarang man nga makarequest sa aton nga LGU, no? For the passage, it dayang mga laye para may basis, no? Ruandang pagpatuman it mga protocols, no? Different protocols, no? Or pangrikisa. Ay, pero pwede man yaning maobra ron it eskwelahan? Biyan sa andang authority and jurisdiction and control, di ba? Pwede man ninyong maobra ron eh, no? Within sa inyong decision. Mag-seek ka mo ita kwan dayang otoridad sa board, ha? Sa administrator, sa administration it eskwelahan, no? Kung pwede ba namong obrahon daya for the sake it safety and security it aton niya mga inunga dahil sa raing nagakinatabo.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: So si board member Mark Biga Kimpo may igapatigayon man nga legislative inquiry, no? Mga katudo, ayan. Ah, legislative inquiry angot sa natabo sa Libacaw College. Ah, ayara. Ging bilinasa ko man rosabat it mga nabarosa, no? Ro hambal uwa sanda magpabaya. Ah? Kumbaga uwa nanda pagpabay eh. Ayan, ah? Uwa sanda magpabaya ukon uwa nanda pagpabay eh. Ah? Ro rayang natabo nga naabot-abutan ang Libacaw College, mga katodo.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: So, aton doon yung pag-aistoryahan, mga katodo, ha? Dali yang ha? Oras sa Pilipinas, alas 6:10 itagahon, agrorayang oras, ginahatod katon, itando ay light, gaan ng may kasama. Magabalik, programang Todo Berada, pagkatapos ginya magkarastan, bye.
3: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kapin.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
8: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio. Samfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samfon Gold Coffee Mix.
5: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
5: Samfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Samfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
5: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
13: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, anay, ha, kay Beverlyn Malantak, ina sa UEA. Ayan. Pati man kay Maninay Noemi Santa Maria, no, nga nag-monitor man makaron. Sa aton karang pagpalagad sa United Arab Emirates man, no? UAE man gihapon, no? Kay Joby Tinga Bornales, no? Nga nag-monitor man. Kay nung Gido Reyes, ha? Kay Eric Nazario, nga nag-pamati man. Kay Toto Roger Losero Nagales, no? Nga permigid nga nag-tabid. Kay Peter Tunnel, ha? Sa Puok, ina sa Antesa Tunnel Family, no? Nga nagapamati man kay Jopel Carpio, aga kama naman kay Ginny Florendo, Exalteo Terencio, kay Susan Villanueva, no, kay Margie Taglay, nga nagamonitor man makaron asa aton karang pagpakalagad. Kay Mami Jo, malapad kay Joe Wide, nga nagamonitor man kay Francis Magallanes, kay Blinda Taay, kay Jorin Cordoba, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan.
13: Todo Berrada. Berrada.
14: Si Katodong Rolly Boy Herrera naka-standby, i-check na aton.
13: Radyo Todo Live. Report. Report.
14: O, direkta sa primero ag sa segundo. Kumbaga, according sa taga-DepEd, yak ang aklan.
15: Kiyo!
14: Aman ba nga makot yak ang tay? Ha? Sino ba garaan ang napabati-batian ka to ay? O, i-check na nato si Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa lugar. Hindi maposlan ang pyrolysis machine. hindi maposlan ang water truck ang bugas nga ginabakal wala man maaprobahe ay what approve nga AIP banwat numan siya.
13: Radyo Todo Live Report Report.
14: Oy, check na ton katodong Rolly Boy, please go ahead.
3: Katodong Radyo Todo Live, da kita makaroon nga nag-report iya sa Kalibo Municipal Police Station, no? Ya kita nagdiretso po dahil pagkabot abi sa segundo distrito, mamang kita't madawi ito nga mabaho nga isda dahil matauhay kung ato nga segundo distrito, no? Ngayon, diretso kita iya sa ato nga Kalibo Municipal Police Station para nga follow up rong ipatigayon kahapon itroadlaw nga bypass operation sa bayan ni Barangay Olbus Buang sa Banuat Kalibo nga konsin pero nang subject sa bypass operation sang ka 26 anyos nga nagingayang ginaman kay Asertin Joshua pero tumandok rin Barangay Diluan sa Banuat Malinaw Presinte nga nag-aistar iya sa bayan ni Uyuturong iya sa populasyon sa Banuat Kalibo nga konsin na sambit nga suspect ay nabakan, no? It ato niya po si buyer isang kasasi nga ginapatihan nga Shabu ag nagabalur it 1,000 pesos, no? Ag sa body search na recover pagid sa anang posisyon nung isang kasasi pagid it suspected Shabu nga sa anak nga posisyon ag control. Now, magkaroon iya sa kustudiya kung ato niya Kalibo Municipal Politician subject, no? Nga inquest sa ato nga Provincial Prosecutor's Office samtang kinalagat-lagat nung pag-gwa it resulta in drug test magkaroon nga law posible inquest pero kung di magkahingaga o magkaroon nga law na mag-gwa rung resulta kwa nga drug test kung positibo o kung negatibo posible nga sa Domingo inquest yun sa ato nga Provincial Prosecutor's Office nung kaso kontra sa 26 anos nga si Joshua in violation sa Republic Act 9165 o kung ginatawag ang Convicted Drug Act of 2002. Sa pihak nga bahin, sa banwa man ita madalag, no, rumpaluap development na tuwis ang vehicular accident na natabo sa bahin it barangay Lugon, sa banwa it madalag, kusin embolbado kara sa kamotorsiklo nga Yamaha kontra sa kamotorsiklo man nga Suzuki. Rong motorsiklo nga Yamaha ginamaniho rin ni Shelbert Montoya, 56 anyos, et residente at Lugohon, agroara ka ng back rider, no? Sang kabago nga nagpagidaron sa 60 anyos nga si Esmeralda Peralta nga residente Machicho Dagitan sa paningayan sa Banwa Madalag na kunsin rong nakasunggap kara sang ka motorsiklo man nga Suzuki nga smash nga ginamaniho man ni Randolph Apolinario, wat asawa man na yung edad, residente ng poblasyon sa Banwat Madalag, agroan naman ka lang ang back rider, amo si Alwin Luis Rose, may mayor edad, ang residente ng poblasyon sa Banwat Madalag. Ang siyang nagsabit nga motorsiklo nga Suzuki, halin sa poblasyon, padireksyon sa barangay Lugon, pagabot sa lugar, it nasabit nga may kolokrobala in barangay Lugon, nag-overshoot kaya katotong Judel, timing man, nga ginokupuhan ang darong nasambit nga linya sa nga naagyanat at ang kasmagang nga motorsiklo nga Yamaha nga kunsin halin man sa Lugon pagtuman kunta sa poblasyon nga nagresulta nga nagsunggabanay aga hit-on collision kit katotong Judel nga kunsin kinrespondihan ako atong nga MDRMO ako atong karang madalag PNP madasig ang gindaga sa Madalag District Hospital nga kuli alauna rong oras itagahon gindeclared nga dead on arrival yang si Shelbert Montoya nga driver at nasabit man nga Yamaha samtang anak kara nga back rider nga si Esmeralda ay nangin outpatient sa nasabit man nga hospital samtang rong driver at back rider at nasabit man nga Suzuki nga motorsiklo matapos nga gidaya sa Madalag District Hospital gin refer niya iya sa hospital sa Banwa at Kalibo and according sa ato nga Madalag PNP na wapagid ng dama under follow up gyapon ng investigation po dahil wapa mag-antubang rong magtimbang bahin nga involbado sa nasambit man nga incident po dahil nasa hospital pa rong driver nga si Randolph agroana ka nga back rider nga si Alwin Luis Rose Katodong Judel no? Meaning under follow up investigation ra po aton nga Madalag PNP. Sa pila ka mga municipal police sa segundo distrito, huwamat mga reported untoward incident, matawai as far as the special restitution is concerned, sa segundo distrito, samtang iya sa banwa itman kalibo matawahay man wa mat mga reported ang tuwa incident particular sa pila ka mga municipal police station kung ato nga first district, kung ato nga provincia na klan, magluwas siya lamang sa Madalag and even iya sa kalibo nga gipatigaw nga bypass operation. So yun, nung ato nga nabuong mga follow-up ag report, no? Halin sa ato nga area of responsibility, live na nag-report sa Kalibo Municipal Police Station para sa Tudo Birada. Ako naman si Katudong Rolly Boy, Erera at Radyo Tudo, kaibigan mo.
13: Radyo Tudo, live, report, report.
14: Abogid nga salamat ha, kay Katudong Rolly Boy Herrera. Direkta nga nag-report no, sa anak karang area of responsibility halin sa segundo paagto sa primero distrito. Ah, nagakang aklan si Katudong Rolly Boy. Ah, one man army anay no from first to second district sa mga balitang pulis.
13: Komentaristang walang sinasanto.
14: Ginapatamyaw si Uncle Renito Aguirre no sa Aguirre compound sa Andagaw from Tom Grasa kay Ampod Paul Malapit ha, good morning kay Mariano Salazar ag kay Ampod Benito Rintilio sa Quezon City no nga nagapamati man makaron sa aton karanga programa.
13: Berrada, berrada.
14: Ara na si Kapitan Boy Aquino ita Barangay Bakhausor sa Banwa ita Kalibo no. Okay, at least naka-connect gid man kita kay Kapitan Boy no kasi magawi-gawig ro aton nga oras kurayang nagtaliwan abing mga daywang adlaw ay perming sunggo ro aton karang oras ha, ginakugabos kita oras. Okay, si Kapitan Boy Aquino ita Barangay Bakhausor sa piyak naton nga linya. Kap, good morning.
7: Ay, med-ayad nga gahon, Katudong Judel, ag sa akong kasimaryo sa Barangay Bakhausor, ag sa mga tagpagamati, Radyo Tudo, med-ayad nga gahon, Katudong Judel.
14: Okay, so madayon yun gidman, no? Ro public hearing, consultative meeting, sa Lunes, no? Lunes sa Martes, no? June 30, no? Raya ay may kaangtanan sa waste to energy project no ita LGU Kalibo no ag ro LGU guta ro maga pangalima sandagot aro maga held ita yang public hearing or consultative meeting kap
7: ay tama ron Katudong Judel sa Martes ay madayon yung gidman ro public na local government unit it Kalibo adro mga technical people karon doon nga gina-invite nanda adro aton yat nga ginaobra sa Barangay Bakhausor hay ro ga-invite yat at mga aton mga pumuyo nga mag-attend gid sana 100% ging pa-invite ko nya ni at tapos ro Rubenyo ay una sa aton covered court umanon ko June 30 Martes ron nga adlaw
14: alas 2 itapon
7: alas 2 sa hapon nakatudong jud dali naghinyo sanday may rice distribution ko natong
14: ilgo oh Kalibo. Kasi ro una abi nga release nanda 8 in the morning no kaya 8 ro akon nga hambag iya kaya mayad man yan nga klaro mo naging butang gali sa alas 2 itapon iya sa covered court kasi gamiton sa agahon sa rice distribution.
7: Oh tama ron Katudong Judel naghinyo abi pero aton nga mga sa local government in Kalibo headed by aton mayor si Mayor Jury Sopro nga Sabado makaroon na ay nagsinyo sa mga ihalin ay atong nang naging pangamuyor atong mga pumuyo agro na ila pagin mag-attend sa atong mga KP nga barangay no ay kasi involved ng Sandakara ay waste to energy
14: bisan sin
7: abot ng Sandakara no? Na Katudong Judel bisan sin o
14: iya sa 16 barangay o iya sa 16 barangay pwede nga mag-attend ag magpamati ag magpangutana.
7: Tama ron Katudong Judel kasi after na i-present nanda ro yung project siguro ay may PowerPoint presentation ipa-prepare dabi ako karon nagtapos ay ma-open forum siguro tanan ay pwede ka pangutana basahan nung kung sa waste to energy nga project nga yung present nanda Katudong Judel.
14: Mayadman ay hapamatian ita lokal nga hinsat gobyernor imong hinyo no nga hamat kamot ah ay dapat kamot ang ani ro diskasan no para mamati agud magubtan maintindihan do rayang proyekto kasi do proponent ta karangan nagadoso is the LGU Kalibo ay mayad man yan imakon nga hapamatian nga dapat hayro irilgeo kalibot aro magkandak at dayang daywa ka mga forum?
7: Ay, tama ron katudong Jodel, no? Una-una sa among reso nga nga to, eh, ginaklaro ko nga, wata kami gabagabag. Kasi raya man na among problema katudong Jodel.
14: Aman may nag-intriga nga nagabagabag kuno ka buhay?
7: Atong malang nabatean doon. Pero sa minatod, aron ay, raya abi ay, solusyon ko nora sa among problema rong mabaho, aga, ga nag-apekto ba sa aton nga kagawason at aton yung mga pumuyo, especially ro aton mga senior citizen, aton yung mga unga ay, ag sa mga pit sa vicinity gid at atong dumping site ay naga hugom sanda at bukod madayad nga ginahugom nanda sumakon hay hatong daton pura ng solusyon basta comply ang kadodong judel do mga atong insight pika to sa atong resolution ay basi kung wabi kita karakasayo dahil kamo man yan ni mismo, waman kamo kakita at tayo releases.
14: Waman kami kakita. Roha kita yung namuntag samad sa naman siya.
7: Ay, wala nga ko kakita at anak naman siya. Ay, pero
14: pero siguro mas iba rondok, anak kalibo, kasi raya ay mga 14 million malang naman siya, raya tayo 150 million takono eh.
7: Ay, roon niya ni Katodong Jodel ay mas mabaho raya at basi kung mas high-tech siguro nga machine da. Pero gina-invite ko nga ni kamo Katodong Jodel sa Martes, alas 12 hapon, kita-kita kids, una kita sa atong makausor
14: ka. Ay, roon ay everybody's concerned da, no? Raya nga rang programa at aton ng LGU Kalibo, no? Kung dayagin man doon sa bat, no? Di ba nga nakasugod-sugod ka man ina sa aton ng damsite? Di ba may mga existing machine yun una? Ano rin mga status sa imong pagkapano? Gagayana o matsa dekorasyon yang?
7: Ay, akong ang nakita ito, ay una man halos kita karon nga nagasugod, no? Kung natigabig itong nagatopar doro yung nga mabaho nga to, una man yung ikaw natin nga mayor, ay wag a function yun na mga machine nga kanupata siguro nang

0: Pilaw niya, dinagon una ro naga sa akong nga pag-obserba, pagpanaw, hay huwa man naga pangsyon.
1: Mm.
0: Aga hararo, bago nga ra, hay naila man kami nga para mabuhinan do rubaho, mabuhinan ina ro, tambak nato niya basura. Mm. Kung ano ay masayran gid nato da sa Martins dahil
1: pero presente. Pero kanugon ba gano nga dapat ay i-check anay kung ano ro purpose ko mga makina nga ro no? Ano ro gamit karon ay basi kun pwede man do yon gamito namat magbina kayo pa kita.
0: Ay aton doon pwede man nga ron katodong judel ang konsin oro kung magpangutan na ito kung ano ra andang sabat ay mabatihan gid naton kanday. Siyempre may open forum nun after sa andang PowerPoint presentation ng katodong judel. Asayran gid naton kung ano matarandang sabat kung ano ra yung rang mga makina yung existing nga ta aga ano ro ang
1: Matsa during sa imong presentation sa Sangguniang Bayan aging paabot mo mataro imong pagsuporta but may mga kondisyon. Ano rong mga kondisyon nga to Kapitan Boy?
0: Ay mga anong nabilog to puro tanan doon na katodong judel aging reiterate ko nga neron sa akon nga opening statement ko pag invite ng data akon ko Martes aging ging uman ko ro ro stand it na yang barangay Bacausur Council pati undo representer kita sa atong pumuyo nga wa kami gabagabag as long nga ma-comply nang datanan da amon nga gin site ito nga mga Republic Act abira to katudong judel nga kita man na doon hanungod man doon sa atong environment baga nga kung libawa kung mag-operator yon nag-aasuro ni tagasunog kabagat basura o.
1: Mm.
0: Ay basi may epekto ron sa ato niya mga pumuyo. Mm. Ato nga kaingod niya barangay.
1: Uh-huh.
0: So, may sa atong pumuyo. Nga ni Hambay ko kanday, mama ko no sir, ay dapat ay masabat ro mga pangutanay at atong pumuyo. Dahil kami karay, hindi kami kasabat ko na. No. Nga ni, ako nga, inexpectar na matawang gilit na yung madayad niya paliwanag. O pagpathag sa ato mga pumuyo, yes, sa bakaw, kung sino pang mga bisita nga nag-abot, na para man anda nga pangutana, ay masabat gid, matawang gid, bagay, tama nga sabat na katundong.
1: Kumbaga, maging solusyon sa pangkabilugan, yan, hindi nga solusyon sa basura,
0: ron.
1: Halit sa pumuyo. Tama?
0: Tama ron katundong.
1: Dapat solusyon sa pangkabilugan, ha? Roakon yan ikara, dapat makonduro yung ginabakanan da, hay mangin solusyon sa pangkabilugan, no? Nga base solusyon niyang sa basura, halit kinyo nga komunidad. Eh doon doon sa bilog sa ginatanaw mo, eh. Kung gasunog kita't basura, ga-imitate doon it aso. Agro aso ngon, base kung ano may mga maintok ba yan nga mga kwan, object o kung whatsoever, no nga mahako, it aton niya mga kaigmanghuran, ay especially magapit pa na sa eskwelahan doon, dahil wakay eskwelahan.
0: Tama ron katudong judel no kasi ginabawal nga nila magsuga kita yat basura ginadakop kita ginapinahan kita ginatawang kita at penalty aga gabayad kat imong penalty ag kung may hindi panani ka ikaw siguro kabayad ay basi kakiha ka pakaron nito sa corresponding nga court nani ay raya abi hay na nga abo abing basura ra tunilada ro gina aton karang ginistoryahan katudong judel yan iya sa aton nga nga panimagay naton ay ang mga dagas lang mga dahon na itong nga ginasugan pero makaroon nga niya ay aware na itong pumuyo na hindi pwede magsuga.
1: Uh-huh.
0: Pero yung nabing ang katodong judel ay kung tanahon mo ito ron makaroon ay tunilada taro basura nga nuna agra ako nga niya nga bati sa aton man nuna nga mga sa dating adlaw ro ginadump una nga basura ay sang tunilada basi sobra pa katodong judel.
1: Oh, kasi pwede man natong ipangutanan yun ron during the public hearing no or consultative meeting no nga priority gid ba maton Kapboy ro pagbakay ko masin nga ron no mausuyo ta kitat yugta para halinon do aton ni ron nya nagabukid yun nagpuno nga dumping site.
0: Ay tama ron na katudong judel nga expect mo gid aga ako hay sa bilog man karon nga hamaan iya gid aray ginabutan ay maisa sa atong area hindi ayhan nga mag-usoy lata kita it na yung lugar na masa mabaw-baho at malayo sa mga populated niya area katudong judel ay rayat abihay wow takita at may mo nga hindi mo ka-expand na katudong judel dahil may tubig man dito sa likod may panimagay iya sa
1: gilid
0: patrinte, ay wow kagit may mo ay kung roa na karon nga mas niya na sa Martes

0: ay kumpilang tinulada ka ang daan nga
1: maisunog no mailimina adlaw-adlaw
0: mailimina kada adlaw-adlaw ay kun sang kiri malang ka todong judel aga mas abo paro ginadump una kasi nagasegregation kita ka todong judel ya ako lang ang insert drive sa 29 sa Lunes ay hindi yun ito magbaton sa narumilit bukot segregated raton niya basura ay siguro ay di karoon niya nga maagi man ka todong judel ay kami nagakoperar man kami nga i-disseminate man namo sa among pumuyo nga mag-segregate yun kita. Mm-hmm. June 29, ay hindi yun turun siya na mag-button.
1: Oo, na-stricto yun ko nung ipatuman eh. Hindi yun pag-pick up on, hindi yun pag-ihaboy rito, hindi yun mag-batonon doon, huwag mag-segregate nga basura, no?
0: Tao. Ako may katudong judel ay huwag mata kami na daging na-pick up. Ngunit nga ni nga, nag-support sunda to ay kasi rumang atong nga practice, mga household ay nag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a linggo katodong judel alas 8 ron ni tagahon sa taga ubagdampon nito kami kon mga alas 10 tapos yung kami so makon ay agod abon lang iyam hay nga loyo na basura at barangay actually basura gid man it barangay wa man lagi kami ginapick up anan da karon ay makaron nga ni may among nga pick up point nga para sa segregated nag-advise nga ni ako sa atong mga nag-seminar ba yung atong limang bilog ito sa atong Aklan Training Center ang BSW atong mga tanod atong mga kagawad nga i-disseminate it mayad kasi abot para hindi sa na ma-penaltihan na katodong judel no mag-segregate kita gro atong nga rin nga gina-segregate ay may nagabaka yung man kaon iya nga ni Kamon sa may Uyotoro nga rin may galibod abi iya nga gabaka it mga karton plastic bottle ang mga ito nga pwede ba kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
1: kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya Kapitan Boy. Pero pakutanon sa ikaw personally, sa imo katang personal nga opinion, pabor ka nga magbakay latat tayo ta, no? Para i-develop obrahon nga dam site it nga bago it banuang kalibo?
0: Ay,
1: Hello, Kap? Okay, dali lang. Kwan siguro, nag-mobile si Kapitan nga rin. Mat sa may panaw sa narayata sa kwan, ibahay, no? Hello, Kap? Okay, dali lang. Pakiayo sa anay abi partner, dulinyada ni Kapitan Boy Aquino, no? Ay, ginapangutan ako imaw, no? Saan nga tang personal, ha? Imaw ka ta, ha? Kung pabor imaw. Nga, imbis ibakay ito yun nga ron niya makina, nga 150 million. Ibakay tiyugta, siguro kabaho-baho 150 million ngayon kung hindi malang manihagyat buaya bagaro pagbaka tiyugta, no? Bukot ka parehas di karon sa krematorium ngayon niya, rosoka tayo matatik o cintamil. Hello, Kap?
0: Yes, katudong Judel, no?
1: Ibalik ko, Abiro, akong pangutana kung sa imo at ang personal, ha? Personal yata, sa Kapitan or Boy Aquino, no? Kung ikaw ay pabor ba yan nga, imbis iba kahit masin, ay iba ka lang itugtag halinong dam site?
0: Ay, kung ako niya tayo sariling opinion na kadudong judel, ay pabor ako nga magbaka it, lugta ro, kadudong judel ay konsensya na mabaka itugta, ro kalibo ay naso, lugta yan ang butangat basura, kung kita mo man doon ay kalibo. Sinsin ka man siguro para mag-uso ay matsawaw that area.
1: Pero para kimo kon may
0: ako
1: una.
0: Ako nga ni mismo. Ako nga ni mismo katodong Judel ay pag-ato ko ito kay Gob before pa nga ni magtahora yung mga buhay yung tanga dagon ako nagambay. Gob makon buligi kami sa amon nga ng problema ito among nga dumping site ay may iso tabiro area halos nga ado-ado ay aboro ginadump pero kalibo ay syudad yung tara katodong Judel kababot ang commercial iya nga establishment katon.
1: Okay, ano ro sabat itatong gobernador?
0: Ay, amon nga ni mana yaran nga ginaisip, ginaplanuhan, expectar ka basikon sa masunod nga binugan o binagon ay lakpon nga natutod nga mga nga area nga ma itulat ang mga dampro pati Mandokalibo o ibang banwa katodong dito.
1: Kung baga nagapiniino man do atong gobernador, nagaproblema man imaw na no? Sa problema naton sa aton yung mga disposal facility, agroana makaroon niya ginaplano magbakailat ah, mabahol agobrahong komun.
0: Ay ho, ay din akong ginpaabot ng kanay, nagaplano man yan ikon na sanday, pero siguro ay nag-ausoy para ng area, natin sinanda nga Banwa o Rokalibo, Katudong Judel, Bisanteng Kambarangay, Magadto, di ba ya? O Sigayon, sin pa, nahinga, mabilom, mas kaping pa mabilom.
1: So, ay ho, ay ho, tungta rin ka itong mausoy ka, no? May una man siguro, ay matpagad lang.
0: Ha? Ay, ruin nga nga, ruin nga nga, tama kagid ka, Katudong Judel, kung hambaon na natin dupuok, ay...
1: Waman.
0: Puro man abi. Oh, puro development ang dikaroon yun. Mamba kita sa kano ay
1: may waman. May isot malaman kano. Ayang itambak tao na ron sa katangkihan.
0: Oh, ayang ang ibutang mo kay Kapundel sa Muboy. Masa hindi siguro yung magsagot ng karon.
1: Ay, sigurado. Ay, basura abi nga raw at gabaton.
0: Ay, tama ron.
1: Pero kung mga sangkalamisa, pero kung mga sangkalamisang minura abot sa rong gabaton, ay basura tabi.
0: Ay, basura tabi, bisansin mo, katudong judul, dahil nag-i-offer mo. Katungan niya, baka ako nabatian ka, Rubalete ay masan nag-usoy bagay ito rato nga LGO. Kato sa Kabalete ay masan hindi man ka ni Kunasanda, manbutangan na manakabiyat basura.
1: Okay, so mabahugid nga problema ag hopefully sa rayang Martes, no, next week, ay ma-explicar it mayad, no? Aga una ro pagpayag it mayoriya, no, nga akseptahon. Doraya nga rang proyekto it aton nga LGU Kalibo nga pagbakay nga ra it worth 150 million nga makina nga mangin solusyon kuno sa aton kara nga basura. Kap basi makon kon sige go ahead.
0: Tamaron katudong judel no gina kami 100% nga expect nga ro pagpatigayon it ang public consultation sa atong pamulit bakaw sorag sa gaingot yung mga barangay ay matawaan gid it nga madayad nga pagpahayag nanda o pag-explicar sa atong pumuyo ay sandat akaroon do may technical expertise. Ani ay nagagaamid kami at nagasalig nga ramong problema sa basura at magayon nga hugom ay raon agustuhon manangan at ikapistahan to namon sa Senior San Roque ay abo man na itong bisita o naman yan ikamukaroon nag-adto man ay hindi yung kita makahugom ay raya ay siguan abira katudong judel ay sigurado gid nga gahugom mo manda kun hindi ito matambakan sa ibabaw a katudong judel. Gagaamgid kami at 100% nga matawan it solusyon da among problema iya sa barangay Baktor.
1: Okay. Sige, abogid niya siyamat, Kapitan na Boy Aquino sir sa Chimpok sa oras nga gintaon nimo iya sa programa.
0: Thank you gid katudong judel.
1: Okay.
2: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
1: Bukon tagon it alas 8 tagahon na. Kasero alas 8 ay may rice distribution. Sa hapon alas 2. Ayan, alas 2 ta ha. Iya sa Kalibo Covered Court pagahiwaton do public hearing ag consultative meeting regarding di kara sa proyekto para kasugtanan ha. Ay tao kon halimbawa maipresent abi no ko supplier dapat no. Mga katudo, no? Tama man do proseso, no? Nga i-present anay ko mga technical expert nga well-versed ag sandaro tag-ana or supplier it machine nga hararo atong machine. Hararo anang kapasidad. Hararo anang durability, no? Ag hararo anang manual it operation. Ag hararo pag-operate. Ag hararo anang project objectives rupag elimina kung pila ka mga tulinada a day kaya niya ba yung sunugon do kada hakot sang adlaw para wain na sang basura nga maitambak para mai kwa na to no mai rumasunog ba yung basura ay makonvert naton into material no nga magamit sa pag-obra it mga bricks halublak no maobrang fertilizer.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Pangpataba sa aton niya mga tanom, no? Eh, ipanupod it libre or ibaligya sa mas kwa, no? Dayang abot kayang halaga. ay mabakay tas kapwindel karon doon kon may convert to basura nga sa pataba ay iti pataba to sa mga kasagingan sa mga mais no ay sayon man kita nga ro barangay Mubo is vegetable capital o bakalibo no ang mga katudo ayan abo inaron eh may mais may singkabas may kabuti may balinghoy may tagong may okra ayos ina kaabo no nga mabuoy kita kaya ginatawag imaw nga vegetable capital ita Banwang Kalibo ro barangay Mubo no pati man si Kapitan Bimboy oh gamiton mananang pataba ron sa anang mga mais.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Sa anang mga kamuti, agad hindi yun pagtamasukon mga katuto.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Or pwedeng magamit sa ganas nga pang abono, di ba? So halimbawa, abimana, may mga 5 tons kita a day, ang kaya ng sunugon dun sa sangadlaw, ay mayad. Pero 5 tons nga collection sa tunga sa adlaw, kaya na nga sunugon. Ay okay taron. So basta wayang manat imitation it aso agrayang mga paggutaw no itayang mga smallest object nga ra nga ginadaga ita hangin nga basi mahakgo it aton nya mga kaigmanghura no kasi hambay ko nga ni Kayna ro rayang proyekto indi ang dapat nga solusyon sa basura solusyon sa pangkabilugan ay kon basura malang na masolusyonan ag makataot ay mothalit sa palibot ay may bayad nga hindi lang kita magkililita.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ha? Parehas malang ron nga naghahakko kay tugom kaysa maghakko kat aso, maghakko kat abo, no? Nga pag-abot abi mana pagbugtaw mo sa agahon, maligos ka. O, lilimpyo yung gawas, pati ring duunggan, pati ring ilong, wawot mga kulangot dito. Ha? Pag-abot na sabot hapon dong, no? Pagpanibin mo ba, kuliwagon mo rin ulong sos, tara mga kulangot ito kaitom, pasabuli it kaldiro. Ha? Mga ngawa, kasin gahalin do agbon nga ra, sin gahalin do abong nga ra, sin gahalin do maitom nga kulangot nga ra. Do yun gali. Hay basi kasunod na sa hangin, so kabay pang ipahilayo, no? Mayad nga ginapaunahan niya ginaton, no? Mga katudo. Agrupa ko tanak ra, priority gid ba ya? Kinahanglan gid ba ya nga bakon? Kaysa magbakay itugta. Oh, ay kuno waon kitat mabakay nga ugta, ay waon kitat choice, wa kitat option. Mabakay kita kuro yung masin nga ron nga manog sunog or manog galing ita rayang basura. Oh. Ay ara may programa ro Department of Agriculture ang mga katudo no. Mas mayad siguro kara nga kumbinsihon. Ro tanan nya mga kabaranggayan, ha? Ah? Nga mag himo man itatikang ang mga katudo. No? Maghimo itikang ang asundon man doraya nga tikang ay madasig tabi si Kapitan Julieto. No? Nakita ko ta nga kadasigon ta kana. Ngarong Department of Agriculture Bureau of Soil and Water Management Regional Office 6. Ah? May mga available gali nga mga small-scale vermicomposting facility. Ag pwede kita ito nga makapangayo, no? Through resolution, no? Ag pagkatapos, mag-attach ka sa resolution nga approve itsanggo ni ang barangay, it project proposal. Ibutang mo to ang project title nga ma-establish ka mo sang small-scale vermicomposting facility, no? For sustainable, biodegradable waste management sa inyong barangay. Halimbawa, ang andagaw ga request, so sila man ang project proponent, no? Ang mga katudo, no? So, ibutang mo da ang project objectives, ang general objectives para makumbinsi mo ang Department of Agriculture. Ha? Alimbawa, to establish a sustainable small-scale vermicomposting facility that will effectively manage biodegradable waste and produce affordable organic fertilizer for local farmers, ha? Mga katuto, di ba?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: So, pag-abot man sa specific objectives, ha? Hayroan ang specific objectives kara number one, to reduce the volume of biodegradable waste generated from local talipapa market and household. Diba? Dayang tatlo malang resource it basura eh. Although transportation nagakriar man kasi may mga pasayro nakauntog na pilakro mga papel, na pilakro mga silupin, mga upak it mga... Dayang mga putos it mga suman. Oh. Ha? Dayang mga nabubulok at hindi nabubulok. Dayang mga gina pwedeng maging compost dayro target, ha? Sa ginatawag naton nga specific objectives para ma-eliminate gage sa barangay pagang ro ginahaboy nga basura.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ang pinaagi kara kun may una undo mga kabaranggayan, ha? Harata lang nakikita, ha? Hay ma-promote, ha? Ro proper waste segregation within the barangay. Sa barangay pa lang, isegregate. Kasi kinahanggan nyo. Duro yun yung mga basura nga compost, nga galingon, obrahon, nga fertilizer. Oh. So meaning, sangkiri na lang ang i-dispose ang barangay. Ah? Dapat siguro i-address tani sa ligay. Ambay ko, believe ko kay Kapitan Juliet, eh, ginagadayagan ang utok ni Kapitan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Kasi ang Andagaw, isa sa mga mabaho nga barangay, Itkalibo. Ha? Ro improvement, development, pilang hospital sa Andagaw. Ha? Daywa. Oh. Ha? May mga eskwelahan. Inaro kay Sano. Oh. Ha? Ah, mga katuto. Oh. Tao kung sakop pa ng SM Cherry. Jet, sakop pa ng SM Cherry, kagwan, City Mall, ana para ita Andagaw. Oh. So nga ni, mabaho nga bulto, mabaho nga bulyom, it basura. Ha? Gani kung sa barangay pa yung, agi-introduce rayang ranga, pag-request, it's arayang mga unit at mga vermicomposting facility ning galingan sa Department of Agriculture, I think sa barangay pa lang maipractice na ang waste segregation. Oh. Sa Tinigaw, may andagot ang makara. Gaobra ko tasan na ita compost nga nga fertilizer mga katuto. Ro objectives pagid, ang ginahambag na kon, specific objectives. No? To produce quality vermicompost from biodegradable waste material to promote organic vegetable to provide affordable organic fertilizer to local farmers and gardener to generate income for the maintenance and sustainability of the vermicomposting facilities. Ah? To build local capacity through the training of personnel responsible for facility operation.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Dining pagbakay gani isang numansya, huwag ni siguro, kwan? Project study?
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Ay pagbakay, huwag magamit eh. Oh. Ay kulang. Ah, kung sa katon pa, kung sa mga tao, ang ging bakay, lawas, huwag pa si Kikag Alima, kaya hindi magana.
2: Punto ang bawat komentaryo.
1: Oh. So ano ang ginatawag nga project beneficiary? Ha? Laya total na istoryahan taon gidman ang basura. So balikan tara ha, banwa ha, balikan tara ha. Aga itry naton nga maabot si Kapitana Juliet Melgarejo. Ambay ko, may tama ko si Kapitan. Nga nag-andar tang utok ni Kapitan, no? Gadayagan tang piniino na. Nga makaisip, nga mag-request sa Department of Agriculture. Ha? Ito sa opisina it Bureau of Solid sa Bureau of Soils and Water Management a regional office si Kapitan Juliet ang mag-request ito no ang mga katuto no so ipakutana naton kung may andang resolution ag may andang ginatawag nga project proposal ang naka-indicate dito ang objectives nga mainganyo ninyo ang taga-Department of Agriculture nga tawan kamo itdaya nga unit of composting machine.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ay kung may una, kararo mga kabaranggayan, di ba? Mabawasan ang basura. Ang sangkatrak siguro 1/4 na lang ang hawason ni Nung Nelson to sa Mabilo.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Ang hawason na nasa Kaano, ang hawason na nasa Puok, sangkiri na lang.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
1: Alas 7:02 ruhaton nga oras, agroreng nga oras, agroreng nga balitaan ginahaton katon, itando ay light gan nang may kasama. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berwada, berwada.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libacau Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
8: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
7: Okay.
8: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
7: So, tinake ko niya yan? Oh,
8: ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
7: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
8: Siguro mga 1.5 months.
7: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
8: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
7: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City.
8: Senator Inahe.
7: Ilang taon na po tayo sa ngayon?
8: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga, kitang

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Ali. Free Ali Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, so, tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Berrada! Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
10: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karanga pag ililimaw. Aga padayon ka mo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Good morning, Anay Gali, ha, sa De Roma Agrehente Family na sa may Sitio Kindot, no? Sa Barangay Estancia, Calibo, no? Sa mga nagapangutana, sa schedule nga ra it National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, nga power interruption, ayan, bawahin agad, araho, June 28, Domingo, ayan, 5 to 7 a.m., ag may 4 p.m. to 6 p.m., or affected coverage area of Aquelco substation, Altabas, Calibo, and Navas, Leso. Ayan. Aro 5 a.m. to 6 p.m. ba? Hayrat, aro magawig-gawig. Ah, mga katudo, no? Aquelco affected area due to 80% loading capacity of NGCP Panitan substation and ride-on activities of Aquelco. Ayan. So ba, apektado ro ko, ano? Under Calibo substation, bayanihan, recloser, covered area, Pook, Briones, Kaano, Naluok, Mabilo, Hall of New Washington. Ayan. Under Altabas substation, Hall, Altabas except Kabangila, and portion of man of Altabas, a portion obatan by ang magpagong ipil, tabon portion of Lalab and Balete, no? Under Leso, Aramataro Leso substation Tagalan, Makato, Numancha Leso, Malinaw, Banga, Libakaw, Madalag, portion of Kalibo, portion lang ha, Linabwa Norte, Atigayon, portion of Balete, Pelisiano, and Polhensio. Sa Nabas substation, Ibahay, Nabas, except Libertad, Tagarurok, no? Unidos, Rizal, Pawa, Union, Pandan, and Libertad, Antique, Bagong Bayan, no? Bagong Bayan, ha? Burwanga. Doyon do apektado hinaga sa schedule of interruption o ranking basa naton nga may 5 a.m. to 6 p.m. Bao, ah. May 5 a.m. to 7 a.m. ag 4 a.m. a 4 p.m. to 6 p.m. Date June 26 Sunday o 28 no? Sunday mga katudo. Ayan. Nang Rizalina Janko, ha? Good morning, ha? Nagpangutana abi si Kwan, eh? Nang Rosalina Janko, no? Mga katudo, no? Sorayang schedule of power interruption in aga kung ano ro apektado.
9: May punto ang bawat
10: komentaryo. Aranay kontaryo. Kita sa porsyon, ha?
9: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
10: Ay, matal, umpisa ka ina kay Kapitan Boy Aquino, naging topic na mundo basura. Agrorayang pagbakay ita, Kwan? Waste to energy machine, ha? Programa project ita gobyerno Kalibo, no? Nga nag-abot ita 150 million pesos plus, ha? Mga katudo. Ay, aram ako, no? Dapat hay tugaran tay. Kung halimbawa, mag-materialize ro anang arat ang dagaw, ag hitawan sanda, ag maging manami ro outcome, ay haman abit hindi mando ibang barangay magtugad, ag mag request mangayo kamot idea sa andagaw kung paano kamo maghinyo, no? Sa Department of Agriculture, sa Solid as a Soil and Water Management Regional Office 6 for the one unit of small scale vermicomposting facility. Ay di kara pa yung gali na exercise kun do waste segregation. Oh, pag eliminate waste ngani ro imong ma-producer ga waste ang kiri lang. Oh, ay ramid niya ni Makot si Kapitan Juliet nga rin, nakapiliin, no? Kaya pagkutanon tayo mo kung ano do status, no? Kasi do requirements malang mangali, resolution, ag tapos project proposal para makumbinser, mainganyo. Rotaga Department of Agriculture, iya sa piyak natin nga linya, si Kapitan na Juliet Melgario. Kap, good morning.
11: Good morning, Kapitan Juliet. Good morning sa atas sa mga pagkawamati, ito todo raso.
10: Okay. So, salamat gid no aga thank you gid sa timpog sa oras nga ging taon nimo no. Kasi kaina aroging istoryahan namo ni Kapitan Boy ro basura agroplano it LGU Kalibo no. Nasayura nakon nga ro ang dagaw pinaagi kimo bilang punong barangay hay nagaplano nga mag-request no it dayang one unit it a small scale vermicomposting facility no sa Department of Agriculture Soils and Water Management Regional Office 6, no? Ang sa inyo naging prepare nga project proposal, nakita ko ro elimination it basura, ro segregation it basura, no? Nga kung sa katon pa, ay makabulig-bulig gagi, barangay pa lang, makasulbar gagi, pag-abot sa munisipyo, pag-abot it aton niya mga garbage collector, no? Kap, ano yung status ko inyong request nga ra?
11: Yes, katulong si Del, so man kami ay niya agawang sa tanan. Regarding sa ito nga rin request, no, ay nagto ka iyaro ato nga region 6 nga sa gabi A. Aga nag-inspection sa dako ato nga 5. Kung pwede rin katukita nyo, maka-dormiculture para ma-ano man ato, ma-lesson ato dito nga mga basura. Kung hindi ginan ato, ma-eliminate doon.
10: Pero at mabawasan.
11: Least, malasin natin, at makabulig kita sa itong LGU Kalibo ito sa Pagabulabi mo na ito sa dumping site. Since so, barangay ang dagaw is the biggest barangay here in the municipality of Kalibo. Magabulig kita sa Mahagan nga gan. Pero ato nga rin nga basura. And I hope nga, tanan ko nga, ibiyon si tanan nga barangay. Sala nga rin nga, mga programa, kay kahit papaano, kay ma-lesson na doon, wala ito problema sa basura. So, harun doon, naka-inspeksyon na imawag. According to matahay, okay mataramon nga site, no? Una namon din butang sa, di ba, may ginda kayo kita ng MRF, na more or less mga 1,000 square meters. So, harun doon, di ka turong kampi sa may baybay, naka-enclose doon, may mataas niya, kuray, makara. So, harun namon na din plan, ito nga council, during sa pag-launch ka, ako niya, Miss Adorada, no, ako ni Brent, na harun doon yung ano yung segregation. So, atong plan for the, yung nabubulok, ay rin nga nga i-pray na to. Ato niya rin yung mga nabubulok na basura. Nga, di ba, gina-encourage niya to na itong mga panimagay, ato mga household niya, hindi na ighaboy. Nandun yun nga rin yung mga hasang, mga anot isda, isang kiri man lang. Yung nga nga dito ang mga panimagay. So, rin pa nga rin yung mga alatabi man na mga mangga, mga prutas na rin yung siyempre pwede ka malunot ino. Harun doon nga, aron. Kung ikahabon lang daro na, yun mag-atong doon nga. Obrahong di ka sa atong nga site sa for our bird culture.
10: Okay.
11: Harun ka to din si Del, do update ka ron. Ha-instruction nga. Nag-pangayok kita ex-weather sa DA. Kasi ex-weather, hi, last session naman ay kami supplemental budget for the purchase it as weather machine. Para ato na rin yung mga kahoy, para ato na rin yung ibang mga basura ay magaling
10: na ito, magaling.
11: Oo. So, kung maabot mata, nga sa FDA, so at least ay kung may daiwag kita ka sa weather machine, di na ba kayo karong itbarangay. So, kami karon ko ng pension, kaya i-allocate no, 100 plus niya for the shredder machine. So, haroon doon para mas madali, makahagan-hagan doon kita kung ako mga basura.
10: So, meaning, magawas abili ka sa gina-request ninyo nga project.da nga libre, ay nagplano pagali o barangay nga magbakaitat sa bilog pa, no? Nga panggaling.
11: Oo, nabakay kita kasi malito na nabi na mahugat kita ang immediate dato niya need, diba? Kasi nakarada implement yung dato niya municipio kahit paano kita ang dako nabay.
10: Sa Lunes yun eh, sa Lunes yun, hindi yun kuno sa damagbaton dito kuno ama segregate sa Lunes Cup.
11: Yes, haro nabi ron yun sa Lunes, hindi na magbaton ito nga itong ato niya dumping sa hindi ito na mag-collect pa.
10: Pero, pero ruhambay ko abi kay ina, mayad pa tamakon si Kapitan Juliet nga ay gadagagan tamakon doon ang utok no, sa mga proyekto programa kung paano makabulig no, sa komunidad, sa aton niya munisipyo at Banuang Kalibong nga. Bisan paagi magadikara sa sambilog nga rang vermicomposting machine no, maka-eliminate ka man gihapot basura, ag una maumpisa gali ro waste segregation, makabulig ka pa sa mga local farmer, sa mga gardener naton, ag income pa it barangay kon pwedeng ibaligya no, roma obra nga mga compost fertilizer.
11: Ayos, may atong managin na din na paaom, no? Makaroon na din ang tanong kita. May atong nabing community garden, which is anaroon is barangay. Ruyan niya roon, at least hindi na kita magbakal. Ito ato niya mga pang ano ba ya, pang abuno man ha. Sa ato niya roon niya mga tanong. Di niya roon ay natural ka na ito ng fertilizer niya. Coming from the mga waste product na magamit kita naton. So haroon doon na dayuwara kung karoon nga ginagamitan para roon sa atong community garden. Una man doon makita sa barangay hall, kita mo man siguro ang mga garden. Nagaani na kami mga gulay. Para itong mga BSW, di karoon yung sandaga, ano kung una sandaga. So, wala kita ipagbakay. Haroon doon, ako naging, yung pao man, gano'n ko sila matanggid na ako, no? Kung dahil nga bulid ko, sa bilong nato nga, imang mo dyan nag-retire, dahil mo sa, atin din nung, nga, dati na empleyado sa MAO, sa Municipal Agricultural Office, si Mr. Anthony Riodaba. Kamayad gitabi si Anthony mag-obra yung mga project proposal. Alam na na kung si Inday Hun, Panihay, una karun inong akong sa barangay. Ano, ruwayo rara ka naman, hindi rin maubra na akong isayahanon. So, karun nga ngayon, when it comes to financial nga matos, ay, may sabilog man ako na karun nga nag-prepare, which is, hindi na magkalusod. At yung barangay, sa pag-ubra ko rin yung mga ano natin, ginaduso ang mga project o mga activities. So, karun na, nga, mabahubing na sa mga, duro yung gita nga nga 20 pesos, karun nga, nga, rice natin, ay, Mr. Anthony Riodaba, manong kako niya din, suggest, ang ino, dito karoon ito, tulog ang follow-up sa DA. Kasi, dahil ang mga proyekto, ay, ino, dito karoon ang follow-up man, mabahagi na akong sa simbang.
10: So, nga ni, sa result at inspection, according kimo, ay, pasado man tanan, ay, waiting lang kamo, no, kung saan o mag-aabot, no, ro, rayang mai, tao nga pasilidad it Department of Agriculture.
11: Mayamon pa nga niya request sa DA ng mga hasapang to market roads nila. Kasi mga ito sa dapat ng mga ano ng mga kalsadaon, mayamon na gapon nga ngayon ano karon letter. Aga karon nga niya na hambay ni Mr. Rio Dabay, kilala mo na binanay ito, kasi nag-retire mo, ay ngayon nga, ito na naman natin sa Iloilo. Tanda ko mga kadruwa sento eh. May amon pa ron. So karon din ano man yan iro ni Mr. Oil. Last thing is na mayan sa manay. Nag-request manami kita manami ng proyekto ro kadiwa sento. So hopefully kabay pa no nga matigay yung ginagaya nga ron na ma-establish kita do yun yung mga
10: kabay pa ano. Pinaagi kimo sa barangay anda ko ma-encourage man do ibang mga kabarangayan nga obrahon man do makaranga bagay no nga para makabulig kita sa aton nga gobyerno lokal at Banuang Kalibo.
11: Ay, yes, dapat tabi sa aton man doon nga sa Liga, no? Na aron doon nga, kabuliganan kita na aton doon aton nga mga, especially aton nga mga maintok na mga barangay. Kasi, siyempre, when it comes to andakaroon nga resources, ay malisod, ay maisot malang matuod man, andakaroon nga NPA. Kaya nga nga, dapat sa Liga naton, ay agro ang daman doon nga ano, may mga pagiging resourceful kung paalin maka-purchase, paalin kita makabuo is mga ruyo nga rin yung mga butang para sa isang mayadit atong mga kumuguyo at atong nga barangay. Sa uman, dahil nagkaroon ng kita tanunod, with regards to issue is mga ayam, ay, rapon nga itong dog pound, ay, April, ay, ready na taro.
10: Tapos yun.
11: Yes, the first in Kalibo nga naka barangay nga nakakaobra mata itong pound kasi sambilog na imaw no mga require common sa Liga na each barangay hay mag-establish itong pound. Aga harang din nga nero aga rato nga rin yung mga ayam ay
10: operational yun makarunon kap? Operational yun?
11: Harun nga ni Del, nagkaroon kita ito na problema sa ayam, but nahulap kita kami sa noong katamong request sa DA na maitunin na ato ng mga tano. Dahil atong kabarangayan, during our meeting sa Liga, ay uwa tagun is mga ratong mga dog casters na hatroin kasi reiba yun, may edad yun, reiba naghalin yun, yung mga tanod. Kaya uwa na itabing lang sa aroon yun doon paabot at ato ng mga kapitanes. Especially sa barangay ang dagaw ay uwa ko natin yung mga dating yung mga dog casters. Kaya nag-request ako sa atong Department of Agriculture Kalibo na i-train kami sa laging gagastor. We will cover all the expenses dahil para dun sa kamayuran itatong nga barangay. Ano na ako karon informed na ako dito ng mga barangay tanod and also with ways in process ko kung pulaki itatong ko ron inaman sa barangay ro trainer pero ato na kang trainer karon atong nahulat kami from the Department of Agriculture. So harun na del no aga sa uman ay akong dinapabot rukang panawagan at pagsiyo sa ako ng mga pinalanggang ang dagaunon na umpisa sa Lunes. Hindi nga pag-pick up ko, naroon niya basura na uwa in segregate. Malumo malang mga andagaw noon kung dasunod kita. With regard sa collection, wa ka mo i-problema ay provided na may taklo kita ka dump truck to collect all your garbage. Basta naka-segregate. Ginusulay
10: natin na maklugaw din din. Okay. Sige. Salamat gid, Kapitan na Juliet Melgarejo ita Barangay Andagaw. Salamat gid, ma'am, sa oras.
11: Ako mo salamat. Katulong Judel. God bless and good morning.
10: Okay. Sige, hato ha. Nabatian naton. Ito, tagali ro resolution, agro-request. Pati ro project proposal. Ang nanaugot aro taga DA ang nagkandak it inspection, no? Sa lugar kung siya ibutang. O na ro magiging facility, no? Kuraya nga rang makina, ay approved na. Nga nigahugat na tayo mora nga i-deliver iya o sanda mabuoy rito, no? Itaya nga rang masin. Aghambay ko nga ni, pwede mang obrahonda sa ibang mga barangay. Kabuliganan ba? Ro ibang mga kapitan, pwede man to nga magkonsulta kay Kapitan Juliet, magpabulig to sa anang consultant, no? Kay Mr. Rio Daba, no? Ang dati man gali sa Agricultural Department office, no? Kilagang-kilaga rito sa region ang mga katudo, no? Nga kita mismo sa barangay maumpisa. Kurayang panawagan, problema itato niya banwa itakalibo. Kabuliganan

0: Ong itat oras banwa sa aton karagapaga ililimaw standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujet na Jet Reyes. Laging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Raya manoy yung anchorman. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan sa Todong Binaja, Todong Nerwana, Todo sa Balita, Todo sa Isyo, Todo sa Entertainment, Todo sa Servicio Público, sa Nagsinang Radyo, sa Atlan, Radyo, Todo, Radyo, Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalilan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Radyo. Mga pasaway sa lipunan. May

0: Mainit mahidayto nagmahilwayon nga gahunaklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Easy size nga barangay it kabisirang Banwait Kalibo. Mayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw guman, natawat pribilehiyo nga makita arong kanami it kalibutan. Magpasalamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Sabado. 27 kita sa bugan it Hunyo. Ay nagahabil-habil o, tatlong adlaw na lang. Gantas na Hunyo. Hulyo na. Parang kailan lang. Matsa mais agmaning ginasipad-sipad ragat mga inadlaw. Mangin ka partner sa technical side, Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mailit na gabaga, nagaaso-asugid nga mga balita sa Guwag, Sugurit, Provincia. Asa kita alas 9:30. Jet Reyes po lamang. Bukasan mo nga rin niya 268-4456 na gabaton. Kung may question ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kunuha ka mo't pantel ko, kaminuna ka mo sa mga punta't bukid. Hindi mabutit landline, importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: O nakita sa panyempo update na rin sa Weather Bureau Pag-asa. Wala ng bagyo. Habagat, nagapikto sa Luzon at Visayas. Dong panyempo sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Agbabuyan, Group of Islands, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, ag probinsya at Guimaras. Abukot kaibahan ng Aklan. Kaibahan ng nabilin ng Luzon ag Visayas. Apiktado ta habagat. Kunamat may ko kahit-kahit kawan nagpagdugdugdug. Samtang dong Eastern Visayas, Northern Palawan, Caraga Region, ag Davao Region. Apiktado ta intertropical convergence zone or magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin halin banwa sa dagat Pasipiko. Sa nabilin nga Mindanao, apiktado matat localized thunderstorm. Magpupamatsyag ang dong tanan. Akapin una sa mga kilidit sa pa ag suba ag mabukid-bukid nga parte taton nga probinsya ay kunamat nagabuburong kasarangan hasta babas kong gawgan. Bangod gani kung habagat ag intertropical convergence zone. Gani posible ro mga pagbaha ag landslide. Dong panyempo pa sa Aklan. Especially ya sa aton nga kabisirang Banwat Kalibo nga mainit na. Ro aton nga temperatura Banwa gaabot sa 31 degrees Celsius. Hindo ng hapon may mga pagdugdugdug. Ro nga pinakamadaba nga temperatura hindo ng gabi eh. Magugagumon 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.41 aton nga temperatura. 27 degrees Celsius. Masilak. Hangin aguyop pa west, southwest. 5 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 12 kilometros kada oras. Agroaton nga air quality.

0: Rokalidad ko ato nga hangin, kanamiton. Excellent. Bilog gasang muaga, sa ginalas 12, masila ka to nga panyempo, pero pagabot alauna, das 2, may posibleng mga pagpangilat. Walang bagyo, walang low pressure area, walang weather disturbance sa Gua ag Suwud, kung Philippine Area of Responsibility. Ay dudaywang bagyo ang naglingling sa Pilipinas, wala na po.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita lokal.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Reyes.
0: Mga nangan, makamanumano ta. Engineer Miljan Torres, Engineer 3, Sedagumit Education Facilities Section ng Department of Education. Natuhoy baga banwara. Kurayang 13 tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tanan. Kamanga school building project. Iya sa aklan. Nga ginpunduhan da sa dagom ita calendar year 2024 Basic Education Facilities Fund or BEFF New Construction Program. Nga nagakandidat dito 255 milyones ag 50 bil. At 255 million 50,000 dong kabilugan. Raya Hayrong Altabas National High School nga may 35.1 million nga pundo. Ronga Aranas Elementary School nga may 5 million nga pundo. Dong Balete Integrated School nga kanungang ginenergurahan da. Aga bisita ka to si Oswag Ilonggo Representative James Jojoang. 31.5 million. Banga Elementary School, 20 milyones. Orkeola Memorial Elementary School, sa Banga man gihapon, 5 million. Sin pa? Aguinaldo Retirad Senior Integrated School, kahapon da. Kung siin ginexpektar garong bisita si Oswag Ilonggo Congressman James Jojo Angoman, ay mako na nagpatikasog ka rin. 23.5 million. Daywa ka mga school building da. Pero kahapon ginrepresentahan ni Mau ni Attorney Tiffany Marie Somes, para legal and communication officer it Oswag Ilonggo party list. Karon ipabati korong statement ha ni Attorney Tiffany Marie Somes. Ay kahapon, ito man si former Aklan Long District aga former 2nd District Representative Chodorico Ted Harisco. Rong don sir, don na Edicio Binturansa Integrated School sa Binturansa Banga, 5 million. Dong Camariga National High School sa Batan, 15,750,000. Roma controversial. Nga Kalibo Elementary School. Nga 46.2 million. Dayrong nangin ma controversial banwa nga blessing ag inaugurasyon or blessing. Libakaw National Forestry Vocational High School. 15,750,000. Madalag National High School, 15,750,000. New Washington National High School, New Washington, 5 million. Garapagid another 31.5 million. Suma total 255,050,000. Di mat sa sunod niya, no. May blessing man ha. may blessing ag turnover ceremony man sa Fatima. Sa Fatima Banwa. Ag macharo speaker man si Ode ako magsaga, si Congressman Jess Marquez man yata rong dinapit nga bisita. Pero pangutana, anyo gita? Ha? Sino gita? Ha? Anyo gita ra? E anat dip ede? Ay, araw, calendar year 2024 Basic Education Facilities Fund, Pondorat Department of Education. Ag natural, syempre, gagiron sa mga congressman. May nangutana nga ni kahapon, iyaman na sa First District ra. Base man na mag-react ha? Si Congressman Carlito Samson Marquez ay 2024 na. Butambagon, imaw dong Congressman at First District. Ay, ako matabi kapag kaintindi, according sa dating kongresista, ay ginapabayan malang na naman si Uswag Ilonggo Congressman James Jojoang kung mag-inagurar imaw. Bahala man ay mo kung gusto mo nga magpainagurar, magpainagurar matay mo. Wa matat problema nga ni sa dating congressman Carlito Samson Marquez. Pero klaruhon tara with Engineer 3 Miljan Torres kung Department of Education Education Facility Section.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sabi hak kabarte kahapon ginbasa tarong statement ni dating alkalde ag dating vice-alkalde Libacaw dong dismiss ha? Nga mayor Libacaw Vincent de Barosa. Natuhoy ko rin kontrobersyang nagaputos sa Libacaw College of Science and Technology. Aba, dong ag mailig banwa ag mailig sangguniang kabataan. Nagpaguwa man o anda nga statement. Nga naghambal matatag ang aming paninindigan sa ngalan ng mga magulang at mag-aaral ng agmailig. Ipinagtatanggol namin ang kanilang karapatan sa malinaw na impormasyon, wastong pagkikipag-ugnayan at pangangalaga sa kanilang kapakanan sa edukasyon. Karon, arong kabilugan, koray ang official statement halin sa agbailig sangguniang kabataan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak kabarte, balik kita't lawaan. O pa kita't available nga reporter eh. Masi Monday ko na okay na. Padagagnan talawaan. Barangay Kapitan Apolinario Remicho. At kung maabot na si Kagawad Barlan, Kagawad Andrade, aga Kagawad Dadibas, itlawaan, tatlo ka mga last term graduating Kagawad. Nga wata ma-include banwa sa listahan ni Kapitan Apolinario Remicho nga magapanaw sa Pasay City. Ah, para sa 2026 Liga ng mga barangay sa Pilipinas National Congress konsin pagataw at pagkilaga ro mga graduating ng mga barangay official. Hay wa ta ba include ang mga pangagan. Mayad pa si Kapitan Igto. Agora ng sekretary at treasurer. Dayang tatlong graduating nga kagawad, wa gid. Wa ni sa kasayod. Ha? Gamay National Congress. Aga sandagali ay tao anit pagkilaga. Ay paano ka matawat pagkilaga? Ay wa ka ticket. Wa ka man gin-include ni Kapitan sa listahan kung magapanaw sa Pasay City. Sana anong rason?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7:51 oras natin sa Pilipinas. Sawan-hawanan tayong mensahe.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At bago ko malipat, happy birthday yan ay kay dating Makato, Poblasyon, Punong Barangay, Eupemio Tem de Lesena. nga nag-celebrate ko ng birthday today, Kapitan Eupemio de la Sena, sir. Happy, happy birthday, gid. Gabay pang tawan kat mabaskog na gawas, agmabakod ni armas. Kapa, Eupemio de la Sena, happy birthday, agsakon nga mahugod yung kampod. Una sa kawayan ni Washington, Clarence Sousa, ganaga-celebrate man ko ng birthday today, Toto Loglog. Oh, happy, happy birthday, gid. Una sa barangay, Kawayan, New Washington. A good morning, man. Paring Roger Losero Nagales. Oh, good health, man. Agpirmi kitang maghagong adlaw-adlaw sa aton nga pagpangabuhi. Oh, mayad nga pagpamati. Kay Jorks Makabinta. Good morning, Jet. Aklan. God bless katong tanan. More power. Arin sa taga Banwat naman siya, Jorks Makabinta. Iyaliso kita sa pihak. Thank you, kita. Salamat sa manaming mensahe. Kay Inong Benny, Lazerna na sa Naluok. Kay Madam Fe, Lazerna. Kay Inong Lilad Navarra Lorente, thank you man sa manami man nga mensahe. Ratong galing kawikaan, makarong adlaw ita Sabado nagahambal. Ituro sa mga inunga rotamang pag-ugali. Agraya hindi na maripatan asa sanang pagguwang. Tama gid. Thank you gid Teacher Sherry Herbacio Lozada. Kagawad Jiriadok. Good morning. Una sa barangay Tinigaw. Ag speaking Tinigaw, good morning kay Kapitana Nini Lourdes Reyes. Siman ko no kapitana imong makainkwentro sa barangay eleksyon. Ah, sino ba yung seaman ay? O dating seaman? Dating seafarer? Una sa Tinigaw o may kaisog, ah? Nga bumangga sa incumbent po ng barangay La Stermer sa lingarang November tong eleksyon. Maga papili sa nakatong termino, Kap Lourdes Nini Perso Reyes, aga kay former barangay Captain Toto Lando. Oh, good morning, gid. Adlaw-adlaw ginakatabid ka tunda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. Masilak na, Jet. Pakitamiyaw ang manghod. Nga nag-birthday now si Yulena Vega Briones. Itlaging Banwa West. Numan siya. Halin sa magbanghod, Yolanda Milagros Murias agsa mga unga. Oh, happy birthday kina kay Yulina Vega Briones. Igmanghod ni Jonelyn Vega. Nga nag-birthday today. Kay Chile Temporasa, good morning kid. Happy Sabado sa tanan. Nga listeners it Radyo Todo na sa Thailand. Okay, safe sa Thailand. Madam Chile Temporasa. Happy weekend man kagawad Michael Villanueva Solina. Happy weekend man, God bless. Kagawad to be Don Cipriano, nasa Pangpang Village sa Mabilo Kalibo. Kay Charlie Relente, sir. Good morning, Gid. Andy Magpusaw, good morning man. Bongso nyo sa Marikina. Kay nung Johnny Villaruel. Wow, nung Johnny. Good morning, Gid. Happy, happy birthday, gali. Basi malipat ako, ipangisgan kita. Happy birthday, kid, kay Tita Lucy Villaruel Lumibaw nga nag-celebrate ko ng birthday. Happy birthday, Tita Lucy! Rong dating station manager at IBCDYRG Radyo Bujong ng Kalibo. Nga nag-birthday today, Ramon nga Tita Lucy'ng maalwan ag mabuot nga nag-birthday. Happy birthday, kid, Tita Lucy! Good morning kay Chip Rodel. Madam Rosmilia Salim Sabaliero, good morning. Matsa delikado ang tudlo, gali kara. Suno sa akong tik-tik, may chance nga si kong Jo-Joang. Pero pagasuportahan it banwang balete. Tudas gin kung manabura, katudong jet. Hindi pa man sigurado. Hindi pa man gid sigurado, makagwapo. Hasta nga wakit at babatian nga statement halin sa mag-abang Mayor Anay aga makaron Vice Governor Dexter ang former mayor Bobby Caliso ay di pa kita sure. Hugaton-aton nga mag-out statement. Bisan nga si Congressman Jojo ang ay close sa mga Caliso kapingid kay Mayor Bobby. Rasawa pa ni Vice Governor Dexter nga mayor makaron pre sila Caliso ay nagtrabaho anay sa Hotel Del Rio. Anat mga ang anday don punso. Anday Joang. Pero hindi kita kasiguro. Siyempre, may partidong ginahambag. Kung nung balite magtindog sa partido, Marquez anda. Kung hindi, hay, di karon tanaw naton kung ano rumangin, plastada pa. Makagwapo. Ngani, magpreparar kayang sa imong tudlo ngaron. Good morning, Gid. Agapi monitoring, Gid. Una sa sin ka makaroon? Sa libtong ka o onjote ka? Rong dating kagawad, agmanog kagawad. It istansya Ariel Aye de la Cruz Belgarejo. Ilang gasingit-singit mo kahapon. Galing ay, ako na ako nagpundo ay may ginahingagaw ako eh. Good morning, Nung Ricky Manager. Ricky de la Cruz at Imperial Appliance Plaza. Aga happy viewing ko no kay Jan Marlo Chudo Shirobado. Naginabira. It's Sniper Volcanizing Center. Ara na sa linya. Ginakontak mo na. Kay Jojo Panda na sa Tinigaw. Naipatring ng Nancy Igos ag ng Josephine de la Cruz ag ng Lilian Sablaon. Kay Jake ag Lucas Kral Ropa. Kay Blindata ay Happy Saturday Man. Kay Engineer Bernardo Beray Moises Blessed Saturday Man. Sinya sang lungkod, ara na ha. Kaya nung Jix Okati Terasona, good morning sa Olbuswang. Toto Bobot Berti Bobotski sa Mabilo Kalibo. O good morning sa Knitting Boys daw. Igbata Dido Reyes sa California. Happy viewing. Ara na sa linya si Engineer. Nag-ara na. Plaster. Sa linya naton si Engineer 3. Ita Education Facility Section kong Department of Education na clan rong mahugod aga maagam kamay lumambang re pamatian kama one time sa Balete Integrated School nga kuhan inaugurasyon kamayad pahambagon masa sobra pa imo nga kuhan politiko eh magaling Engineer Miljan Torres, sir, good morning.
2: Good morning, sir. Good morning sa mga pamatiin ng radio station.
0: Oo. Kamayad kagali pambagon, sir. Ginpamatian ko dati sa Balete Integrated School ng inaugurasyon, eh.
2: May nabasa mo lang, sir. Makuligo.
0: Exacto, sir, no? Engineer 3 under the Education Facility Section at Depedaclan?
2: Yes, sir.
0: Okay. Sir, may maintindihan ba ganamon ay sige, may makondong blessing turnover, inauguration ito mga school building facilities. Ruak na nabi, may allocation nga ra, aga-implementar nga ni, nga nagabot-abot ito 255,050,000 halin sa calendar year 2024 Basic Education Facilities Fund or VEF, nga ginatawag, new construction na program. Paki-explain nga rin nga nga programa nga ra, yung proyekto nga ra, rung nga pundo nga ra, Engineer Miljan.
2: Sige, sir. Umpisa natin, sir, sa kwan, sir, kung paano, sir, kami, sir, sa DepEd, sir, nag-prepare it budget, sir, or ginatawag na kung location yung man, or
0: okay.
2: Yung man ang physical structure.
0: Mm-hmm.
2: So, yearly, sir, sir, to a master plan. So, 21, sir, tawag ka rin, umpisa ginagawa ko na. Ako, sir, at least, sir, nag-start ako, sir, sa DepEd, sir, sa central office, ako na hire.
0: Okay.
2: So, sir, ako, no, contract of service na engineer 3, pero ito ako na kwan, sir, na deploy buhol.
0: Mm-hmm.
2: So, ako, na kinobra, sir, yearly, sir, nag-prepare kami, sir, at least in, sir, its schools na classroom. Sir, ang classroom needs natin, sir, na ginatawag rin, sir, ng mga classroom, or rin ng mga kwilahan, sir, na needs na may need, yung mga, sir, based upon their population. Halimbawa, manaray, mga iskwilahan, Manaba, manaro classroom, pero kataas o ano na kung ano, kataasan ng population nawa, hindi natin mag-provide yung additional na classrooms.
0: Okay.
2: So, based on, sir, sa kung ano, sir, sa planning officer natin, sir, na dito, sir, sa NSBI or National School Building Inventory.
0: Mm-hmm.
2: So, di karon, sir, mag-generate natin, sir, kung pila, sir, doon i-demolish. Siyempre, sir, may mga building naman kita, sir, na